0: Bangi ang uban. Ang pagkabastos dili cool. Ang respeto o konsento maoy tinuod nga astig. Magtinabangay ta sa paghimo sa matagtapit nga usa ka safe space.
1: Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Gender and Development Office ug Public Information and Assistance Division ning Dakbayan sa Valencia.
2: Ang kainit sa ilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Bayan Jessic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Pamaayo magpaayo sa Bayan Jessic. Amping!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
6: Ay, daw, uy, kadaghan mong yayaan mo. Ay, napay tarpulin. Pero ako magastuan yung anniversary, uy.
7: Nagpunot pa ko ng aktang ni Muyots.
6: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani day.
7: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
6: GRD Printing Services?
7: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
6: Kanindot, no?
7: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
8: Hello, Dai. Dihanap ko sa GRD Printing Services.
9: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
10: Sa dugang kasayuran, agtualan ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
11: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi, ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
12: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
11: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.

0: Kinig 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
1: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s.

0: DXRK Radio Kaibigan.
1: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kini usa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes, ato gayon kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi, nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
2: Uy, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuhana.
4: Rexido Forte!
2: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
4: Rexido Forte!
2: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
4: Rexido Forte!
3: Maunang discarding nako, discarding bisdak na to.
4: Rexido Forte!
3: Mas paspas, balat sa upat!
5: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon.
8: Ano ang mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mogamit sila laning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin gikan sa Kinunga. Makaayugid siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga itong mga tulo lang kaadlaw pastor, samad akong ulo nga muragid akong gita na tambal. Naulian din siya sa Kinunga nga sila magagamit ko ni ining haplan.
7: Okay, salamat igan, salamat igayo.
8: Okay pastor, salamat po pastor.
7: Yes, kinsa ni andin taga-asa.
9: Kanina pastor nga dili member pero permi ko nagwan. Ako sa una di ba nagtestimony ko pastor nga nagpalit ko sa imong gym kay nabukol akong ibabaw bisag sa palad pastor.
7: Oo.
9: Oo nya tapos pastor karon nintindi ko ana mi gym kay ako bisag dalungan pastor basta manghingatuli ko pastor na may muragahi pastor.
7: Okay.
9: Para patunuan ako pastor sa lanayan ako sa gym pastor. Ina, mugawas lagi ang kanang murag mahilis bitaw nga mga mugaw.
7: Oo, mugawas na sa iya.
9: Mugawas ang pastor. Okay. Malipay yung pastor niya. Ako dahil yung kuanon hiluan sa butong ban pastor. Oo, pastor. Oo, namin din yung pastor. Ano yung mabindi mga pastor. Salamat yung pastor. Sala.
10: Happy anniversary.
11: I love you.
10: Akong gift nimo.
11: Wow! Kanindot ko ani. Customized mug printing.
10: Ganahan ka?
11: Salamat, Han.
10: Di pa.
11: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakapantay ko.
10: Ang unsan?
11: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
10: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
11: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
12: Wa kaday pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
13: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVA Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
14: Mga on na ta.
15: Uy, kalami sa sinabaw.
16: Naabay kinilaw.
17: Ilabas ang bida sa lamisa.
18: Fuego blend jelly paste.
16: Kalami ane.
18: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
17: Sukad karon, matag-hamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
15: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naatay Asantay Extra Spicy Fuego Blend Chili Paste available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
6: Oy Mare, gahinuktok mali ka diha.
19: O lagi Mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
6: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
19: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
6: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
20: FA Phone Shop.
21: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
22: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
21: 90s.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako nga dahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magkakasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
4: Ang ako nga testimony, maukini. Una nga gatong bigimat sa ako nga matikdan na nagamit ko, nagpalit nga niya po sa kagrapa na mga 1,000 plus ato. O ako gi kuang gayud na kita ko ang akong kuan sa akong lawas na doon na gayud langon sa epektibo ang maong bigimat. O salamat sa Diyos na ako ni hihidan akong nangakong talinga nagmutmut kadayaw di ko makatulog. O saya ako gay buhat gipakuanan ko sa akong apong gipatuloan ko sa bigimat patuloy ko akong talinga. Matukan mo sa dili mga isuon. Murag naga kuan ang kakatul o kasakit unya diha gayud naayo naayo gayud ako nawala ang ako ang kasakit diha gayud naayo. So praise the Lord, dalegon ang Dios na mapasalamaton ako sa Ginoo kay usa kenya ka instrumento kang Pastor Danang Galio naghimo gayud niya gi blessingan sa Ginoo ang maong bigimat.
5: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
6: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
5: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
6: Sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
5: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop.
7: Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
8: FA Phone Shop.
9: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
10: Ay, daw, ay, kadaghan mong yayaan. Ay, napay tarpulin. Kada ko magastuan ng anniversary, ay.
11: Nagpunod pa ko ng aktang ni Muyots.
10: Dahil, ay, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani day.
11: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
10: GRD Printing Services?
11: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
10: Kanindot, no?
11: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
12: Hello, Dai. Mihanap ko sa GRD Printing Services.
13: Wa ka na'y pagitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
14: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
15: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
16: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
15: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
17: Bisan kabos kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan?
18: Sa panahon sa atong kasubanan,
8: doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes. Di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
18: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
19: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
18: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Kinsa ni palihong taga-asa? Ah, yes, padayon igan o sa atong i-testify, padayon.
3: Oh, mag-testimony ko, baka rahin sa aroma, pastor, nga atong agisimana, wala ko nakalakaw, tungod ginagubag ng tuhod, nga plasa na ko, pastor, sa aroma, sabi sa Ginoo, pastor, nga pagkatunod adlaw, nakalakaw ko.
2: Taas ay mong, sa man, kanang naka-arthritis o taas sa may imong paminaw de sa lawas?
3: Nakoy arthritis. Oo, nagpasikap ko sa doktor, arthritis daw ang aking sakit.
2: So, igan, okay na karon. Pira nakadlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
3: Tulog ka adlaw.
2: Okay. So, karon, okay na ka karon. Makalakaw na ka, humang ka, nakapra sa atong aroma.
3: Okay na. Saluyan sa Ginoo, pastor. Buotan ang Ginoo at among kinabuhi.
2: Amen. Okay, salamat higa ayos sa pag-testify.
4: Mga on na ta.
5: Uy, kalami sa sinabaw.
6: Naabay kinilaw.
7: Ilabas ang bida sa lamisa.
8: Fuego blend jelly paste.
6: Kalami ane.
8: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
7: Sukad karon, matag-hamal. Taupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
5: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
9: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sasingot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay. Hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
10: Kay sa amog kita gikan, ug sa amog kita mubalik, ang pangutana, andam ka ba higala? Villanueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
11: Ako si Imaneri, taga Poblacion, Gipos. Sige kong paminaw sa wali ni Pastor Dan, kadakadlaon. Musayo gikog mata aron makapaminaw sa iyang pulong. Nipalit po ko sa iyang herbal nga BG Max. Ayun, ang Ginoo magapanalangin ko pag padayo ni Pastor Dan nga kanunay gyud siya mag-message kay aron daghan pang tawo nga makabati sa pulong sa Ginoo.
2: Kinsa ni palihog taga-asa?
12: Marikitiling
2: niya,
12: Pastor, sa
2: Marikatak, Pambuhanan. Ah, yes. Padayon, igan, o sa atong i-testify? Padayon.
12: Oh, mag-testimony ko, baka rahin sa aroma, Pastor, na atong agisimana, wala ko nakalakaw, tungod ginagubag ng tuhod. Hatlasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, na pagkatunod adlaw, nakalakaw ko.
2: Taas ay mong, sa man, kanang naka-arthritis o taas sa may imong paminaw de sa lawas?
12: Nakoy arthritis. Oo, nagpasikap ko sa doktor, arthritis daw ang aking sakit.
2: So, igan, okay na karon. Pira nakadlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
12: Tulog ka adlaw.
2: Okay. So, karon, okay na karon. Makalakaw na ka, humang ka, nakapra sa atong aroma.
12: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo at among kinabuhi.
2: Amen. Okay, salamat higa ayos sa pag-testify.
13: Surprise, Lola!
7: Hala, onsya na!
13: Happy anniversary, Lola!
7: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
6: Naapay ba nga t-shirt, oh?
7: O diba? Happy anniversary ninyong duha! Naapag yung mga mags nga na atong nawok o mga giveaways para sa bisita, Lola. Hala, oy! Mura man tagkaslo nag-utro, ane. Pero, ay siya! Sigkang mahalong kadaghan sa galastuhan karon. Ingonani pagkabunggag inyong selebrasyon.
8: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay ra kayo.
5: Yes, Granny Oy! Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra. Gikan sa gamay hangtod ako nga Tarpaulin Printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
8: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
0: sa GRD Quezon Printing Services.
10: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
4: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
14: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
4: 90s.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mga kasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon. Radyo Kaibigan.
4: O sa ato igan?
5: Na ako'y magulang Pastor Banga. Sakit dito sa takurong pastor. Nagduaw ko dito pastor sa iya. Dala kong gigimak. Wala ra kabuok po akong gipalit.
4: O sa iyang sakit?
5: Duha nakabulan pastor. Wala gin siya nakabakod. Naglubog sa pastor na daghan kayo ng bukol sa iyang mga tiil pastor. Kamot na ka ng bukol sa junin pastor. Murag taas din siguro ang iyang uric bay. Kay daghan kayo sa mga bukol sa mga kamot pastor. Tiil. Agoy nginig kayo tanawan pastor. Tainom na ako sa gigimak. Duha kabuok pastor.
4: Duha kabuok.
5: Dayan siya sa ako nga sus. Salamat kay nga nagduaw ka sa kuabak. Ay, salamat. Gabi na po, di pa inang po na ako sa utro. Dora, di akong kabo, pastor. Dua,
4: yes.
5: Alam, pastor, pagkabuntag, pastor, nagbakod man.
4: So, nagasimba.
5: Salamat ko sa Ginoo, pastor. Maghilat, kid ko pa salamat sa Ginoo nga nakabakod. Di ako magulang for 2 months.
4: 2 months ka naglubog, nahigda lang.
5: Oo, naglubog. Ito, pastor nga, ng gamay, nagudiyang matiin.
4: Upat lang kakasulaan na inom. Nakabakod na.
5: Oo, dahil nagduaw sa diri sa mua. Tus, sa Ginoo pastor, nagdito mga bukol siyang lawas pastor, nangawala man ta
4: na. Nangawala na. Salamat kay Iga na. Salamat igayo.
5: Sige pastor.
4: Yes, okay, let's salamat.
0: Maayong balita alang sa tumaslingan kasikwit ginapi din sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita ni ana ang GRD Printing Services.
6: Oh, higala! Di nagkamuato pa sa bisan asa. Kay ni ana mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa kamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
0: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
6: Naasabtay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na sa GRD Quezon Printing Services.
0: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
7: Ang katinig sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Pamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Nakaplas po kag-aroma na eh.
10: Nagpalis ko duha.
4: Okay, duha ka-aroma, okay.
10: Hindi ako na ako, nindos giyo ka ayaw, nagunong man ito, nangulmul.
4: Oo.
10: Salamat giyo sa panalangin na hindi sa Ginoo ang imong mga kuhan, tambal ka,
4: okay.
10: Matayo giyo.
4: So, imong punto na ay, nangaplas kag-aroma, na wala ang ngulmul sa imong tiil o nakatulog kang tarong.
10: Oo, nindos na kayo, pagtulog na ako karong ba?
4: Salamat sa Ginoo na ya.
10: Pamila, makamata ko, last ko hato, makatulog na ako, kuhan nga. Iyo, pamila, kuhan ni mo, wali nga. Makatulog na mapod ko.
4: Salamat kay Nay, salamat kay Gayo.
10: Salamat, Iwi.
6: Mga on na ta.
0: Uy, kalami sa sinabaw.
11: Naabay kinilaw.
6: Ilabas ang bida sa lamisa. Fuego blend, jelly paste.
11: Kalami ane.
6: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend, jelly paste. Sukad karon, matag-hamal. Ka-open din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend, jelly paste.
0: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kang kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend, chili paste, available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend, chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor, Alquino Building, o sa second floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend, chili paste.
8: Kinayak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
12: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
8: 90s.

0: Radio Kai Biga.
1: Your number one radio.
2: Bisan ka boss kita. Apa nahatagan ko ikaw ang di kalidad ka pang serbisyo? Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Hapanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
3: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
4: Uy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
5: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
6: Rexido Forte!
4: Di ka liho, di ka trabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
6: Rexido Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
6: Rexido Forte!
5: Maunang discarding nako, discarding bisnak na to.
6: Rexido Forte!
5: Mas paspas, balat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidil Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Happy anniversary.
10: I love you.
9: Akong gift ni mo.
10: Wow! Kanindot ko daan eh. Customized mug printing.
9: Ganahan ka?
10: Salamat, Han.
9: Di apa?
10: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakapantay ko.
9: Ang unsan?
10: Lahi siya sa uban printing na akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
9: Di kalidad ng pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
11: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
12: Wa kanay pagitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
13: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
14: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
15: O lagi, Mare, nangita mangod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
14: Dili na problema, Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty, og no advance interest.
15: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
14: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
16: FA Phone Shop.
17: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
18: Sukad karon mataghamay, kauban yun kanon ay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Chili Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
17: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
19: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
0: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
8: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Si Teresa Ejero sa Hingaog City.
3: Yes, Igan.
2: Magdisimony ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang pastor.
3: Okay.
2: Na di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo ng pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyan sa pot. Ang akong ginatambal, Aroma sa oil.
3: Okay.
2: In 1 month siguro, pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalihok. Tapos ang iyang sama sa sambot na ulian. Tapos siya hubag mo yung yaplas, din boto, din na ulian. Then karon dili naman niya siya makalihok. Karon pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro kung mga tulo ka kuan botella.
3: Tulo
2: ka buton, karon siya pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pastor, magatuyok-tuyok na din siya sa yung sigdaanan.
3: Salamat sa Diyos.
2: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko, salamat sa Ginoo na pastor, kay takuli kay siya panalangin, nga yagig panglangin na mong haplas, nga may akong ginagamit sa iya.
3: So, Aroma Herbal Oil ka?

0: kadog bonggang preparasyon pero ang gigastog kamay na kaayo.
1: Yes, Granny Oy! Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga o barato ra!
2: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
0: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na sa GRD Quezon Printing Services.
2: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.

0: Jesus, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
1: Kay sa amog kita gikan, ug sa amog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala, Villanueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan, Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
2: Mga on na ta!
3: Uy! Kalami sa sinabaw!
4: Naabay kinilaw!
5: Ilabas ang bida sa lamisa!
2: Fuego Blend Jelly Paste!
4: Kalami ane!
2: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego Blend Jelly Paste!
5: Sukad karon, mataghamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa, ang Fuego Blend Jelly Paste!
3: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste, available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building, o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
6: Pre, nganong nagpunay ka maglantaw sa imong mga tanom?
7: Ahay, maulagi pre, gikalingawan akong tanaw ang akong mga tanom. Nabalaka ko nga mukunhon ang akong ani o harvest rong panahona. Apiki kayo ang pampalit sa abono, mahal na kaayo.
6: Maugib na tinuod pre, naunsa naman ang presyo sa abono perti namang mahala. Pero pre, naay sekreto para daghan gyapon ang bunga sa imong mga tanom nga minus ang pag-abono pero abunda ang harvest.
7: Ha? Unsa imong sekreto? Tuloy po ko pre.
6: Ato-ato ra ni pre ha? Romix Plus akong gi-apply sa akong mga tanom. Ang Romix Plus usa ka liquid fertilizer nga makahimsog sa imong mga tanom. Kompleto kini sa macro og micronutrients, NPK og trace element nga makapahimsog sa imong mga tanom. Makapadaggan sa bulak og bunga nga bugat ang timbang, lig-on ang mga punuan nga dili dali mahapla panahon sa kusog nga hangin. Plus pre, may root booster nga makapadaggan sa tag-as og dagko nga mga gamot sa imong mga tanom og makaminus kapag yun sa pagpalit sa abono. Plus gyud pre, may adjuvanto crop protection chemicals nga mas mukusog ang epekto sa imong insecticide, fungicide o herbicide nga musunop diretso sa dahon ang imong gispray nga bisan may ulan human ka nakaspray, dili kini mawas out.
7: Ha, mao ba? Buad

0: O pre, mupalit ko Grumex Plus.
1: Ay sa pre, wala pa kumahuman. Plus pag yun, mauni ang ikaupat na plus sa Grumex Plus pre. Soil conditioner, ang mga tinulo gikan sa mga dahon, mudagay day ngadto sa iyang punuan. O mga hulog sa yuta, dili masayang kay diha sa yuta. Induces soil aggregation, which provide better environment for the soil microbes, thus making the soil porous. Ang buot ipasabot pre, magmugna kinig natural soil microbes, nga muhumok ang bantot or gahi ng yuta. Morning dapita nga mas muminos gyud ang paggamit nimo sa sinakong abono pre.
0: Kung mao ang Grumex Plus di ay liquid fertilizer, root booster, adjuvant to crop protection chemicals og soil conditioner ang pangutana pre. Basig mahal pud ni.
1: Barato ra pre kay tag-iya ani Grumex Plus may pusong mag-uuma. O adto na pre sa mga agri supply. Oo mga ka-agri, mapalit ang Grumex Plus sa tanang agri supply sa inyong lugar.
2: The 8.5.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako naghahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magpapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon. Radyo Kaibigan.
4: Kini at 98.5 Radyo Kaibigan. Hit songs 80s.
5: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
4: 90s.

0: DXRK Radyo Kaibigan.
1: Haplas po kay aroma na eh.
2: Oh, okay, duha ka
1: aroma, okay.
2: Okay.
1: So, imong punto na ay nangapras kag aroma na wala ang ngulngul sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
2: Oh, nindot na kayang pagtulog na ako karon ba?
1: Salamat sa Ginoo na ya.
2: Pamila, makamata ko, alas ko ato, makatulog na ako, kuhaan nga. Iyo, pamila, kuhaan ni Mawali nga. Makatulog na mapod ko.
1: Salamat kay Nay, salamat kay Gayo.
2: Salamat, Iyo.
3: Kabalumak ka, anaan ay balaod nga nagpanalipod batok sa gender-based harassment sa dalan, skulahan, trabaho, ubisan sa social media. Kini ang Anti-Bastos Law, ang Republic Act 11313 o mas nailhan nga Safe Spaces Act. Kung ikaw sitsitan, una ay managoy o ingnan kag, wow, chicks, dili na siya compliment ha, harassment na. Labi na kung dili ka gusto nga sultian ni ini. Karun, bawal na gib na. Ug silutan ang musupak, ang silot, fine, community service o mapriso. Depende sa kalapasan. Babae ka man, lalaki o LGBTQ, aduna kay katungod nga mubati o kaluwas isan asa. Ayaw hilom, isumbong, tabangi ang uban. Ang pagkabastos dili cool, ang respeto o konsento maoy tinuod nga asting. Magtinabangay ta sa paghimo sa matagtapit nga usa ka safe space. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Gender and Development Office o Public Information and Assistance Division ning Dakbayan sa Valencia.
4: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
5: Kay sa abog kita gikan, ug sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Villanueva Funeral Homes, atong maduulan. Atong masaligan, Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
6: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
7: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
6: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
7: Sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
6: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop.
7: Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
8: FA Phone Shop.
9: May good news!
10: Hello! Ay, unsa ko'y good news!
9: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
11: sama sa large format outdoor sticker,
9: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mats, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex, o very clear nga photocopy. Muhimusan sila o PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
12: Wakaray pangitaon pa, basta di kalidad o parato nga printing services, go ka na sa GR Printing Services.
13: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.

0: Lu, nganong katakian ka man?
1: Sakta tayo o hubag sa tail down. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakta sa akong hubag. Sakta pajod kayo akong tuhod. Kagirayuma. Besan o sana lang tambal akong itambal ni ene. Apan wa di hapoy alibyo.
0: Wa may problema Lu. Ano yan ay bago? Ang solusyon sa imong hubag. Maokin eh, ang aroma herbal oil. Ang pinagpalang nana.
2: Herbal Oil, ang pinadagpalang lana. Ipanalanginan kini sa Diyos alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panikik, pamaot, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit, epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinadagpalang lana.
3: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
4: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
3: 90s.

0: XRK Radio Kaibigan. You
1: are Happy Anniversary.
2: I love you. So beautiful.
1: Akong gift nimo.
2: Wow! Kanindot ko ani. Customized mug printing.
1: Ganahan ka?
2: Salamat, Han.
1: Di apa?
2: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakabantay ko.
1: Ang unsan?
2: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido ka ayong pagkahimo. Mahal nino.
1: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.

0: ko, baka bahin sa aroma, pastor, na itong aging simana, wala ko nakalakaw, tungod ginagubag ng tuhod, at lasan ako, pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, pastor, na pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
1: Taas ay mong, saman, kanang nag-arthritis o taas sa may imong paminaw de sa lawas?
0: Nakoy arthritis.
1: Nag-arthritis.
0: O, nagpasik ako sa doktor, arthritis daw, ang aking sakit.
1: So, igan, okay na karon. Pira nag-adlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
0: Tulog
1: ka adlaw. Okay. So, karon, okay na ka karon. Makalakaw na ka humang ka, nakapra sa atong aroma.
0: Okay na. Saluyan sa Ginoo, pastor. Buotan ang Ginoo at among kinabuhi.
1: Amen. Okay. Salamat din kayo sa pag-testify. Igan, baby Hilot, kamusta man?
0: Okay na, pastor Dan. Salamat sa Ginoo. Pastor Gracia. Anak ko, testimony, Pastor Dan, about sa Bismarck.
1: Okay, padayon.
0: Mutuloy nga din, Pastor Dan, yung mama, yung tanang nagsamad na ang tutoy, gamulngol, dili na makasunog. Then ako siyang gingnan nga, paimlata na o Bismarck, kay daghana ang testify about sa tutoy, na nagsamad na o karon, galusino, na aulian na. Then yung gisulid, Pastor Dan, nagpalit siya Bismarck, dire sa among sulingan, kay nauta naman ko ato o kanang kak, itong akong ipapalit sa muslingan ka. Kang isanyo pa ito nga po ang Pastor Dan.
1: Okay, okay.
0: Then, tuloy na Pastor Dan. Nangutan ako sa iyong anak nga, kumusta na imong mama karon sa salamat sa Ginoo. Ang tutoy yung tutoy sa mama na ulian na gayot Pastor Dan, na bangag naman gusto Pastor Dan, na nag-goal na kayo yung mga anak kay basin maulo po noong cancer katong samad sa tutoy sa mama. Karon galus Ginoo Pastor Dan, na ulian na gayot Pastor Dan, nangutan ako pinakabukap po Bismarck ang iyang nainom. So niingon siya nga, isa ra kuno ka batol ang iyang giinom o upat ka buok ang iyang nainom Pastor Dan. Bukaron maluis Ginoo iyang mama, maayo na jud ang iyang tutoy.
1: Salamat din kaayo from Cagayan de Oro City.
2: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
3: Mga on na ta.
4: Uy, kalami sa sinabaw.
5: Naabay kinilaw.
6: Ilabas ang bida sa lamisa.
7: Fuego blend jelly paste.
5: Kalami ane.
7: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
6: Sukad karon, matag-hamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
4: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
1: Ay buta ni mo diya kaibigan.
8: Ako si Felix Villareza, taga San Francisco, Talibon, Bohol.
1: Okay, taga San Francisco, Talibon, Bohol. Yes, Egan, kisa pangalan?
8: Felix Villareza.
1: Unsa may mong pasalamatan sa Dios?
8: Pasalamat ko sa Dios nga nahubungan ko na taon ni Doktor na naago sila pero ibalik sa nangyengkawang niya kaya isaing ko na.
1: Okay.
8: Kaya magiging mo na mo. Nandang isila ka River Samir kaya na may isa niya na rito ma-aroma akong kuhan sa nang bilibat. O nangyengkawang mo na mo. Nang inong ko sa ahang ito sa mga tanang niyo ko. Kung kagama nang inong ko sa nang bilibat. Anton.

Happy fiestas tanang mga nagfiesta karong adlawa, bispiras karon sa kapiestahan ni Santiago Apostol. So, happy happy fiesta nga naha kaninyong tanan mga igala. So, happy fiesta sa mga nagfiesta kang Santiago Apostol og sa mga umaabot pa nga kafiestahan. Sa atong dakbayan sa Valencia, taliabot na ang ika-75 nga annual fiesta ni San Agustin din ni Sentrong Bahin sa dakbayan sa Valencia, Agosto 27-28 mga higala. Gani, dagan ng mga ukay-ukayan ng atong gakakita dinis atong palibot. Doon na ay carnivals dito sa Gol sa naandan nga pwesto sa nakalabay nga tuig mga higala. Sunod si Mana, murag Agosto naman siguro. So dali ra kayo ng ligid ang mga adlaw na himong si Mana o na himong buwan. Agosto, dali na, muabot na po ang bear months. September, so pagkadali sa tuig mga higala. Dali ra kayo ng ligid ang mga minuto, oras, mga igala, na himong adlaw. Maunang matag, nagkadaiyo natong gimbuhaton, himuon nato kining bililon o madako kay ikataba ngadtos atong komunidad. Nining buwan sa nutrisyon, giawag kita. Ato gayong batasanon ang sakto nga nutrisyon o ang atong pagprotektar sa atong Mother Earth.

ito kita sa atong palangga nga barangay Batangan, particularmente des Batangan Integrated School. Dito kita mga igalang midalikyat kita. Sumayong pagpaminaw day sa school principal si Sir Michael, yes, Batangan Integrated School, mga magtutudlo, high school and elementary, mga pupils, students, parents sa Batangan Integrated School, kumusta og maayong pagpaminaw ganha kaninyong tanan. So dito kita mga igala atong gisaksihan ang programa sa Department of Education, City Government of Valencia, pinagi ni Mayor Ami Galario, Vice Mayor Grizel Galario Fernandez, og sa Batangan Integrated School, ilang gipahigayon ang kick-off program sa school-based feeding program mga igala sa mga kabataan diha sa Batangan Integrated School. ₱305 ang beneficiaries kung naka-avail sa feeding program. Yes, Batangan Integrated School. In line kini sa atong kalihukan sa Nutrition Month. So lamian kayo ang karning manok gisagulan o gulay. Lami kayo ang paniudto sa iyong pagpaniudto sa atong mga preschoolers, mga learners, grade 1, yes, Batangan Integrated School, kung adunay pipila ka mga malnourished children sa taas pa nga mga section sa Batangan Integrated School, mga igal. Matod pa sa usa ka magtutudlo na atong nahinabi dito, matod pa niya 305 sila, sir, ang gipakaon karon. Pinaagi sa Batangan Integrated School School-Based Feeding Program. Agyusap ka na sa pagtabang sa City Government of Valencia. Atong pagpasalamat sa ato mga BCLA personnels, mitabang uban sa mga ginikanan sa mga kabataan sa Batangan Integrated School. So, dali ra kayo nakaluto, dali ra nakakaon ang 305 ka mga pupils, learners, yes, Batangan Integrated School. So, atong pag-congratulate sa atong mga ginikanan, BCLA Batangan personnels, mga magtutudlo, atong school principal, Sir Michael, Department of Education, City Government of Valencia. Dako kay kinig ikatabang sa ligon himsog nga pagtuon sa mga kabataan diha sa Batangan Integrated School, pinaagi nining school-based feeding program, SBFP. Congratulations! Dili ikalalis ikalilong mga igala. Daghang mga kabataan nga wa kay eskwela kay why bound, why pagkaon nga mabitbit nga to sa eskwela. Daghang mga kabataan karon nga malnourished. Tungod kay dili balansi ang pagkaon nga ilang gipasulod sa ilang tagsa-tagsa ka mga lawas. So nindot ni karning manok, gisagulog, kamunggay ug mga gulay. So nindot kayo kini mga igala. Gipakaon ngadto sa atong mga learners, Diaz Batangan Integrated School.

balansi nga pagkaon. Exercise mo resulta ka na sa kalangtip baskog himsog ang atong mga kabataan. So congratulations Patangan Integrated School sa inyong nagmalangpuson nga kick-off program sa school-based feeding program 2025. Good morning, guys.

pinaagi pahigayon nga feeding sa Batangan Integrated School. Sir Buboy Kaga, paring impin kagol, Ati Agnes Casas, Kuya Arbius Minia, ang atong igsuong Maranaw, Ati Sally Traces, tanan nga atong nakita kaganina, BCLA Batangan, ang mga buutan kugihan nga nagpakabana des barangay Batangan uban sa mga ginikan. Tamis kayo ang pahiyom sa mga learners samtang gakaon kaganina mga igala. Ato gyud silang personal nga nasud-ong. So hasta kita nalipay, hasta kita nakapahiyom.

ka mga learners sa Batangan Integrated School. Nay batang excited kayo mukaon mga igan. So manginaot kita nga ang tanang tulungaan. Susama ni ini adunay programa. Susama ni ining sa nga gipahigayon sa Batangan Integrated School.

0: Usabi ay pagtimbaya sa atong mga traffic enforcers. Yes, my highways Batangan. Ilabi na atubangan dias Batangan Integrated School. Kumusta kamong tanan amping kanuna? Atong ipahinomdom kanunay sa atong mga ginikanan. Walay luna ang mga di maayong pulong pagpanakit diha sa atong Batangan Integrated School. Mga ginikanan, before nato ihatod ang atong mga kabataan sa ilang tulungaan, atong i-remind atong batasanon, ipahinumdum sa atong mga kabataan, bawal ang bullying. Bawal ang dili maayong mga pulong. Bawal ang pagtamay ngadto sa ilang isig kaingon. Ato nang batasanon mga ginikan. Kay taas kayo ang kaso sa bullying sa nagkadaiyang tulunghaan dinhis atong nasod tas Pilipinas. Gani adunay pinakaulahi nga panghitabo, may resulta ngadto sa kamatayon ang pagpangdapat sa usaka minor di edad, susama usab sa usaka minor di edad, usaka estudyante dito sa laing probinsya mga higan. Kanunay di ay dapatan dukdukon ang ulo sa iyang classmate bakad to, ang ulo sa iyang classmate. Monan, may resulta sa pagkadalas by tambalanan o sa diyang gisitiskan, adunay blood clot sa iyang brain, mao na hinungdan sa hinanaling kamatay. Mao ka na mga ginikanan, atong imonitor ang batasan kinaiya hiyas sa atong mga kabataan. Di nato isalig sa atong ma'am ug sir sa atong nagkadaiyang tulunghaan ang responsibilidad sa pag-umol sa maayo nga hiyas gawig pamatasan sa atong mga kabataan. Kundili mismo diha sa atong tagsa-tagsa ka mga Pinoy-an, tagsa-tagsa ka mga panimalay, diha nato sugdan. Dili imuon natong rason ang atong pagkabisi, ang atong panginabuhian nga di kita katutok sa atong mga kabataan. Kay ato kanang tagsa-tagsa ka mga responsibilidad. Kita ang nag-umol, kita ang hinungdan nga nahimo silang tawo niining kalibutan. So diha mismo una sa atong panimalay, umulo nato ang pagkamaayong tawo, ang maayo nga hiyas gawi o pamatasan sa atong mga kabataan. Good morning, the ideas CSWD. City Social Welfare and Development Office. Mga personahe, atong mga kugihan, buutan, hardworking nga mga personnels sa CSWD, atong dakbayan sa Valencia, maayong pagpaminaw. Kang Ma'am Miraluna Iduabe Villamora, maayong pagpaminaw, Mads. Maayong pagpaniod to. Kang paring unil, ban sa inyong pamilya, maayong pagpaminaw dias lalawan. Atong kanhi mga silingan, atong gipangga dias lalawan. Maayong pagpaminaw. Mga Iduabi family, Villamora family, Sarong family, Mitanti family, mga Alabag family, Kambarihan, Aragon, mga Liano, Pagaling, tanan taga purok 18 Batangan. Atong kaning purok nga giserbisyuhan mga higal. Maayong pagpaniod to kaning yung tanan. Atong mga kaubang mag-uuma, dias lalawan, kanang lalawan barangay Batangan, puro na kabasakan mga higala. na diya na himutang ang Lalawan River. Gamay ra ang prutasan og naisan diya sa Lalawan. Mas lapad ang kabasakan. Diya kita midako ang atong mga bukog sa kalapukan, katunaan, kabasakan. Yes, Purok 18 Lalawan Batangan. Nahimo kitang mga herbicide diya sa dugay nga panahon. Garbo gyud na kung isulti diyas kahanginan, nagtubo kita, midako kita isip mag-uwi. Sa tanang mag-uumas Balensya, mayong pagpaniyoto, akong pagsaludar diha kaninyo. Kamo ang nagpakaon sa tanang tao. Kay kunwa ang mga mag-uuma, way isda, way karne, way bugas, humay, mais, lagot mun, na atong kanon, diyas atong tagsa-tagsa ka mga talad ka na na. Muna'y labing tinuod mga igal. Mi lambo, mi uswag, na imong City of the Golden Harvest ang Balensya, tungod sa atong mga mag-uuma. Naila ang Valencia tungod sa atong abunda nga abot produktos kauma. Mayong pagpaniud to di ay kang Sir Tata Rehidor Kaparuk. Kumusta Dias Burok Dos Batangan? Lami gud kayo Diyos ang iyang arus kaldo og batsoy. Ako yung natilawan. Porbida. Kinalamian. Basta libre. Magbalik-balik yung Joshua. Nagkatawas. Kaparok. Sir Tata Rehidor. Anya ang nindot kaibigang Joshua. Halal. Kanang sa di mga mukaon o baboy, pwede kay karning baka. Ang batsuyan, arus kalduan ni Kaparok Tata Rehidor, mayong pagpaminaw, uban sa iyang mapahiumon nga asawa o sa iyang mga personahe, maayong pagpaminaw. Naglagubo ang Radyo Kaibigan, Dias, Batsuyan, Balutan, Arus Kalduhan, ni Takaparok, Tata Rehidor, Dias, Purok Dus, Batangan, at Banks BYB, Gasoline Station. Mayong pagpaminaw, Dias, mga drivers sa Bao-Bao, paingon sa San Fernando, og nagkadaiyang kabarangayan dini sa atong dakbayan sa Valencia. Mayong pagpaniod to, mga drivers, mga kamulog gakaon diya sa Batsoy og Arus Kaldo, sa Kaparok ni Sir Tata Rehidor, maayong pagpaminaw, kita mismo nakatilaw, lamian gayod ang nakanindot kay Bigang Joshua. Barato. Lami barato pagyo.
1: Sana.
0: Hindi, nagplano po kag magbalay. Ngita kag atop. Kuras double R roofing services. Ang Tata Rehidor. Ligon pulido iyang sin. Sabot-sabot pa nimo, Diyos si Tata Rehidor. Sabot-sabot rin mo. Pangita sa tukuran ni Mugbay. Ayha na to atupan. Atusang pagpasalamat sa nagpaluyo, naghatag kinabuhi ning atong papanaguban. Mayong pagpaminaw again, Dias Purok Dos. Naglanog-lanog ang atong programa sa Radyo Kaibigan dihang dapita, Purok Dos Batangan. Tata Rehidor, uban sa iyong pamilya, Kana karong kamulong sigup-sigup sa sabaw sa batsoy. Kamulong huyo puyop sa init kayong aros kaldo. Mamog sir, lami kayo no? Kinalamian. Mayong pagpaminaw di ay kang Kuya Alfredo Bilos Jr. Atong buutan kugihan nga nagpakabana des Porokdos Batangan Alfredo Vilos Jr. Kuya Arbius Minya atong kaigsuong maranaw dalaygon og buutan mga igala Kuya Joel Pabalulot uban sa iyang pamilya des Porokono Ati Agnes Casas ang Tingogs pamilya Tingogs kababayanan Sir Gabriel, mayong pagpaminaw. Kagawad Tata Quirino. Dias inawaan, kumusta? Kuya Philip Kapadgan. Ati Lori Orbistondo Kapadgan. Kumusta mayong pagpaminaw uban sa inyong pamilya? Daghang nalipay kagahapon. Kay nalibre ang tanan sa batsoy o aros kaldo. Ayang salamat Kuya Philip Kapadgan o Ate Lori Orbistondo Kapadgan. Mayong pagpaminaw di ay Dias Boulevard. Di atong mga watchman sa Boulevard Dias Batangan. Mayong pagpaminaw kang Sir Edwin Alahar, Edgar Ubuta, Sir Arnel Pabiuna, Sir Joel Namuwag, Sir Romel Guaan, og Sir Erwin Walo. Kumustag mayong pagpaminaw ato mga buutan na watchman na minaw sab kanato karon Dias Boulevard sa Batangan dool sa atong tulong. Nagpaluyon ng atong papanaguban ang VGMAX Plus ang pinagpalang kapsula. Daghan ng balatian ang naayo. Daghan ng nakasulay. Bata sana paggamit pag-inom sa VGMAX Plus ang pinagpalang kapsula. Dagang panot ang imong lawas. Kanunay lain ang gipamatis imong lawas. Haplasi ka na sa Aroma Herbal Oil. Ang Aroma Herbal Oil, ang VGMAX Plus ang pinagpalang kapsula. Mapalit dinis sa sibihan sa Radyo Kaibigan o sa Kaibigan Center sa Alquino Emporium ng Dakbayan sa Valencia. Lels Laundry. Nagproblema ka kay daghan kag labhunon, walay init, kay naay tropical storm, naay bagyo, plus naapay habagat, why init ang imong labunon, dada ka na sa Lels Laundry. Barato ang ilang serbisyo. Uga na diritso, pinilo na daan. Hala, dada ka na ang inyong labunon sa Lels Laundry. Ang Lels Laundry na himutang Porokuno along National Highway, Barangay Lumbu, ning Dakbayan sa Valencia. Laing testimonya nga naayo sa paggamit sa VGMAX Plus ang pinagpalang kapsula. Hubag nga paa sa anak naayo sa VGMAX Plus mga gala. Ania ang testimony.
1: Yes, hello kaibigan.
2: Hello Pastor, ako ni Sir Kiel Bailon Lumano, taga-Banlag.
1: Taga-Banlag.
2: Pag-anak mo sa Ginoo Pastor ha. Kailan na iyang gihatan sa akong pamilya, sa akong labinatawan na labina sa pinagpalang kapsula. Dakok kini katabang sa akong anak, Pastor. Nga kini akong anak, pagkakit akong anak, katong hubag siyang paa, Pastor. Kasi na karoon lang po nakataos, nakaano.
1: Hubag ang paa sa mong anak, pila yung edad?
2: Nagsugo na lang, 3 years old, Pastor.
1: Okay, so okay siya karoon?
2: Oo, katong diopera siya, Pastor, sa bukog. Nga, pitina ko ana, pabalik-balik sa doktor. Walay kaayuhan, kaduha, giopirahan kini, pero wala nga po. Operahan kini, kaduha, nabungkag, gihapon, Pastor. hangtod nga ikatulog ta dili na sila mo buan kay daghan na ilang paikaon katulo wala na upirahan kay daghan proseso ang ginabuhat ang salamat to sa Ginoo Allah.
1: Okay.
2: Wala nga nakaabot po ni mo dako gyud akong pasalamat sa pastor sa murog na po. Pastor, salamat sa tanan. Ako kinikipainom sa tijama. Buntag uto hapon gabi sa usa ka adlaw ka upat.
1: Okay.
2: Pastor, ako kini ipainom sa iya. Daghang katingalahan, daghang kamilagruhan. Nga nahitabo sa iyang paa. Kung wala kini, wala kami kapalo. Kahit pugya na kini sa kumbana sa Ginoo. Kung unsa iyang
1: paa. Okay, Igan. Sige, Igan. Salamat ka, Igan. Salamat ka, Igaayo.
3: Lu, nganong katakian ka man?
4: Sakta kaayo o hubag sa tiil daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakta sa akong hubag, sakit pa jod kaayo akong tuhod kagirayong ma. Pesan o sana lang tambal akong itambal ni ene. Apan wa di hapoy alibyo.
3: Wa may problema, Lu. Ano'y bago? Ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang nana.
5: Herbal Oil, ang pinadagpalang lana. Ipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rheuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panikin, pamaot, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit, epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinadagpalang lana.
1: May butang nimo diya, kaibigan.
6: Ako si Felix Villareza, taga San Francisco, Talibon, Bohol.
1: Okay, taga San Francisco, Talibon, Bohol. Yes, Egan, kisa'y pangalan?
6: Felix Villareza.
1: Unsa may mong pasalamatan sa Diyos?
6: Pasalamat ko sa Diyos na nahubundan ko na taong doktor na naano sila pero ibalik ang nangkawas niya kay iaing ko na.
1: Okay.
6: Kaya magiging mo na mo.
1: Salamat kay kaibigan na, salamat kay kaayo. Kinsa ni pala yung taga-asa? Ah, yes, padayon Igan o sa atong i-testify, padayon.
7: Oh, magtestimony ko, baka rahin sa Aroma Pastor na atong agisimana, wala po nakalakaw tungod ginagubag ng tuhod. At lasa na po Pastor sa Aroma. Sabi sa Ginoo Pastor na pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
1: Taas ay mong, sa man, kanang naka-arthritis o taas sa may imong paminaw de sa lawas?
7: Nakoy arthritis. Oh, nagpasikap ko sa doktor, arthritis daw ang aking sakit.
1: So, Igan, okay na karon. Pila nakadlaw ka di ay ngawa di makalakaw?
7: Tulog ka adlaw.
1: Okay. So, karon, okay na ka karon, makalakaw na ka humang ka nakapra sa atong aroma.
7: Okay na, saluyan sa Ginoo Pastor, buotan ang Ginoo sa among kinabuhi.
1: Amen. Okay, salamat din kaayo sa pag-testify.

Again, mayong pagpaniudto sa mga kamulo karon na niudto. Mayong pagpaminaw di aspinatilan. Congratulations, Brad Lucas Guzman. Brother Knight Lucas Guzman. Sa dugang gracias kinaiyahan. Yes, Purok Dusi Kadikoy. Barangay Pinatilan. Mayong pagpaminaw kang Ate Ruda Guzman, Brad

0: usab dias akong pamilya, dias barangay Batangan, dias Malabuaya, kang Papa Pido, Mama Pining, kang Rel, kang Prili, kang Sian, kang Leia, kang Kinkin, kang Kandes, tanan dia kang Dodo, kang Didi. Kang Undo, kang Ate Rosely, kumustag mayong pagpaminaw sa akong pamilya. Sa Kagol, Kambarian, Kanda, Pasok Family, atong mga silingan diya, maayong pagpaniud to nganha kaninyong tanan. Atong gikasubo kay Bigang Joshua, katong nag-trending nga Facebook post nga nag-follow up, check up dias atong Bukidnon Provincial Hospital. Matod pa niya, tulo ka oras siyang nagpaabot sa outpatient nga department. Igo oras siya gisinghagan si secretary or staff ditong dapita. Bitaw kaning atong mga empleyados gobyerno, GO, casual, coterminous, permanent position. Swerte mo nga naamo karon dias inyong opisina nga gilingkuran. Kay ang pagpanarbaos gobyerno is pribilehiyo. Dili tanan makatrabahos gobyerno. Dili tanan makatrabaho sa opisina nga aircon. Onya, kanang inyong mga kliyente sa hospital, nabaya na ipangbati. May anha na sa balay tambalanan, magpa-check up na sa doktor, kay wa na kasabot sa gibatis ilang lawas. Unya, imo pang kasaban. Murag di gyud maayo. In fairness po sa personahe, dias may Bukidnon Provincial Hospital, dias malay-balay, ambot po unsa po'y pagkaunsa ah. Nanong iyang nasinghagan ang nasangpit nga kliyente diha sa nasangpit nga bay tambalanan. Pero wagid kay katungod maninghag. Hinomdumi, GO, casual, coterminous, sa appointing authority o mga permanent division heads, department heads, elected officials, hinumdumig yun nga kami ang nagpaswildo ninyo. Ang among paglukat o sidula, ang pagbayad o clearances, ang pagbayad o buwis, diha gikuha sa gobyerno ang pagpaswildo diha kaninyo. Kanang inyong mga uniforme, gikan ka na sa among buhay. Palihog, ati man na pag-ayo inyong kliyente. Gikan pa na sa bukid, gikan pa na sa layong lugar, ang uban ana wa bay gikaon. Ang uban ana igura pamiliti ang ilang gibitbit, aron lang makap follow up, check up, aron lang makapatambal sa balay tambalanan sa gobyerno. Wala gud moy katungod ng mga saba, wa gud moy katungod nga di ninyo entertainon pagtarong ang inyong mga kliyente. Pwede mo pasaka ang kaso. Violation ka na sa Anti-Raid Tape Act. Kay matag opisina kay Bigang Joshua, kung nakay transaksyon ana, nanay pila ka oras, pila ka minuto ang imong pagproseso anang dapita. Doktor, mag-follow up, daghan magpasyente, so normal nga, maghulat yung kagdugay. Ang nakapait, naghulat magkagdugay, gisinghagan pa ka pag-abot sa imong turno. Muna'y sakit diya. So palihog, kay ako palagi nakatunong at ako'y gikasaban o napa ko'y gibati. Impas yung bahaw. Makilaw yun may glubot sa kaldero. Urbida. Ha? magsugba gitag ice nga di malanay. Bitaw mga ma'am ug sir nas gobyerno, talagsara makatrabaho di. Katong gihimo sa usa ka personahe sa Bukidnon Provincial Hospital, pwede to pasakag sumbong. Kita gani nga mga konstituente, muana gani kitag ahinsya sa gobyerno, wag gani tag-entertain pagtarong, wala gani tag-iatiman pag-ayo, gikasapaan pa hinoon ta, pwede ninyo na i-report. Ano bitang front desk? Mo'y tuyo, ana. Kanang mga front desk, complaint desk, sa nagkadaiyang ahinsya sa gobyerno, mo'y purpose, ana, sa kamanduan ka na sa Anti-Red Tape Act. Kung wag ka na kontento, wag ka saktog serbisyo ay anang empleyado sa gobyerno, pwede ka mo pasaka niya complain. Ah, mo'y tuyo anang front desk. Dili na lamisa nga ang trabante dito mag-make up. Kidagatan nakita, sigpamulbos, sigpamintal anang ilang naong nang hibat na daan. Sige, gyapog pintalan, di na madag pintal. Muna ato nakita usay, kaibigang Joshua. Dapat, alas 8 buntag, ang imong naong andam na pagservisyos imong mga kliyente. 8 a.m. to 5 p.m. No non-break. Matod pa ka na sa Anti-Red Tape Act. Why non-break? Basta na apay kliyente alas 12 kapin, ati managyod na. Aya ra ka makakaon o imo na nang matimanta na. Mauna'y giingon sa Anti-Red Tape Act. Kahit ako pa ato kliyente ato gikasampan sa Provincial Hospital, magkita gito si Char. Pailan tagyo kaso diretso. Administratibo. Negligence of duty. Di ka ganaan mo trabaho di hawa, di ako buli. Yahay ang lingkod na ng aircon. Manay, sakit kayo palandong. Daghana kaibigang Joshua. Daghana nga mga empleyados, gobyerno, mga ngilad o batasan, liwat sa ilang mga naong nga murag pang sagpa o bungay. Kasabot magkagbungay, Joshua. Sundang baguna. Manay bungay. Binangon sa lunggo. Sa Tagalog pa, bulo. Ay mo palabi diha. Kahit kanang inyong mga kliyente, layo pa kayo ang gipanggigkanan, anak. Ati mana pag-ayo. Pag-abot ni mo diha, alas 8, andam na, ma'am o sir, maing buntag, unsay akong ikalaga diha. Pero ang uban, alas 8 na kapin, na mental pa silang naong, nga ang mga naong murag ipagsagpag bungay. Wa pang gabae ning uban. Ikaw, nagsige na kagpaabot, kaibigang Joshua. Tua, nagtabi pa, nagchismis pa. Mari-mari mo itong nabasahan itong sa Facebook, maano pa? Ano ako, labing bastilan. Kapaliyog lang. Manginaot kita diya sa Bukidnon Provincial Hospital. Katong ni trending nga Facebook post sa usas inyong kliyente. Manginaot kita nga di na tong mahitabo pagbalik. Sayo nan ka Joshua, tulo ka oras iyang pinabot. Pag-abot diya sa staff sa doktor, gising hagan. Monay, di maayo. Ano di imong explainan? Ma'am, di pa man imong turno karon, dili pa man di ay imong schedule karon. Diba? Ma'am, wala ra bay doktor? Ma'am, sir, maokini, maokana, maokini. Makasabot man tag explainan, tag tarong. Pero imong singhagan, imong kasapan, impas galing bahaw, kaya na eh. Kita kita si Char. Yes! Mao na giingon sa Anti-Red Tape Act, kaibigan Joshua. Pagtulunan ni sa tanan. Bisag asa nga ayin siya sa gobyerno. Inyo ganing nabati, inyo ganing nasinati, nga wa kamu na kontento, wa mo tagaig servisyong tarong. pwede na nimo insigida isumbong. Dool mo anang front desk na form dia mag-fill up kag complaint. Or mo diretso ka sa buhatan sa human resource, sa HRMO. Pwede ka diretso dito musumbong. Sir, ako nang ireklamo si Joshua si Sun. Kay wako ni atubanga gitalikdan ra ko sir. Pwede na. Patubago na sila sa balaod. Ha? Basis balaod sa Anti-Raid Tape Act. Mao nang mga trabantis gobyerno at imanagit po pag-ayo. Ni ana nas inyong buhatan kay wa siya kahibaw unsa iyang buhaton. Mao nang mangutan na gyud. Ni ana nas inyong buhatan kay aduna sila'y tuyo ang ilang problema, kamo ang makasulbad. Kay kung sila pa'y makasulbad sa ilang problema, di guna mo na matubang anang inyong mga ngilad na ngilag batasan. Pero kay wa man sila kahibaw. Kamo may nakahibaw anang ahin siya sa gobyerno. Kay katong bayig kahibaw pa siya matambal siyang sakit. Siya na nalang siguro po ito maghampul dahon si Jimilina. Oy. Pero ang iyang sakit di na madas dahon si Jimilina. Di na madas down tuba-tuba. Mao tong nagpa-check up na lang yun in town. O niya pagkahuman, kasabaan na diretso. Or bida yun. Mao nang manginom. Manginom na lang tag. Aroma herbal oil. Mao gini ate. Besa gasa. Mao nang panginom na lang yun mo. Aroma. Inom mo namin ng aroma herbal oil. Awa na lagi. Namang intermission number sa tubangan. Pangaplas na lang mo sa aroma herbal oil. Arandi mo kasapa ng personalis hospital. O panginom na lang mo sa BG Max Plus ang pinagpalang kapsula. Para di ta makasapa ng mga personalis hospital. Mura ba po pang mga gwapa? Kurbida. O guay pintal ang naong. Magulang rapos, murag balsamar. Katawa na lang kita diri mga igala. Gutom na rabanis, kaibigang Joshua. Bao, nakapaniod to na ba ni? Ito na lang tayo ilang kaparok.
1: Wala, wala.
0: Ngao na lang tag, arroz kaldog batsoy dito. Napay, libreng pan. Bitaw, atong hangyo. Di mani pagpangataking atuwa. Kay nakaagi putag pang manarbaho gobyerno Galon Joshua. Nakatrabaho kita sa buhatan sa Mayor sa Quezon Bukidnon way back 2007 sa buhatan ni Konsehal Odring Nere dito sa Quezon. Nakatrabaho po ta sa sangguniang panlungsod dito sa Tagbilaran City Bohol. Mao nang nakahibaw po ta sa pagpanarbaho sa gobyerno gamay. Di taning yung matik. Kay kaning nas gobyerno, dagang lingkod, gamay trabaho. Prangka-prangka kapag ka-istorya. Pero sa akong panahon, Agalon Joshua, kaibigang Joshua, wala na sa ako. Kay buhatan sa mayor, pinaka-busy nga buhatan sa Usaka Local Government Unit. Wa may panahon ato kaibigang Joshua nga maglingkod. Kaya nga no, ang among buhatan, ang among division, naa ang tourism. Naa ang IPs, ang indigenous people. Naa ang information. Og naa ang peso. Public Employment Service Office. O niya, napakay oras anang maglingkod-lingkod? Or bida. O niya, dito po tas sangguni ang panlungsod. Maglingkod. Pero ang imong utok, maglihok. Gama mang kag-ordinansa. Gama mang kag-resolusyon. Gama man kag committee report. Kay kanang imong konsehal, ego ra man mo basa. Ang imo mang personal, ang mga personaheng gigama anak tanan. Honang, maingon ko, kaibigan Joshua, ang pagpanarbaos sa gobyerno is pribilehiyo. Talagsara ang makasinati ni Ana. Honang, swerte mo, Nadia, sa mga air-conditioned room. Bida. Daghang lingko, daghang tabi, gamayang trabaho. Pero di, buntanan. Bato-bato sa langit, ang tamaan, huwag magalit. Ang pikon ay laging talo. Wala ko'y igong oras. Kaya nagsipat-sipat na ang mata nga musunod sa akong programa. Pero pertirabang guwapaha. Pwede nang di mamintal. Ang iyang natural nga kaanyag mo'y nakapabuhi sa akong kasing-kasing nga dugay nang nahikatulog. Ati krato. Dagang salamat na lang sa Vigimax Plus, ang pinagpalang kapsula, Aroma Herbal Oil, o ang Lel's Laundry sa Purukuno Lumbu ning atong dakbayan sa Valencia. Sa ngalan sa kinatibukang kusog sa Radio Kaibigan, sa Master Control, Kaibigang Joshua Vergara Sisun, kang Pastor ng Bayan, ang buutan kugihan nagpakabana sa kaayuhan sa katawan sa Bukidnon o sa dakbayan sa Valencia. Ang Pastor ng Bayan ang akong pagrespeto o pagtawad ngadto kaniya. Pastor Dan Dangali. Dakbayan sa Valencia, maayong hapon ug dalaygon ang Dios.

0: Muhimo sad sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
1: Wa kanay pangitao pa. Basta di kalidad og barato nga printing services, go kana sa GRD Printing Services.
0: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
2: Bisan kabos kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad ka pang-servisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Panunsaon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
3: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na. Sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
4: Yes, Egan.
5: Multisimony ko pati sa aroma. Nag-atiman kong tigulang, Pastor.
4: Okay.
5: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiili, Pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyan sa pot. Yeah. Ang akong ginatambal, aroma, sa oil.
4: Okay.
5: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalipo. Tapos, ang iyan sama sa sampot na ulian. Tapos, siya hubang mo yung yaplas. Limboto, di na ulian. Then karon dili naman na siya makalihok. Karon pasto, mga isa ka bulan, nakahurot siguro kung mga tulo ka kuang botella, tulo ka biton. Karon siya pasto, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pasto, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung sigaanan.
4: Salamat sa Diyos.
5: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay kubo salamat sa Ginoo dan na Pastor kay tuod kay siya panalangin nga iya gid panglangina na mong haplas nga may akong ginagamit sa iya.
4: So aroma herbal oil ka igan.
5: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
4: O sa may mo mensahe sa mga katawan nga naminaw karon.
5: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mo gamit sila daning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin, di ka sa kinunga. Makaayugin siya, Pastor, sa mga sakit, kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, mga tulo lang kaadlaw, Pastor, yung samad akong ulo, nga muragid akong kita natambal, naulian din siya. Ako sa kinunga, sila magagamit ko ni ining haplan.
4: Okay, salamat, Igan, salamat, Igayo.
5: Okay, Pastor, salamat po, Pastor.
4: Okay.
6: Mga on na ta!
7: Uy! Kalami sa sinabaw!
8: Naabay kinilaw!
9: Ilabas ang bida sa lamisa!
6: Fuego blend jelly paste!
8: Kalami ane!
6: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
9: Sukad karon, mataghamal, kaupan gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
7: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
10: Kabalo ba ka? Anaanay balaod nga nagpanalipod batok sa gender-based harassment sa dalan, skulahan, trabaho, ubisan sa social media. Kini ang Anti-Bastos Law, ang Republic Act 11313 o mas nailhan nga Safe Spaces Act. Kung ikaw sitsitan, o naay managoy, o ingnan kag, wow, chicks, dili na siya compliment ha, harassment na. Labi na kung dili ka gusto nga sultian ni ini. Karon bawal na gyud na ug silutan ang musupak, ang silot, fine, community service o mapriso, depende sa kalapasan. Babae ka man, lalaki o LGBTQ, aduna kay katungod nga mubati o kaluwas isan asa. Ayaw hilom, isumbong, tabangi ang uban. Ang pagkabastos dili cool, ang respeto o konsento maoy tinuod nga astig. Magtinabangay ta sa paghimo sa matagtapit nga usa ka safe space. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Gender and Development Office o Public Information and Assistance Division ning Dakbayan sa Valencia.
11: Yes, akin sa dipalayog.
12: Igan best paler ni Pastor?
11: Igan beta paler, yes. Unsa ato igan?
12: Kalang, mag-testimony lang po sa Bitimax Bita Pastor kay si Igan Pindat nga taga-kuan, taga-payas. Gusto ta siya mag-testimony pero kay dili ko siya kabalong gamit sa
11: cellphone. Okay. Yes,
12: Yung apo ko no, nalalaang isakitan o piyan isa kagabi daw. Ngayon, kadagan daw niya yung bana dito sa kang Igan Mine, ipapalit o Bitimax sa kabuo. Ilum ko nung nag-Bitimax ang iyang apo kay Petis Pita Rustian limag-limag sa kaskita piyan pagka man ato, gidala na nilang hospital si doktor ni iyong kunong doktor nga sa madagi painom ninyo aning yung apo di ay ma'am nga nawala naman ang iyang sakit sa piyan kay ang kaya hindi nga doktor pastor ang kuan ko nun
11: appendicitis ni buto yes
12: appendicitis ni buto na daw niya natingala ang doktor nga nung wala ko nun maka madaot ng bata ganing buto naman ang appendicitis hindi nga niya nga simak nga kung ipa dinom siya nga yung kunong doktor nga ay tipaminawan di ay mo saan ang radyo dahi siya nga tipaminawan may kanimbro mami sa kaibigan mo utong doktor may gani kay painom ninyo bijimak kay kung wala pa delikado kayo ni imong apo namatay na unta ni utong ipot yung kaslamat pastor bonay yung testimony pastor nga salamat sa Ginoo nga dunay bijimak nga gigamit sa Ginoo nga nakahatag upayo kay kung wala pang bijimak singali patay ni iyang apo kuno pastor.
11: Okay, salamat kay Igana, salamat Igana Bit.
13: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
14: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
13: 90s.

0: Radio Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton naay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
3: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
2: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
4: Uy, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
5: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
6: Rexido Forte!
4: Di ka liho, di ka trabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
6: Rexido Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
6: Rexido Forte!
5: Maunang discarding nako, discarding bisdak na to.
6: Rexido Forte!
7: Mas paspas, balat sa upat!
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
9: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidil Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang HIV o Human Immunodeficiency Virus mupahinay o muguba sa immune system sa tao. Kung dili atagan o pagtagad, kini mahimong hinungdan sa AIDS o Acquired Immunodeficiency Syndrome. Sa kasamtangan, kadaghanan sa natakdan sa HIV nalambigit sa unprotected sexual contact. Ilabi na kung walay klarong kahibalo sa sexual history sa partner. Ikinahang ang regular nga HIV testing kini makatabang na masayran dayon ang kahimtang sa imong panglawas ug malikayan ang posible nga transmisyon sa uban. Dili angay ikaulaw ang pagpa-check up. Know your status and get tested. Libre ang HIV testing sa City of Valencia HIV and AIDS Support House nga naimutang sa karaang building sa City Health Office. Importante ang early detection. Bisan pa man nga wala pay lunas sa HIV, ang paspas nga pagpakonsulta o pagsugod sa antiretroviral therapy makatabang sa pagpugong sa virus o pagpahiulit sa kusog sa lawas. Ang kahibalo sa imong kahimtang mao'y unang lakang sa pag-atiman sa kaugalingon o sa mga taong imong gihigugma. Likayi ang mga lihok na mahimong hinungdan sa HIV gamit ang proteksyon o paglikay sa riskong mga sitwasyon. Kini nga pahibalo gihatod kaninyo sa Gender and Development Office o sa Public Information and Assistance Division ng lokal na pag-amhanan.
11: Lu, nganong katakian ka man?
12: Sakto kayo o hubag sa tiil daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakit sa akong hubag. Sakit pa jod kayo akong tuhod. Kagirayong ma. Pesan o sa nalang tambal akong itambal ni ini. Apan wa di hapoy alibyo.
11: Wa may problema Lu. Ano yan ay bago? Ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang aroma herbal oil. Ang pinagpalang nga na.
13: Aroma Herbal Oil ang pinadakpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rheuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, paniki, pamaot, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit, epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil ang pinadakpalang lana.
14: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi, nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
15: Mga on na ta,
0: Uy, kalami sa sinabaw.
12: Naabay kinilaw.
9: Ilabas ang bida sa lamisa.
15: Fuego blend jelly paste.
12: Kalami ane.
15: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
9: Sukad karon, matag-hamal. Kauban din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
0: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagkakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
16: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
17: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
16: 90s.

0: XRK Radyo Kaibigan. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinakiyahan sa pamilyang.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako naghahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magnapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
4: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
5: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
4: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
5: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Pawn Shop.
4: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Pawn Shop.
5: Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
6: FA Pawn Shop.
7: Mga on na ta.
8: Uy, kalami sa sinabaw.
9: Naabay kinilaw.
10: Ilabas ang bida sa lamisa.
11: Fuego Blend Jelly Paste.
9: Kalami ane.
11: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego Blend Jelly Paste.
10: Sukad karon, matag-hamal. Kaupan gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Jelly Paste.
8: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste, available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building, o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
12: Ako si Ato Igan na Alex.
13: Akong pasalamatan lang kasi katulit palit na kung maaroma ba kay ang aking tiil kay nang nangauga dito ang kanang kuan tamad.
12: Naon sa day mo na itsamad mong tiil?
13: Kano-kano ka na ako, Pastor, kay
12: nangauga. Okay. So pag-aplasin mo ga aroma, nangauga ang mga samad. Taw-taw na din mo na siya nga gikuan, no?
13: 4 years na ako, nasagyan din ng mga allergy, Pastor.
12: Uy, tapos sa day ang i-aplasan mo ga aroma, nauga?
13: Nangalayos siya, Pastor, nangalayos.
12: Salamat sa Dios, no? Salamat sa Ginoo nay aroma. So nakapalit ka adtong pag-ana nako sa Tagum.
13: Oh, 5 ka buok, Pastor, akong gipalit oy.
12: Ah, 5 ka. Ah, okay. So salamat kay kaayo.
13: 5 ka buok.
12: Okay.
13: 5 ka buok akong ganya. Magpasalamat kay ko, Pastor, sa Ginoo kay nakita na jud ta nga na imamata ka. Salamat kay sa Ginoo.
14: May good news!
10: Hello! Oy, unsa ko'y good news!
14: Aniya na ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
15: sama sa large format outdoor sticker,
16: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pegment and sublimation printing, calling cards, panaflex o very clear nga photocopy. Muhimusan sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
14: Wa kanay pagitaon pa. Basta di kalidad og barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
16: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa Second Floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
17: Ang HIV o Human Immunodeficiency Virus mupahinay o muguba sa immune system sa tawo. Kung dili atagan o pagtagad, kini mahimong hinungdan sa AIDS o Acquired Immunodeficiency Syndrome. Sa kasamtangan, kadaghanan sa natakdan sa HIV nalambigit sa unprotected sexual contact. Ilabi na kung walay klarong kahibalo sa sexual history sa partner. Ikinahanglan ang regular nga HIV testing. Kini makatabang na masayran dayon ang kahimtang sa imong panglawas ug malikayan ang posibleng transmisyon sa uban. naman. Pili angay ikaulaw ang pagpa-check up, know your status, and get tested. Libre ang HIV testing sa City of Valencia HIV and AIDS Support House. Ganimutang sa karaang building sa City Health Office. Importante ang early detection. Bisan pa man nga wala pa'y lunas sa HIV, ang paspas nga pagpakonsulta o pagsugod sa anti-retroviral therapy makatabang sa pagpugong sa virus o pagpahiulit sa kusog sa lawas. Ang kahibalo sa imong kahimtang mao'y unang lakang sa pag-atiman sa kaugalingon o sa mga taong imong gihigugma. Likayi ang mga lihok na mahimong hinungdan sa HIV gamit ang proteksyon o paglikay sa riskong mga sitwasyon. Kini nga pahibalo gihatod kaninyo sa Gender and Development Office o sa Public Information and Assistance Division ng lokal na pag-amhanan.
6: Pre, nga nung nagpunay ka maglantaw sa imong mga tanom?
7: Ahay, maulagi pre, gikalingawan akong tanaw ang akong mga tanom na balaka ko nga mukunhod ang akong ani o harvest rong panahona. Apiki kayo ang pampalit sa abono, mahal na kaayo.
6: Maugid na tinuod pre, naunsa naman ang presyo sa abono perti namang mahala. Pero pre, naay sekreto para daghan gihapon ang bunga sa imong mga tanom nga minus ang pag-abono pero abunda ang harvest.
7: Ha? Unsa imong sekreto? Tuluid po ko pre.
6: Ato-ato ra ni pre ha? Romix Plus akong gi-apply sa akong mga tanom. Ang Romix Plus usa ka liquid fertilizer nga makahimsog sa imong mga tanom. Kompleto kini sa macro og micronutrients, NPK og trace element nga makapahimsog sa imong mga tanom. Makapadaggan sa bulak og bunga nga bugat ang timbang, lig-on ang mga punuan nga dili dali mahapla panahon sa kusog nga hangin. Plus pre, may root booster nga makapadaggan sa tag-as og dagko nga mga gamot sa imong mga tanom ug makaminus kapag yod sa pagpalit sa abono. Plus gyud pre, may adjuvant to crop protection chemicals nga mas mukusog ang epekto sa imong insecticide, fungicide o herbicide nga musunop diretso sa dahon ang imong gispray nga bisan may ulan human ka nakaspray, dili kini mawas out.
7: Ha, mao ba? Buad ko na ko pre, mupalit ko Grumix Plus.
6: Ay sa pre, wala pa ko mahuman. Plus pagyod, mauni ang ikaupat na plus sa Grumix Plus pre. Soil conditioner, ang mga tinulo gikan sa mga dahon mudagay day ngadto sa iyang punuan og mga hulog sa yuta, dili masayang kay diha sa yuta. Induces soil aggregation which provide better environment for the soil microbes thus making the soil porous. Ang buot ipasabot pre, magmugna kinig natural soil microbes nga mohumok ang bantot or gahi nga yuta. Mauning dapitan nga mas muminus gyud ang paggamit nimo sa sinakong abono pre.
7: Kung mao ang Romix Plus di ay liquid fertilizer, root booster, adjuvant to crop protection chemicals o soil conditioner, ang pangutana pre, basig mahal po ni
6: barato na pre kay tag-iaan eh, Romix Plus may pusong mag-uuma. O adto na pre sa mga agri-supply. Oo mga ka-agri, mapalit ang Romix Plus sa tanang agri-supply sa inyong lugar.
18: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
19: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
18: 90s

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: O samayin mo mensahe sa mga katawan na naminaw karon.
6: O samayin mo mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila laning half plus tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa Kinunga. Makaayugid siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga itong mga tulo lang kaadlaw pastor, samad akong ulo nga muragid akong gita na tambal. Naulian din siya sa Kinunga, sila magagamit ko ni ining haplas.
5: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
6: Pastor. Salamat po, Pastor.
7: Okay. Umat gamit sa itong produkto nga Vigimax Plus, ang pinagpaalang kapsula mga kaibigan. At pamilang ang kinimaong nga testimony.
6: Vigimax, wala ng sakit yan, dughan. Ipainom na ko siya, Vigimax Pastor, ba nawala ang sakit siyang dughan. Ginapainom na ko siya kada buntag. Nawala ang sakit siyang dughan.
7: Okay.
6: Kunya, pag yan, Pastor, ka na nga akong papasauna, nagsakit. Di siya kaginawa. Nagpalit ko ilan ng liti nga salo o kaming Vigimax, lima kabuok. Akong gipainom isa ka semana, naulian gyud ako pa si Papa Pastor po. Na mahay gyud ko Pastor kay lima ra ko na painom niya. Kay wala man gyud stock apil ni nang liti.
7: Oh.
6: Wala stock ba niya kanang. Pero karon Pastor na maligya na gyud ko Pastor kay nga akong papato na pag gyud nako nga naulian siya pero wala gyud nako na padayon og painom
7: okay.
6: Kay.
7: Ah sige Igan na. Salamat kay Igan og salamat kay Gaya.
6: Tabang gyud ang BG Max Pastor.
7: Okay.
8: Maayong balita alang sa Sabtong mga Silingan, kasikwit ginapi din sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita ni ANA, ang GRD Printing Services.
9: Oh, higala! Di na kamuato pa sa bisan asa. Kay ni ANA mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa kamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
8: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
9: Naasabtay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na sa GRD Quezon Printing Services.
8: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
10: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
11: O lagi Mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
10: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
11: Ah sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
10: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
12: FA Phone Shop.
13: Bisan kabus kita. Apan hatagan ko ikaw ang dekalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Panon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
8: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, dekalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
14: Happy anniversary.
15: I love you. So beautiful.
14: Akong gift ni mo.
15: Wow! Kanindot ko daan eh. Customized mug printing.
14: Ganahan ka?
15: Salamat, Han.
14: Di pa.
15: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyud. Pero time pa, nakapantay ko.
14: Ang unsan?
15: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido ka ayong pagkahimo. Mahal nino.
14: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
16: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga matangin.
15: materials o syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
0: Wa kanay pagitaon pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
12: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblasyon, Valencia City, GRD Printing Services.
16: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
17: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
16: 90s.

WXRK Radio Kaibigan. Mo 98.5

0: Numero 1 sa balita.
1: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon nga mga pasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.
4: Uy, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
5: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuhana.
6: Rexido Forte.
4: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
6: Rexido Forte.
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
6: Rexido Forte.
5: Maunang diskarte na ako. Discarding bisnak na to.
6: Rexido Forte.
5: Mas paspas, banat sa upat.
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Maayong palita alang sa ganahang mukaon. Apan, huay ka ng mukaon. Kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa. Fuego Blend Jelly Paste. Higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gidungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
10: Sukad ka ron, mataghamal, kauban yun kanon ay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
9: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
11: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building. O sa Second Floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon, Fuego Blend, Chili Paste.
12: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpaulin tayo. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
13: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na gitna ayo.
12: Naapadi ay na!
14: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asabtay signage.
13: Kanindot no?
14: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
13: Naasap tay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
15: sa GRD Quezon Printing Services.
12: Doon na tadiri no, accessible o affordable nga printing services.
14: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
16: Maayong buntag ni mo di kaibigan.
17: Good morning, Dan.
16: Kinsa ni og taga asa pa liyo?
17: Taga sa liyo, Dan. Pastor, magsisimo nilang ko pinagi sa Bidimat. Di na nga nalapuan ko, Dan, at itong unang simana, Dan. So, na ako'y Bidimat na kananyo sa among isyon sa loob na Bidimat. Di ko anako, di na ako gubun ako sa akong tuto nga nalapuan sa iminit ko, Dan. Pasalamat ko sa Dino kay nawala ang iyang sakit, nawala ang tangungul. Gwagyo, Dan, ingon nga na iba. Pati na ko iyan. Pasalamatan na ko.
16: So, nayabuan o ininit ang imong tutoy?
17: Oo, nalabuan sa ininit ko. Nasunod ko sa tumos niya na naputulang ko ang sa takuri. Dito nagtulong sa atong lawas.
16: Uy. Okay, so at least, nakatabang ang atong VGMAX para mawala ang sakit.
17: Nakungin po salamat sa Ginoo sa VGMAX. Iyan, kay nakapalit ko diya dayong sa VGMAX. Kasi among isyon sa loob, kaya si Sir Clara na baligya. Pasalamat nito siya kay naayaw ang baligya.
16: Okay, so taga-asa ka, Igan? Taga-luog ka?
17: Taga-salay, Igan. Pulukuno, Igan. Tawapin mo, Igan.
16: Salamat kayo, Igan, ha? Salamat kayo.

0: Ang HIV o Human Immunodeficiency Virus mupahinay o guguba sa immune system sa tawo. Kung dili atagan o pagtagad, kini mahimo hinungdan sa AIDS o Acquired Immunodeficiency Syndrome. Sa kasamtangan, kadaghanan sa natakdan sa HIV nalambigit sa unprotected sexual contact. Ilabi na kung walay klarong kahibalo sa sexual history sa partner. Ikinahanglan ang regular nga HIV testing. Kini makatabang na masayran dayon ang kahimtang sa imong panglawas ug malikayan ang posible nga transmisyon sa uban. Dili angay ikaulaw ang pagpa-check up. Know your status and get tested. Libre ang HIV testing sa City of Valencia HIV and AIDS Support House. Kanay mutang sa karaang building sa City Health Office. Importante ang early detection. Bisan pa man nga wala pay lunas sa HIV, ang paspas nga pagpakonsulta o pagsugod sa antiretroviral therapy makatabang sa pagpugong sa virus o pagpahiulit sa kusog sa lawas. Ang kahibalo sa imong kahimtang mao'y unang lakang sa pag-atiman sa kaugalingon o sa mga taong imong gihigugma. Likay ang mga lihok na mahimong hinungdan sa HIV. Gamit ang proteksyon o paglikay sa risgong mga sitwasyon. Kini nga pahibalo gihatod kaninyo sa Gender and Development Office o sa Public Information and Assistance Division ng lokal na pagamhanan.
1: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
2: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
1: 90s.

0: EXRK Radyo Kaibigan.
1: Kabalo ba ka? Anaanay balaod nga nagpanalipod batok sa gender-based harassment sa dalan, skwelahan, trabaho, ubisan sa social media. Kini ang Anti-Bastos Law, ang Republic Act 11313 o mas nailhan na Safe Spaces Act. Kung ikaw sitsitan, una ay managoy o ingnan kag, wow, chicks, dili na siya compliment ha, harassment na. Labi na kung dili ka gusto nga sultian ni ini. Karon bawal na gibna. Ug silutan ang musupak, ang silot, fine, community service o mapriso. Depende sa kalapasan. Babae ka man, lalaki o LGBTQ, aduna kay katungod nga mubati o kaluwas isan asa. Ayaw hilom, isumbong, tabangi ang uban. Ang pagkabastos dili cool. Ang respeto o konsento maoy tinuod nga astig. Magtinabangay ta sa paghimo sa matagtapit nga usa ka safe space. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Gender and Development Office o Public Information and Assistance Division ning Dakbayan sa Valencia.
2: Ang katinig sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Bayan Jesse, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Bayan Jesse. Amping!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mga on na ta!
6: Uy! Kalami sa sinabaw!
7: Naabay kinilaw!
8: Ilabas ang bida sa lamisa!
9: Fuego blend jelly paste!
7: Kalami ane!
9: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
8: Sukad karon, matag-hamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisya. Ang fuego blend jelly paste.
6: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag gakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
10: Yes, Igan.
11: Magsisimony ko party sa aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
10: Okay.
11: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo, Pastor. Tapos, doon na siya. Sama sa iyan.

0: época cuando te iba a trabajar, ¿no? Karon siya pastor, maligot na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya maligot. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pa sa magatuyok-tuyok na gid siya sa yung sigaanan.
1: Salamat sa Diyos.
0: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko, salamat sa ginuod na pastor, kay takogil kay siya panalangin, nga yagig panglanginan ng mong haplas, nga may akong ginagamit sa iya.
1: So, aroma herbal oil ka? Igan.
0: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
1: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
0: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila laneng haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin gikan sa kinunga. Makaayugit siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga itong mga tulo lang kaadlaw pastor yung samad akong ulo nga muragid akong gita na tambal. Nawlian din siya pastor sa kinunga. Sila magagamit ko ni ining haplas.
1: Okay, salamat Igan. Salamat Igayo.
0: Okay, pastor. Salamat po, pastor.
2: Okay. May buntag. Para ilalangga kisa ngalan?
3: Na Gabriela.
2: Na hospital ka lang ga?
3: Ako dahil itong bata na piti-piti sa hospital.
2: Okay, naunsa di ay ka? Nga 50-50 ka?
3: Nakuma.
2: Nakuma ka? Nga nakuma ka? Nakaisakit o unsay na itabo di ay sa imo?
3: Nadaan sa computer.
2: Ah, sa sige ni mong dula sa computer, nakumatos ka?
3: Oo.
2: So, sa dahil itabo?
3: Mag-inom na ko bigimak. Naunian ko.
2: Pila ka kaadlaw nga murag nakatulog o kumatos diya sa hospital?
3: Pulo kaadlaw.
2: 10 days, pulo kaadlaw. So, okay ka na karon?
3: Oo.
2: So, likay nagdulag computer?
3: Dili na.
2: Ah, dili na. Ayaw na kay di magkaayo magdula o sobra-sobra sa computer.
3: Salamat, Pastor.
2: Yes, sa Ginoo ta pasalamat ta kay Jesus. Oh, kay Jesus.
4: Surprise, Lola!
5: Hala, on siya na.
4: Happy anniversary, Lola.
5: Hala, oy, nag-effort man mo kanindot

0: Naapay ba nga t-shirt, oh?
1: O diba? Happy anniversary ninyong duha.
2: Naapag yung mga match nga na atong nawak
1: o mga giveaways para sa bisita lula.
2: Hala, oy, mura man tagkaslunog utro ane. Pero, ay siya, sikang mahalong kadaghan sa galastuhan karo. Ingon ane pakabunggag inyong selebrasyon.
1: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kaayo.
3: Yes, Granny Oy, kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra.
4: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
1: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
5: sa GRD Quezon Printing Services.
4: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
6: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
7: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
6: 90s.

0: 98.5.
1: Mga on na ta.
2: Uy, kalami sa sinabaw.
3: Naabay kinilaw.
4: Ilabas ang bida sa lamisa.
1: Fuego blend jelly paste.
3: Kalami ane.
1: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
4: Sukad karon, mataghamal. Kaupan yun na to kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
2: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
5: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
6: Ano mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila lang ng haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin kita sa kinunga. Makaayugid siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga doon mga tulo lang kaadlaw pastor, samad akong ulo nga muragid akong kita na tambal. Nauli-an din siya. Ako tingin o nga, sila magagamit ko ni ining haplas.
5: Okay, salamat Igan. Salamat Igayo.
6: Okay, Pastor. Salamat po, Pastor.
5: Okay. Everybody
7: line up! Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpulin tayo. Quality kayo ang pagayin mo. Mahal nino.
1: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na yun na ayo.
7: Naapari ay na!
8: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signage.
4: Kanindot no?
8: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
1: Naasabtay document printing. Very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
9: sa GRD, Quezon Printing Services.
7: Doon na tadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
8: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
5: Kinsa ni palihog taga-asa? Ah, yes, padayon Igan o sa atong i-testify, padayon.
10: Oh, magtestimony ko, bakawahin sa aroma, pastor, na atong aging simana, wala ko nakalakaw, tungod ginagubot ng tuhod, at lasan ako, pastor, sa aroma. Pagkakas sa Ginoo, pastor, na pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
5: Taas ay mong, saman, kanang naka-arthritis o taas sa may imong paminaw de sa lawas?
10: Nakoy arthritis.
5: Nag-arthritis.
10: Oo, nagpasik ako sa doktor. Arthritis daw.
5: So, Igan, okay na karon. Pira nag-adlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
10: Tulog
5: ka-adlaw. Okay. So, karon, okay na ka karon. Makalakaw na ka humang ka nakapra sa atong aroma.
10: Okay na. Saluyan sa Ginoo, pastor. Buotan ang Ginoo sa among kinabuhi.
5: Amen. Okay, salamat di kaayos sa pag-testify.
11: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
12: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
11: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
13: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
14: Ako si Teresa Ajero sa Hingaog City.
5: Yes, Igan.
14: Magkasimony ko party sa aroma. Nag-atiman kong tigulang, pastor.
5: Okay.
14: Di siya makalibo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo, pastor. Tapos, doon na siya, sama sa iyan, sampot. Yeah. ang akong ginatambal aroma sa oil.
0: Okay.
14: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya ligid siya makaliyok. Tapos ang iyang sama sa sambot na ulian, naman ba siya hubang may kanyaplas, din boto, din na ulian. Then karon dili naman niya siya makaliyok. Karon Pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro kung mga tulo ka, kuang butilya, tulo ka biton, karon siya Pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon Pastor, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung sigdaanan.
0: Salamat sa Diyos.
14: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko, salamat sa Ginoo na Pastor, kay takuwi kay siya panalangin, nga iagig panglangin na namang haplas, nga may akong ginagamit sa iya.
0: So, aroma herbal oil ka? Igan.
14: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
15: Bisan kabos kita. Apa nahatagan ko ikaw ang dekalidad kapag serbisyo? Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan?
16: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
17: So, praise God. So, dako kong pasalamat sa Ginoo nga naay gihatag sa Ginoo sa ato nga tambal nga bitimag. So, ako dako kayo as in taas kaayo akong testimony gyud sa una pang panahon tong 2017 nga nagbleeding ko nga operahanan ko adto nga time nga naay kuan sa akong matris naay bukol dako kaayo. So, kapila ko nag-TBS, dako ko kaayo gasto. So, nag-ingon man ang kuan ang mga uban tao sa ako nga ayaw pagpa-opera kay wala na kay kusog. So nagtuo og naglaong gyud ko nga ang bidimak as in gyud mataayo kay wa man gyud ko gadayon og kuan kanang wa ko makuha igyud og matres hantud karon. Dako ko salamat pud sa Ginoo nga tuohan gyud nato ang bidimak nga makaayo kay ni agi ko tong una nga bulan gisakitan gyud ko ngipon buntag gabi tungod sa kagahi sa atong ulo. Dili ta mo palit kay murag sayang siguro ang kwarta. So ako bungol-bungol lang pud ato na tay nga ang akong ipon wala koy tulog, sige ra kog ugom og ice. Daghan tambal nga ako napalit, wala gyud na ayo. So nag-ilis ko ato na tay kay nagtrabaho man ko sa gasolinahan. Nag-ilis ko nog may atubang nako sa pertahan kay mo trabaho na lagi ko kay tulo pa kaadlaw ang akong absent. So pag atubang nako, nilabtik yung kasakit sa ungipon nga walay ka butangan, muambak nako sa bintana sa kasakit. So nag-ingon akong bana, kagahian sa akong ulo, pagpalit lagi og bidjima, kay nakadumdum ka ni ato, katong akong ngipod-pod nga ni burot og ayaw nga murag mabuslot na direk, 2 times lang siya nagtumar ni buto dito sa sulod wala direk, pero ang silingan ni buto yun og iupirahan. Pero siya wala yun maoperahin. So sabihang paglaptik sa akong ngipon, niingon ko nga, mapalit na lang kong bijimak. Sa hinahinay ko glakaw ni absin na lang kong muna. Muadto ko kang Pastor Lindo, basta makapalit gani ko ana, na ako'y bakayon ana. So pag-inom na ko, isa ragyot pag-inom na ko, nga nilanay ang iyang uwil diri sa akong kuan, lagos. So nihupa gayod siya nga hantod karon wala ni bali. So dako ko pasalamat sa Ginoo nga kinahanglan gyud nga mapalit gyud tag bijima kung unsa itong bateon.
16: My good news.
4: Hello, oy, unsa koy good news?
16: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido og di kalidad nga trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services.
18: nagtanyag. Sama sa large format outdoor sticker,
19: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pegment and sublimation printing, calling cards, panaflex, og very clear nga photocopy. Muhimo sad sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
20: Wa kanay pagitaon pa. Basta di kalidad og barato nga printing services, go kana sa GRD Printing Services.
21: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
22: Pre, nganong nagpunay ka maglantaw sa imong mga tanom?
23: Ahay, maulagi pre, gikalingawan akong tanaw ang akong mga tanom na balaka ko nga mukunhod ang akong ani o harvest ng panahona. Apiki kayo ang pagbalit sa abono, mahal na kayo.
22: Maugid na tinuod pre, naunsa naman ang presyo sa abono perti namang mahala. Pero pre, naay sekreto para daghan gyapon ang bunga sa imong mga tanom nga minus ang pag-abono pero abunda ang harvest.
23: Ha? Unsa imong sekreto? Tuloy po ko pre.
22: Ato-ato rani pre ha? Rumix Plus akong gi-apply sa akong mga tanom. Ang Rumix Plus usa ka liquid fertilizer nga makahimsog sa imong mga tanom. Kompleto kini sa macro og micronutrients, NPK og trace element nga makapahimsog sa imong mga tanom. Makapadaggan sa bulak og bunga nga bugat ang timbang, ligon ang mga punuan nga dili dali mahapla panahon sa kusog nga hangin. Plus pre, may root booster nga makapadaggan sa tag-as og dagko nga mga gamot sa imong mga tanom ug makaminus kapag yod sa pagpalit sa abono. Plus gyud pre, may adjuvant to crop protection chemicals nga mas mukusog ang epekto sa imong insecticide, fungicide o herbicide nga musunop diretso sa dahon ang imong gispray nga bisan may ulan human ka nakaspray, dili kini mawas out.
23: Ha, mao ba? Buad to na ko pre, mupalit ko Rumix Plus.
22: Ay sa pre, wala pa ko mahuman. Plus pagyon, mauni ang ikaupat na plus sa Rumix Plus pre. Soil conditioner, ang mga tinulo gikan sa mga dahon mudagay day ngadto sa iyang punuan ug mga hulog sa yuta, dili masayang kay diha sa yuta. Induces soil aggregation which provide better environment for the soil microbes thus making the soil porous. Ang buot ipasabot pre, magmugna kinig natural soil microbes nga mohumok ang bantot or gahi nga yuta. Mauning dapitan nga mas muminus gyud ang paggamit nimo sa sinakong abono pre.
23: Kung mao ang Rumix Plus di ay liquid fertilizer, root booster, adjuvant to crop protection chemicals og soil conditioner, ang pangutana pre, basig mahal pud ni
22: para tura pre kay tag-iyaan eh, Rumix Plus may pusong mag-uuma. O adto na pre sa mga agri supply. Oo mga ka-agri, mapalit ang Rumix Plus sa tanang agri supply sa inyong lugar.
15: Mga on na ta.
2: Uy, kalami sa sinabaw.
3: Naabay kinilaw.
4: Ilabas ang bida sa lamisya.
1: Fuego Blend Jelly Paste.
3: Kalami ane.
1: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego Blend Jelly Paste.
4: Sukad karon, mataghamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisya. Ang Fuego Blend Jelly Paste.
2: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor Alquino Building o sa Second Floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
24: Surprise, Lola!
4: Hala, onsya na!
24: Happy anniversary, Lolo! Lola!
4: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
3: Naapay ba nga t-shirt, oh?
25: O diba? Happy anniversary ninyong duha!
4: Naapag yung mga mags nga na atong nawot
25: o mga giveaways para sa bisita, Lola.
4: Hala, oy, mura man tagkaslunog utro ani, pero ay siya.
25: Sa kamahalong kadaghan sa galastuhan karo, inguna ni pakabunggag inyong selebrasyon.
6: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kayo.
7: Yes, Granny Oy, kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga o barato ra.
20: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
6: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
8: sa GRD Quezon Printing Services.
20: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.

ko, ikaw, pagkaanindot sa mensahe sa awit, nga usa kini ka decision, naghisgot sa usa ka the best nga decision nga ato ang buhaton niining kinabuhi a nga mao ang pagsimba ug pagpangalagad sa ato ang buhi nga Dios, sa usa ka Dios nga maayo, sa usa ka Dios nga matinud-anon, sa usa ka Dios nga kining milagroso, maayo, matinud-anon, milagroso, mahigugmaon ug nagapalangga kanatong tanan. Hallelujah. No, kanindot sa mensahe sa awit, dalay gyud ang atong buhi nga Dios nini nga matahom na kahaponon. Ania na pud ang atong programa Ang Kinabuhi diha kay Kristo. Atud kanato sa 98.5 Radio Kaibigan. Hallelujah. Maayong gabi kanatong tanan, mga igan, mga igsuon ko diha kan Jesus Christ. Kung asa man mo nga dapit na minaw sa ato ang programa karon, gusto nako mabasa ang inyong mga pangalan o gusto po nako mahibal-an kung asa mo dapit karon nakadungog sa mensahe sa Dios nga iyahang ipadayag ug padayon niya ginapadayag pinagi sa inyo ang igan Pastor Yuni Nuyad. Amen. So ang kanya to ang programa kay matag Sabado ni siya. Matag Sabado sama ni ani nga orasa. And I am so blessed nga magkauban na pud ta karon nga kahaponon. And not only magkauban, and kung naamoy mga prayer request, no? Kung naamoy mga prayer request, malipay ko nga atuan ng ma-appeal ani atong programa. Madala na to sa pag-ampo. You can message me kung gusto mo nga personal o kining maampuan ta mo. You can message me 0905-4000-882. Or not only message me for your prayer request, if naamoy mga kining personal nga pangutana mahitungod sa kinabuhi nga na Jesus, ang inyong lingkod igan Pastor Yuni kay malipayon kayo nga makahatag sa kining kaalam nga mabasa sa Biblia mahitungod sa katsada kanindot sa kinabuhi diha kay Kristo. O wala po ilang pamagi man nga tuan ang mahibalaan kundili pinaagi sa iyahang pulong sa atong buhi nga Dios. And before nato madungog karon ang pulong sa Dios, itugot muna nga makahimo ta og pagpatimbaya sa ato ang mga dasig nga tigpaminaw o nagasunod ani atong programa Ang Kinabuhi diha kay Kristo diri sa 98.5 Radio Kaibigan. Una sa tanan, gusto nako pasalamatan ang ako ang senior pastor, senior minister sa iglesia sa Allied Ministries Christian Church. Walay lain kundi lang ato ang hinigugma pastor Reverend Dante Dangalio for allowing me nga makauban ko kamo pinaagi aning radio ministry diri sa tuang istasyon sa Radyo Kaibigan. Thank you, Pastor Dan, sa imong life. Ang ako ang pag-ampo ug pag-ampo sa imuhang mga tagasunod ni atuang programa, mga kauban sa Iglesia sa Allied Ministries Christian Church nga kanunay ka nga mag-amping sa imong mga biyahe ug mga lakaw. And our prayer is Ginoo nga nagauban kanimo padayon pod mag-amping sa imuhang kahimsog. And kaning padayon ang kadasig ug paggamit niya sa imuha aron padayon dagag mga kinabuhi nga makaila mahimong mga magtutuo diha sa tuang Lord and Savior Jesus Christ. Ang Ginoo padayon magapanalangin kanimo ug sa tibuok pamilya sa iglesia sa Allied Ministries Christian Church sa mga igan kaning
sa not only in Radyu but also sa Kaibigan Foundation. And praise the Lord. And also, gusto po nako pasalamatan ang atong mga taga-sunod o nag-uban na niya itong programa matag Sabado. So kung sama sa kong gingon, kung asa man ka naminaw aning atong programa karon, and gusto nako mapatimbaya ka sa atoang ano live ani atoang programa karon, mahimo nga i-message nimo asa kadapit naminaw sa atoang programa. Maayong hapon, Ma'am Amy, Sister Amy Hernan, naminaw sa atoang programa karon, and to Igan ay Maureen Villamor Rico, maayong hapon. God bless po. Maayong hapon also sa akong mga kaigsunan sa EMCC Church, no? Maayong hapon sa mga kaigsunan sa Allied Ministries Christian Church, and also sa mga extension na to, mga buluhaton sa iglesia diha sa Lantapan, sa Alanib, sa Miglamin, diha sa Aglayan, and also kang pastor diri sa ano Paitan, may yung ka Pastor Barrientos, may yung hapon, may gabi diha kaninyo. Praise the Lord sa inyong kinabuto. Pastor Ramayra also diha sa AMCC Sungko, may hapon diha kaninyo. And excited ko nga actually every first Sunday sa bulan magkatapok mi ana sa diri sa main worship place sa EMCC building main sa Batangan. So kung nagapangita mo og balay simbahan nya diin, gusto ninyo nga mutubo diha sa grasya, no, mo-grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ, ang iglesia sa Allied Ministries Christian Church kay malipayon nga mag-welcome kaninyo. Ako nga inyong lingkod, ang host pastor sa EMCC Main Church diha sa Batangan, Purok City, malipayon nga mag-welcome kaninyo, mag-invite kaninyo uban ang EMCC family, and also uban ang amo ang senior minister, ang atong beloved pastor Reverend Dante Dangalio. Malipay mi nga makauban mo. So every Sunday aduna tay panimbahon sa buntag, magsugod sa alas 9 imedya sa kabuntagon. So kung nag-again, kung nagapangita mo balay simbahan diri sa Valencia City, ang AMCC Church o Allied Ministries Christian Church kay nahimutang diha sa Barangay Batangan, Purok City. Og aduna tay panimbahon matag Domingo sa alas 9:30 sa kabuntagon. Amen. And I praise the Lord for kining mga buluhaton nga padayon niya nga yang ginapamuhat pinagi sa Allied Ministries Christian Church. Now, amen. So doon na tayo mga viewers karon sa tuang programa, to Ma'am Mary Jade Gumban, kayman mayong hapon, and also sa mga Gumban family diha sa Don Carlos, na maying hapon diha kaninyong tanan. And talking about Don Carlos, naminapod ka na to karon ang pamilya Longhino diha sa Don Carlos, to Sister Joy, Igan Joy Blanco Longhino, mayong hapon diha kanimo, o kang Brother Bobby, and sa mga palangga nga mga anak, and ang mga Blanco po diha sa Don Carlos, mayong hapon kaninyong tanan. Praise the Lord. Amen. Amen. So again, kung naamoy prayer request, and mahimo ninyo nga i-message ug atong madala unya sa pag-ampo bago after nato madungog ang pulong ni God karon nga kahaponon. Talking about sa pulong sa Dios nini nga kahaponon, kung naaman tay mga kaigsunan, mga igan nga pastor or mga leaders sa mga churches or sa mga iglesia,
pwede gud ninyo magamit ang mga pulong sa Dios ngayong ginapadayag. Magamit ninyo sa makatabang sa inyong wali, sa inyong Bible study, or personal nga kining pagpalalum sa kaalam o kahibalo sa tuang ginog manluluwas nga si Jesus Christ. Nganong ginadasig ka mo sa aning-aning pamagi? Because ang Biblia nagingon kay the truth will set us free. Kana nga truth, kana nga kamaturan, kay walay lain na kundili mismo ang person of our Lord and Savior, Jesus Christ. Ang kamaturan diya kang Kristo, mahitungod kang Kristo, mga tinapos na buhat ni Kristo, maghatag ka na to sa kagawasan. Kagawasan nga ginahimong paggapos ni Satan sa atong kinabuhi, kagawasan sa bisan unsa nga balatian sa kining mga kabugaton sa problema, kabalaka ni kinabuhi, anything about life and concern sa life, and gusto ka mahimong gawas nun, and then ang kamaturan diha kang Kristo ang maghatag ka nato sa tinuod na kagawasan. Amen. So sala maupod na ang hinungdan nganong kining programa ang kinabuhi diha kay Kristo kay nasugdan ang inyong lingkod, Reverend Yuni Nuyad, or Pastor Yuni, or Brother Yuni, or Igan Yuni, kay mauna siya ang kalipay sa kung kasing-kasing ang maipaabot, maipadayag ang kamaturan diha kang Kristo nga mabasa sa Biblia. Amen. And karon nga kahaponon, kay yung word ni God nga ato ang mabasa, or mensahe sa pulong sa Dios, kay maghatag ka nato og kining kahibalo mahitungod sa kining pagtuo, faith pagtuo, pananampalataya na Kristohanon. So muadto na ta karon sa pagbasa, pagtuon, o pagpaminaw sa pulong sa Dios. Again, kung naamoy kaning gusto ipaampo, malipay ko nga madala na sa pagampo karon bago matapos ang ato ang programa. You can message me 0905-4000-882 for your personal prayer request, and also message me also diri sa ato ang Facebook page sa 98.5 Radyo Kaibigan. Now, ani ang pulong sa Dios nga ato ang basahon og ipadayag kanatong tanan karon pinagi sa lamdag sa balaang espiritu. Diri sa libro sa sinulat ni Apostol Pablo sa New Testament sa Bag-ong Tipan, naan nato diri karon mabasa ang pulong sa Dios nga maghatag kanato sa kining kamaturan mahitungod sa pananampalataya or pagtuo sa Bisaya, or sa English pa faith. Na matud pa diri ni Apostol Pablo, Galacia versikulo 2 chapter kapitulo 2 versikulo 20, matud pa ni Pablo diri, I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. The life which I now live in the body, I live by faith in the Son of God who loved me and gave himself for me. Ang pulong sa Dios, magampo kita, Lord. Salamat nga nini nga kahapunon, nini nga kagabion. Gitugot nimo nga mabasa namo ang imong balaan nga pulong. Ang among pagampo, Lord, nga pasabton mo kami. Giniyahan sa balang espiritu ang imuhang balaan nga pulong kay maghatag og kinabuhi. Mahimong kinabuhi og lamdag sa among pagkinabuhi samtang naa pa kami ni ining kalibutan na.
Kinita na namong giyampo gipasalamatan siniliwan sa pangalan sa Amahan, sa Anak o sa Espiritu Santo. Ang tanan magaingon. Amen. Amen. Matod pa ni Pablo sa ato ang pinulungan sa Binisaya, gilansang ako uban ni Kristo didto sa krus, busa dili na ako ang nabuhi kundili si Kristo na nga ania kanako. O gining kinabuhi ko karon akong gikinabuhi diya sa akong pagtuo sa Anak sa Dios nga nahigugma ug nagtugyan sa iyang kaugalingon alang kanako kaanindot. Actually, kung atong lantawon, it is a deklarasyon, no? Gideklara, no? Gideklara sa alagad sa Ginoo nga si Apostol Pablo, ang importante nga butang nga masabtan nato mahitungod sa pagtuo nga Kristohanon, no? Christian faith. So sa tibuok kalibutan daghan og kining ginatudlo nga pagtuo, no? Pagtuo. And talking about pagtuo, sa matag dagko nga mga pundok, na ay Buddhism, na Hinduism, na ay Islam, Taoism, daghan nga mga faith ang ginatudlo, no? Mga doktrina o teaching, nanay mga kanya-kanya, lahi-lahi na sila, tanan, lahi-lahi. Ang faith sa Buddhism kay dili pareho sa faith sa Islam ug dili pareho sa faith kanato nga mga Kristiyano. Kinahanglan clear na siya sa tua, ano, dili na tanan pareho. Okay, when we say Christian faith, daghag mabasa nga passage sa Bible. But here, sa Galacia, Kapitulo 2, versikulo 20, gisulti, gilitok, gideklara mismo sa alagan sa Dios ang ato ang giilang alagan sa Dios na si Apostol Pablo ang may tungod sa pagtuo nga Kristohanon. Now, ingon pa ni Pablo dere sa Galacia 2, nagisgot siya sa faith diha sa Anak sa Dios. Or wala laing Anak sa Dios nga gisgutan sa Biblia kundili ang ato ang Ginoo ug manluluwas nga si Jesus Christ. Si Jesus Christ. Sa chapter 2 ni siya mabasa. Now, kung idiritso na ito ni sa chapter 3, actually, kung ang Biblia, tanaw na ito ang Biblia, sa Old Testament, there is Genesis, Exodus, santod sa Malakay, actually, wala pagyud ni natudlo nga kininga, wala pagyud ni nigawas ang Christian faith. No? Daan ng gisulti nga ipa abot, sukad nga nakasala ang tao, pinagi kang Adan o iba, gisulti na nga gisguta na ang manluluwas, ang Messiah. From Genesis, nagsugod. Pero hantod sa Malakay, wala pa na ipanganak ang Messiah. And more than 500 to 700 years, diri dayon sa bagong tipan sa kung sa Bible atong tanaw in the book of Mateo, Mark, Luke, John, nabasa, nasulat ug mabasa ang paghimugso o pagpanganak sa Kristo nga gisgutan sa Old Testament. Na kaninga mga books naman sa Mateo, Mark, Luke, John, ninigayuna na tawo ang Ginoong Hesukristo,
nakita sa mga 12 ka apostoles o bisan pa gani si Apostle Pablo nga dili sa kabahin sa 12 pero nakita niya si Kristo. At this very moment sa sadyang buhi pa ang Ginoong Hesukristo diri sa kalibutan, ang akong pagsabot sa Biblia wala pagyud nahimong mga believer ni Kristo bisan pa ang 12 ka apostoles. Ah, klaro na ta na siya, no? Sa dihang naapa si Jesus diri sa kalibutan, nagsunod, naminaw ang mga tinun-an, but ang ilang pagtuo diha kang Kristo kay dili pa gyud na wala pa. But sa dihang si Kristo namatay, no? Sa dihang buhi pa si Kristo, gidinay gid siya ni kinsa, ni Apostle Pedro, si Pedro gidinay. And as we all know, daghan ang mga nagtago sa diyang gidakop si Kristo, and then ang bisan pa si Pablo, gidinay niya 3 times si Jesus. At that time, napuno sila sa kahadlok, but sa diyang nabanhaw si Kristo. Dito nila nasabtan ang ginasulti sa Biblia mahitungod sa Kristo o si Kristo ang manluluwas. And then, dito nagsugod ang ilahang tinuod nga pagtuo diha kang Kristo. Diha sa diyang si Kristo namatay og nabanhaw. Mao na siya. And hantud karon, that faith mo na siya ang atuang ginabarugan. Now, ang Christian faith, matud pa diri sa kung i-abanti nato sa sunod nga chapter, sa chapter 3, nganong nasulti na ako itong mga butanga nga wala pa kaniya ito because matod pa sa Biblia, ingon pa diri sa Galacia, Kapitulo 3, versikulo 23,

Kapadaya kining mao magpagtuo. Ang pagtuo nga gisgutan diri sila na they believe nga dunay God nga created heaven and earth, but their faith is dili sa sentro aning pagtuo nga gisgutan nga mao ang pagtuo diya kang Kristo. And Apostle Pablo ingon pa niya sa 24, busa ang balaod maoy nagdumala kanato hangtod sa pag-abot ni Kristo. So balikon ko nga sa wala pa maabot ang pagtuo, wala pa ni gawas, wala pa na ipadayag kini nga pagtuo diha kang Kristo, nabilanggo kita diha sa balaod. Matud pa ni Pablo sa iyang mga kababayan, ang iyang gisgutan diri kay ang balaod nga gihatag ni God kang Moses. Nga ipadayag kining mga pagtuo, busang balaod mo nagdumala ka na to hangtod sa pag-abot ni Kristo, aron isipon kitang matarong sa Dios pinagi sa pagtuo. Muna ang mabasa sa Biblia, Roma Kapitulo 1, Versikulo 17, the righteous will live by faith. The righteous will live by faith. Muna diya ang ginasulti sa Biblia. Now, apan karun, ingon pa ni Pablo diri sa 25, apan karun nga niya na ang pagtuo, okay, ang balaod diri na maoy magdumala kanato. So sa dihang wala pa nabuhi or na tao ng atong Lord and Savior Jesus Christ, si God kay nagagiya kanila, pinaagi sa balaod ngayong gihatag kang Moses. So they are being, ang ilang pagkinabuhi kay guided, or they are under the guidance sa law nga gihatag ni God kang Moses. Manang gitawag sa Bible school or sa mga theologians, law of Moses. Okay, so kinanglan nato na masabtan. Now, ingon pa dire, sa versikulo 19 sa kapitulo 2, ingon dai ni Pablo, through the law, ingon pa ni Pablo dire, ako patay na. Kung ipasikad na to sa balaod, ako patay na. Ingon pa ni Pablo, kung balaod ang isgutan, patay na siya. Ingon niya, patay. Nga naman, because for the wages of sin is death. And paano nato nibalaan nga natay sala? Pinagi sa balaod. Roma Kapitulo 3, Versikulo 20, ang mahimo lamang sa balaod mao ang pagpaila sa tao nga siya nakasala. Say, but ni mo pasabot, anak pastor, nga ang anong ingon man ni Pablo, nga through the law, I died through the law. Okay. Ingon pa ni Pablo sa Roma Kapitulo 7, ingon niya, I found that the very commandment that was intended to bring life actually brought death. So sa dinggatag ni God ang balaod, pinagi kang Moses, aduna ni kauban nga blessing and tunglo. Deuteronomy chapter 28, yata yun, kung tumanon ni mo ang balaod, blessing. Kung dili ni mo tumanon ang balaod, tunglo. Ayon. So muna siya ang pamagi sa panahon nga wala pa ang pagtuo diha kang Kristo. Muna ang pamaagi, muna ang pagkinabuhi sa panahon nga wala pa na ipadayag ang pagtuo diha kang Kristo or Christian faith. So muna siya. Pastor, nabay mga Christian sa Old Testament? The answer is wala. Wala'y Kristiyano sa Old Testament. But God is uban sila ha, gihatagan sila ni God sa balaod aron mahimong giya sa ilang pag kinabuhi. Now, pag kinabuhi. Now, ang problema sa balaod, ingon pa dili James chapter 2 verse 10, kay ang naglapas bisan sa usa lamang kasugo sa balaod, nakalapas sa tanan. Ang nakalapas bisag usa kasugo sa balaod, nakalapas sa tanan. And that is why, ingon pa diri, anong gihatag man ang balaod, pastor? Nga, mao man din na ang resulta. And that is why, there is sa Galatia Kapitulo 3, Versikulo 23, ingon pa diri, before the coming of this faith, ingon pa diha, we are under the custody, under the law,

locked up until the faith that was to come would be revealed. Sa versikulo 24, so the law was put in charge to lead us to Christ, that we might be justified by faith. Ayun na. So, gihatag ng balaod, aron makita na to ang ato ang mga kinabuhi nga kinahanglan tag Savior, nga kinahanglan tag manluluwas sa atong pagkakita. That is why sa dihang niabot si Kristo, ingon pad sa risa. Next chapter, Galatians chapter 4, verse 4, ingon pad sa kapitulo 4, versikulo 4, when the time had fully come. Sa din niabot na ang tamang panahon nga giandam sa Dios, gipadala niya ang iyang bugtong na anak, gipanganak sa tawhanong inahan, nagpailalum siya sa balaod aron pagluwas kanato gikan sa balaod, tunglo sa balaod. And then ingon pa diha, when the time had fully come, God sent his son, born of a woman, born under the law, to redeem us under the law. So through the law, we died through the law. Adunay tunglo ang dili makatuman sa tanang sugo sa balaod. Gituman ni Kristo para kanatong tanan. Gihimo ni Kristo ang mga girequired nga pagkinabuhi sa balaod. Gituman ni Kristo ang mga gibawal sa balaod nga dapat dili buhaton. Si Kristo lagi nang wala na kahimo na. That is why pinagi sa gihimo ni Kristo nga pagtuman ug ang balaod na ngayog sakripisyo para bayad sa mga sala, gibayaran ni Kristo. Sa ning anang pamaagitan niya giluwas. That is why, din sa versikulo 20, Galatia 2:20, ng pa ni Pablo, I had been crucified with Christ. Ng pa ni Pablo. So si Kristo, sa dihang gilansang siya sa krus sa Kalbaryo, wala sa nalansang tungod sa iyang mga sala, kundi nalansang siya tungod sa ato ang mga sala. Si Kristo na imong bayad para sa kapasayloan sa tanan natong mga kasalanan. Si Kristo na imong sakripisyo. Sa Old Testament po na ang pamagi, nakahimo kag sala, kinahanglan ka magdala og sakripisyo. And then kana nga sakripisyo kay una siya ang bayad. Every sin nagin na siya wages, for the wages of sin is death. Now kita karon sa tong panahon, matud pa ni Pablo, mo ni ang nahitabo sa tua ang padiri ni Pablo sa versikulo 20, gilansang ako o ba ni Kristo dito sa cross sa Kalbaryo. Sabot pa sabutan na, when Christ died at the cross of Calvary, He died for our sins. No? Ingon pa ang Biblia, si Kristo walay sala. Upon He who did not sin became sin. Matud pa sa Biblia, walay sala si Kristo. Kita ang makasasala. Si Kristo or ang Savior o ang manluluwas, He came into this world to save us. Diba doon ay awit ana, You came from heaven to earth. Diba? To show the way from the cross to the grave. My debt, na ato ang utang, atong pagkamakasala, ihanggi bayaran. So yung kamatayon ni Kristo sa krus sa Kalbaryo, kay gipangayo to sa balaod nga gihatag ni God. Every sin, naagyo na siya bayad. The good news is, si Kristo na himong bayad sa makausa, ug alang sa tanang panahon, para sa ato ang mga sala.
Hallelujah. Muna ibut pasabot ni Pablo, diya sa versiklo 20, ako gilansang ako uban ni Kristo dito sa cross sa Kalbaryon. Tanan na itong mga sala, tanan na itong mga kalapasan, tanan na itong pagkadautan, kinabayaran ni Kristo. Hebreo, Kapitulo 10, Versikulo 10. Kay gituman ni Kristo ang gisugo kaniya sa Dios na hinluan kitang tanan sa sala. Hallelujah. So, I have been crucified with Christ. Si Pastor Huni, ikaw, kitang tanan, when Christ died at the cross of Calvary, He did not die as because of His sin. Walay sala si Kristo. He died for us, sinners. Muna'y nahitabo. And then, ingon pa ni Pablo, sa dihang naibalaan na ni Pablo, ang gimo ni Kristo, ingon dahil ni Pablo, I have been crucified with Christ, gilansang ako ba ni Kristo, dito sa cross, busa, ano yung wise niyang decision, busa, karon kung naibalaan na ito na, nga si Kristo niya ni para luwason ta sa itong pagkamakasasala, wala lang tayo niya giluwas sa itong pagkamakasasala, but ingon pa ni Pablo, busa. Ang ganda ni Pablo, dili na akong mabuhi karon. Kundili si Kristo na nga, ani ang kanako. Hallelujah. Kitang tanan nga mga Kristiyano, si Kristo ani a kanato. Kitang tanan nga mga Kristiyano, ang Ginoo anaa kanimo. Hallelujah. Ang Ginoo anaa kanimo. Mao nay giingon sa Biblia. We Christians, kitang tanan. Nganong unsay kalahian sa Kristiyano nga sa Christianity dito sa Buddhism, Taoism, Hinduism, Islam. We Christian today, we believe that Christ died for our sins. Wala ta na kinabuhi para mabayaran natong mga sala. Si Kristo nagpakatao para mabayaran natong mga sala. And today, kining kinabuhi na to karon, ingon pa ni Pablo, I no longer live. Paano yan, Pastor? Buhi pa man ko and then I no longer live. No. So, dili na ako mabuhi, Pastor. Dili na ako mag-unauna. Dili na ako mag-decision. Dili na ako buhat sa akong mga trabaho. Guban pa. No. Dili na mao. Kung dili, si Kristo ang manluluwas. Giluwas ta niya sa itong pagkamakasasala. Sa tanan na itong sala. O karon, kining pagkinabuhi na ito karon, no longer I. Dili na kita. Dili na kita magsalig sa itong kaugalingon, sa itong mga desisyon, sa itong mga buhaton, sa itong kusog, sa itong mga diskarte, kapoy kina. Unsa kanindot nga ang kinabuhi nga na ay Kristo. Kasi si Kristo, si Jesus, ania ka na to. Christ lives in me. Hallelujah. Ang Ginoo anaa kanimo kanato. Tanan ng mga Kristiyano. Na ako diri karon diri sa tong istasyon, asa man ka naminaw karon ani nga programa, ang Ginoo anaa kanimo. Ingon pa ni Pablo, I can do all things. Paano ikinabuhi ng I no longer live but Christ lives in me? Ingon pa ni Pablo, sa una pag kinabuhi, I can do all things through Christ who gives me strength. Igan yun. Ningana ang Kristohanon nga kinabuhi na karon nga dapat ato ikinabuhi. I can do all things sa trabaho, sa negosyo, sa pamilya, sa tanan nimong desisyon, pagabuhaton, biyahe lakaw. Mahimo
ang tanan. Pinaagi kang Kristo nga ania kanato. Og dili na kita magsalig sa itong kaugalingon. Mauna siya. Mauna siya ang declaration sa faith. Dili siya something, Lord, watch me, Lord, watch me. Tanawa ko, Lord, sa akong mga buhaton karon, Lord. Para ni sa imo, Lord. No, dili siya ni nga na. Mapakyas ka na, mapakyas kapoy kayo na siya. Napansin na ito ka ng daghang kita mga problema nga ginatubang, daghang kita mga problema nga atubang. Actually, kana nga mga problema kay resulta sa itong mga desisyon, consequence sa itong mga actions nga wala na ito. Atong gihimo sa ito ang kaugalingon o gihimo sa uban sa ilang mga pamaagi o diskarte, damay ta, ano na siya. That is why ang kanindot sa kinabuhi ng na Jesus Christ. Wala na tanag kinabuhi sa ato ang paningkamot, panagtiil, paningkamot inubanan sa panagtiil. Wala. Ang Kristohanon nga kinabuhi kay wala na tanag salig sa atong kaugalingon. Kundili kaniya ng ni Pablo, kining kinabuhi ko karon. Okay, nindot kaya no? Karon, karong adlawa, karong orasa, unya, ugma, sa matag adlaw. Diba? Ingon pa sa awit, adunay awit nga nindot kaya. Christian faith pod ang mensahe sa awit. Sa matag adlaw, gusto ko nga

kanunay, di ba? Kanunay gitinguha. Hallelujah. Muna siya ang Kristohanon nga pagkinabuhi, no? Ingon pa diha sa Proverbs, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will make your paths straight. Hallelujah. Kung kita ang magsalig sa itong buhat, diskarte ang atong dalan kay gubot pa sa lukot. Murag dalan nga kung mo linog o kusog ang ulan, malandslide mo na siya. Muna itong kinabuhi. Pag kita ang magkinabuhi, amahugno kita. Wala ta sa passing. Pero kay maayo gud kay ang Ginoo sa tinuod lang. Kay naagid siya. Mangita gid siya pamaagi nga kita kining dili malayo sa iya. Ngita gid siya og daghan sa mga pagabuhaton nga ang atong pagtuo kaniya dili mawala. Mauna yung ampo ni Jesus Christ kang Peter. You know, the before Peter denied Jesus, Jesus said to Peter, I have prayed for you, Peter, that your faith may not fail. Nag-ampo ako kanimo, Pedro, nga ang imong pagtuo dili mawagtang, dili mapungkag. O ang Pedro, pating bungkaga. Kaya nga naman, kasi nga nung nabungkag si Pedro, o nga nung napakya si Pedro, kana na ito dapat, nga nung napakya si Pedro, ingon dahil niya kan Jesus, Lord, ingon niya, bis mo uban ako kanimo bisan pa sa kamatayon og hangtod sa prisuhan ng panya sa bilangguan. Di gid daw siya mo talikod sa Ginoo. Unsa na siya? Pagtuo na ni Pedro sa iyang kaugalingon. Kung kita magsalig sa tong kaugalingon, mapakyas kita. Apan kay maayo ang Ginoo. Hallelujah. Amen, Brother Earl Igsoon. Maayo kay ang Ginoo. Ingon pa sa awit, no? Kaning awit sa tong programa. Bisan sa kapakyasan, gipasay lumo ako. O Dios, daigon ko ikaw, pagasimbahon o galagaran ko ikaw, yung panyalabihan ang grasya mo, nga gikahatag kanang ko. Alam niyo yun, bisan pag nagkapakyas-pakyas na tayo sa mga mali na itong desisyon o buhat, atong kanang diskarte na ito ba, kita ang source, kung si Brother Earl pa, kita ang source, makalimutan nga ang source dahil na ito, si Jesus. Kung himuon na itong source ang atong kaugalingon, ako haod mo plano, mo diskarte. Ah. Yes, na may resulta, mo income ang yun, pero ang kinabuhi, murag sayo nga tsa-tsa, atras abanti. Dapat abanti permi. Diha kang Kristo. Abanti permi. Kaya nga naman, kung si Kristo ang kusog, ikaw ang kusog, ganako. Kung si Kristo ang tanan, you are more than conquerors. Hallelujah. You are more than conquerors through Jesus Christ. O kanang Jesus Christ, nga matod pa ni Pablo, kining kinabuhi ko karon, akong ikinabuhi sa pagtuo sa anak sa Dios, nga nahigugma kanako ug naghalan sa iyang kinabuhi, alang kanako. Hallelujah. Hallelujah.
ning anak ka kapalangga sa Ginoo, ning anak ka kabilihon sa Ginoo. Nganyan si siya nining kalibutan na not only to save us sa atong mga pagiging makasasala, but to save us from being us. Si Kristo nga ni ani namatay sa itong masala na banhaw. Buhi, yung pa ni Pablo, Christ lives in me. Na ay wisdom, nga labaw pa kang Solomon, nga niya ka na to, ugmaw na si Jesus Christ. Na ay kusog, nga labaw pa kang Samson, and mo na si Jesus Christ, adunay presensya sa Dios nga aniya ka nato nga sa kung mula kaw ka mahawan ang kumbaga ba imagine that katong mga katawhan sa Ginoo sa Old Testament atubang sila sa dagat lisod kayo tabukon murag dagat sa mga problema na malunod jud ka. Sa likod naman, naana po yung mga Egyptians nga nagukod, kipat yun sila. Pero kung ang Ginoo, no? Ayaw yun pagsalig sa imong kaugalingon. Surrender everything to Him. Ingon pa, kining kinabuhi ko karon akong ikinabuhi sa pagtuo o pagsalig, pag-surrender sa anak sa Dios. No, from Christ, paglito, Christ lives, I have been crucified with Christ, and Christ, ang Kristo, ang luas, tagpuyo nga ni kinako. Ba't ka ng Kristo nga namatay sa itong mga sala, o Kristo nga nagpuyo nga ni kinako, kanatong tanan, kay ang Diyos mismo nga tinubdan sa kinabuhi, o tinubdan sa tanan. Og siya nga tinubdan sa kinabuhi, og tinubdan sa tanan, kinahigugma sa atuang tanan. Hallelujah! Hallelujah! Kining kinabuhi ko karun sa matag-adlaw, atong ikinabuhi sa pagtuo sa anak sa Dios. Hallelujah, our Lord and Savior Jesus Christ. Nga nahigugma ka na itong tanan. Nahigugma sa atong, ingon pa ni Pablo, nahigugma ka na ko, iyag yung gihimong personal. I live by faith in the Son of God who loved me. Hallelujah. Nga nahigugma ka na ko, og naghalad sa iyang kinabuhi alang kanako. Mauna ang Kristohanon nga pagtuo. Christian faith is not ang atong believe sa atong kaugalingon. Christian faith is not atong pagsalig sa atong diskarte. Christian faith is pagdili, pagsandig sa atong mga resources sa imuhang panudlanan, sa imuhang masangpit nga mga higala, mga butang nga material nga nasa tuwa. Kundili Christian faith is pagtuo, pagsalig, pagsurrender kaniya, kan Jesus Christ nga tag-iya sa kinabuhi, tinubdan sa kinabuhi ug tag-iya sa tanang butang bisan pa sa atong mga kinabuhi. And that is the wisest thing to do, to make the decision nga atong pagabuhaton ni ining kinabuhi sa matag-adlaw. Live knowing that you are so loved, you are so blessed, you are so favored. Hallelujah! Hallelujah! O sa ingon ana nga pagtuo, blessings. Ingon pa ni Haring David ang pinaka
kining sakahari nga nagmadaugon sa tanang laban sa kinabuhi. Nagmadaugon siya sa daghang laban sa kinabuhi. Basino kabalo mo kano sa siya napakyas, siya din nagsalig siya siyang kaugalingon. Batingon pa ni King David, the Lord, hallelujah, the Lord is my shepherd. Ang Ginoo ang akong magbalantay. Ang Ginoo nga nihigugma ka natong tanan, siya nga itong magbalantay. Walay magkulang ka nato. That is, usa ka the best nga decision. And then, ingon pa diya sa versikulo 6, surely, dili wishful thinking, surely, His goodness and His love, His grace and His love, yang gugmag yang grasya, yang pagkamayo, o gayang gugma ka na tong tanan, shall follow me, mag-uban ka na ko, mag-ukod ka na to, sa tibuok na tong kinabuhi, all the days of our life. Hallelujah! Dalaygo ng Dios sa iyahang pulong nga gipadayag niya kanatong tanan karon nga kahaponon. Og nadungog nato ang pulong o mensahe nga nagpahinumdum sa pagtuo. Og kana nga pagtuo kay pagtuo diha kay Kristo. Faith in the Son of God. Yet not faith sa tong kaugalingon. No? Ang pattern of this world kay believe in yourself. Believe in yourself. No, the pattern of this world kay dili pariyo sa pamaagi nga ginatudlo sa Biblia. Ang ginatudlo sa Biblia, salig sa Ginoo. Faith diha kang Kristo. And that is Kristohanon nga pagtuo. Hallelujah. I hope and I pray nga nadungog nimo, sadyang nadungog nimo ang kamaturan diha kang Kristo. Maghatag ka nato o makahatag ka nato o kasinatian sa ingon pa, grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. O kana nga pagtuo diha kang Kristo, gamiton nimo da sa imong negosyo, sa imong trabaho, sa imong negosyo. Let Jesus be the, siya ang tagiya, siya ang, you know, tagiya, source, siya imong provider, tanan. And then, ang Ginoo nga tagiya sa tanan, magpalambo sa tanan. Sa imong negosyo, sa imong trabaho, promotion sa imong trabaho. Hallelujah! Dagang problema sa kalibutan. Pero ang tagiya sa kalibutan, kay mauman, ang tagiya sa imong kinabuhi o gisandigan sa imong kinabuhi. Hallelujah! Magmadaugon ta ni ining kinabuhi. Amen. Amen. Dalaygon ng Dios nining kahaponon. Salamat sa mga matagusa nga kauban ako nining ato ang programa karon nga kahaponon. Salamat mga igan nga naminaw sa ato ang programa karon. Okay, salamat my brother Igsoon, Brother Earl, Man Ricky, maing hapon Igsoon to my kumpari Brother Henry Ismaya, ayams popoy maing hapon to Igan, Brother Nelson, mayong hapon diha kanimo ug sa uban pa nga naminaw sa tong programa karon. Dalay gyud ang Dios nini nga kahaponon, and I praise the Lord for iyahang pulong, iyahang kamaturan ngayong gipadayag nga ato na pong nadungog pinagi ni atong programa ang kinabuhi diha kay Kristo. Hatod ka nato diri sa 98.5 Radio Kaibigan. Dalay ko ng Dios at this time itugot nga muadto ta sa ano sa pagampo. Okay, let's pray. Praise the Lord. Let's pray.
Let's close this in prayer. Father God, we thank you for your message. Salamat sa kamaturan nga imong gipadayag kanamong tanan karon. Lord, my prayer is that ilalom sa imong gugma o grasya o sa matagusa nga nakadungog sa mensahe nga gipadayag kanimo karon Lord, pinagi aning ubos nga sulugoon. Continue to bless us. Bless ang mga negosyo, promotion sa trabaho, kayuhan sa bisan unsa nga balitian. I declare in the name of Jesus, receive it. Receive. Lord, salamat sa kapasailuan sa mga sala. Salamat, Lord, among gisalig diya kanimong among makinabuhi. Magmadaugon mi, magmalambuon mi, niining kinabuhi a, pinaagi kanimo Jesus Christ, nga nahigugma ka na mo tanan. Among gihalad kanimo, tanang dungog, pagdaig, pasalamat. This all we pray, siniliuhan sa pangalan sa mahan sa anak, sa Espiritu Santo. Everybody will say, Amen, Amen o Amen. Dalaygon ang atong buhi ng Dios.

0: numero uno sa balita.
1: Lukabat sa 9.24 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinakiyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon matnapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
4: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
5: Ay, daw, ay, kadaghan mang yayaan. Ay, napay tarpulin. Kada ko magastuan ng anniversary, uy.
6: Nagpunod pa ko ng aktang ni Muyots.
5: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani day.
6: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
5: GRD Printing Services?
6: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
5: Kanindot, no?
6: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na ilain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
7: Hello, Dai. Mihanap ko sa GRD Printing Services.
8: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
9: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatana sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
10: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gidungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
11: So kagkaroon, mataghamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Chili Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
10: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
9: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon, Fuego Blend, Chili Paste.
12: Ang HIV o Human Immunodeficiency Virus mupahinay o guguba sa immune system sa tao. Kung dili atagan o pagtagad, kini mahimong hinungdan sa AIDS o Acquired Immunodeficiency Syndrome. Sa kasamtangan, kadaghanan sa natakdan sa HIV nalambigit sa unprotected sexual contact. Ilabi na kung walay karong kahibalo sa sexual history sa partner. Ikinahanglan ang regular nga HIV testing. Kini makatabang na masayran dayon ang kahimtang sa imong panglawas o malikayan ang posibleng nga transmisyon sa uban. Dili angay ikaulaw ang pagpa-check up. Know your status and get tested. Libre ang HIV testing sa City of Valencia HIV and AIDS Support House. Kanahimutang sa karaang building sa City Health Office. Importante ang early detection. Bisan pa man nga wala pa'y lunas sa HIV, ang paspas nga pagpakonsulta o pagsugod sa anti-retroviral therapy makatabang sa pagpugong sa virus o pagpahiulit sa kusog sa lawas. Ang kahibalo sa imong kahimtang mao'y unang lakas sa pag-atiman sa kaugalingon o sa mga taong imong gihigugma. Likayi ang mga lihok na mahimong hinungdan sa HIV gamit o proteksyon o paglikay sa riskong mga sitwasyon. Kining ang pahibalo gihatod kaninyo sa Gender and Development Office o sa Public Information and Assistance Division ng lokal na pagamhanan.
13: Kinsa ni palihog taga-asa? Ah, yes, padayon igan o sa atong i-testify, padayon.
14: Oh, magtestimony ko, bakawahin sa aroma, Pastor, na atong aging simana, wala po nakalakaw, tungod ginagubag ng tuhod, at lasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, na pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
13: Taas imong, ano saman, kanang naka-arthritis o taas, ano saman, imong paminaw di sa lawas?
14: nakoy arthritis.
13: Nakoy arthritis.
14: Oh, nagpasikap ko sa doktor, arthritis daw ang akong sakit.
13: So, igan, okay na karon. Pila nag-adlaw ka di ay ngawa mag di makalakaw.
14: Tulog ka adlaw.
13: Okay. So karon okay na karon makalakaw na ka humang ka nakapra sa atong aroma.
14: Okay na, saluyan sa Ginoo Pastor, buotan ang ginuot among kinabuhi.
13: Amen. Okay, salamat di kaayo sa pag-testify. Unsa ato igan?
15: Nakoy magulang Pastor Banga nag sakit dito sa takurong pastor. Nagduaw ko dito pastor sa iya, dala kog digimak. Wala ra kabuok pud akong gipalit.
13: Unsa kay ang sakit?
15: Duha na ka bulan pastor, wala gid sa nakabakod. Naglubog sa pastor na daghan kay nang bukol sa iyang mga tiil pastor. Kamot na ka nang
13: tapo
15: sa julin pastor. Murag taas did siguro ang iyang uric bay. Kay daghan kay sag mga bukol sa mga kamot pastor, tiil. Agoy ngingig kay tanawon pastor. Ta inom na ko sa digimak. Duha ka buok pastor.
13: Duha ka buok.
15: Dayon sa ako nga sus. Salamat kay nga nagduaw ka sa kuabak. Ay, salamat. Gabi na po. Di pa inong po na po sa utro. Doon, ragyan po kabo, Pastor.
13: Yes.
15: Alam, Pastor, pagkabuntag, Pastor, nagbakod man.
13: So, nakasalba.
15: Salamat ko sa Ginoo, Pastor. Naghilakid ko pa. Salamat sa Ginoo nga nakabakod. Yan ako magulang for 2 months.
13: 2 months.
15: Ay, ka makabakod.
13: 2 months ka naglubog, nakigda lang.
15: Oo, naglubog. Ito, Pastor, nga nang gamay, nagudiyang matiin.
13: Upat lang kakapsulaan na inom. Nakabakod
15: na. Oo, dahil nagduaw sa diri sa mua. Tus, sa Ginoo Pastor, nagid to mga bukol siyang lawas Pastor, nangawala man ka na.
13: Nangawala na. Salamat kay Iga na. Salamat Iga ayo.
15: Sige Pastor.
13: Yes, okay, let's salamat.
16: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
17: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
16: 90s.

0: Chay.
1: Radyo Kaibigan.
2: Kabalo ba ka? Anaanay balaod nga nagpanalipod batok sa gender-based harassment sa dalan, skwelahan, trabaho, ubisan sa social media. Kini ang Anti-Bastos Law, ang Republic Act 11313 o mas na ilhan na Safe Spaces Act. Kung ikaw sitsitan, o naay managoy, o ingnan kag, wow, chicks, dili na siya compliment ha, harassment na. Labi na kung dili ka gusto nga sultian ni ini. Karon bawal na gibna. Ug silutan ang musupak, ang silot, fine, community service o mapriso. Depende sa kalapasan. Babae ka man, lalaki o LGBTQ, aduna kay katungod nga mubati o kaluwas isan asa. Ayaw hilom, isumbong, tabangi ang uban. Ang pagkabastos dili cool. Ang respeto o konsento maoy tinuod nga astig. Magtinabangay ta sa paghimo sa matagdapit nga usa ka safe space. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Gender and Development Office ug Public Information and Assistance Division ning Dakbayan sa Valencia.
3: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpaulin tay! Quality kayo ang pagkain mo! Mahal nino!
4: Quality nga printing services, apaan ang presyo, barato na gitna ayo!
3: Naapadi ay na!
5: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signages.
4: Kanindot no?
5: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
4: Naasabtay document printing. Very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
6: sa GRD, Quezon Printing Services.
3: Doon na tadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
5: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
7: May buntag. Pala ilalang ga, kisa ngalan? Na hospital ka lang ga?
8: Ako dahil itong bata, napipipipi sa hospital.
7: Okay, naunsa di ay ka? Nga 50-50 ka?
8: Nakuma.
7: Nakuma ka? Nga nakuma ka, nakaisakit o unsa na itabo di ay sa imo?
8: Nadaan sa computer.
7: Ah, sa sige ni mugdula sa computer, nakumatos ka?
8: Oo.
7: So, sa dahil na itabo?
8: Nag-inom na kong bigimak. Naunian to.
7: Pila ka kaadlaw nga murag nakatulog o kumatos diya sa hospital?
8: Pulo kaadlaw.
7: 10 days, pulo kaadlaw. So, okay ka na karon?
8: Oo.
7: So, likay nagdulag computer?
8: Dili na.
7: Ah, dili na. Ayaw na kay di ay magkaayo magdula o sobra-sobra sa computer.
8: Salamat, Pastor.
7: Yes, sa Ginoo ta pasalamat ha, kay Jesus. Oh, kay Jesus.
9: May aga, igan Pastor Richard. Bisan pa man, ako si Mirna sa gihapon. Mirna Barrientos Basco. Gusto ko pagid mag-testimony about sa aroma. Kay ang aroma, maayugid inisya sa paso. Kay ang akon ba nga napaso sa motor. Karon gigamitan ko siya sang aroma. Na wala ako sang gigamit sa iya nga iban, kundi ang aroma lang, ginabutan ko lang sa iya nga paso. Siya, nag-ayo siya sa aroma sa sige ko lang butang. Na sabong, wala na siya sang paso. Bisan pa man sa akon, kaya ako frog ko ang aroma, kaya ako isa nagapanguma. Nagkaroon ako ng lanag. So wala gid ako sang ginbutang nga iban. Aroma lang gid ang gibutang ko. Tatlo lang kabisis sa pagbutang ko sang akong lanag, nag-ayo ako. Kaya frog ko pa rin ang aroma, mas the best pagid siya sa mga iban pang haplas. I love pa rin aroma.
10: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mo taliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi, nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes,
4: Philippines, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur, Villanueva Funeral Homes.
0: Uy, nabugahat ko. Naapod yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
11: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuha na.
12: Rexido Forte!
13: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
12: Rexido Forte!
13: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
12: Rexido Forte!
11: Maunang discarding ako, discarding bisnak na to.
12: Rexido Forte!
11: Mas paspas, banat sa upat!
14: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
5: Unilab quality yan.
14: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
16: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
15: 90s

0: Radio Kaibiga.
1: Your number one radio.
2: Ang katinig sa hilana, dapat di napatugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Happy anniversary.
6: I love you. So beautiful.
5: Akong gift nimo.
6: Wow! Kanindot ko tani. Customized mug branding.
5: Ganahan ka?
6: Salamat, Han.
5: Di apa?
6: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakabantay ko.
5: Ang unsan?
6: Lahi siya sa uban printing na akong nakitaan. Pulido ka ayong pagkahimo. Mahal nino.
5: Di kalidad ng pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod ka dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
6: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
7: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
8: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bag-unilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at Bansa NVA Mall, Poblasyon, Valencia City. GRD Printing Services.
9: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
10: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
9: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.

0: Mangaon na ta.
1: Uy, kalami sa sinabaw.
2: Naabay kinilaw.
3: Ilabas ang bida sa lamisa.
4: Fuego blend jelly paste.
2: Kalami ane.
4: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
3: Sukad karon, matag-hamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
1: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag gakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
5: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
6: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
5: 90s.

OK Radio Kaibigan. Oh, oh, oh. 98.3

0: Ah, yes, akin sa ni Paliog.
1: Eric Sutuan, Kadingilan.
0: Ah, Kadingilan. Yes, unsa ato igan, Eric?
1: Eric, Pastor.
0: Okay, go ahead, ah, Paliog.
1: Good to see you, Pastor. Sa Bikima, Pastor, sa akong pahit akong ikot, pangkating katula. Niya, apalang sa akong Bikima, nagpahit ko siya ang igan bigyan.
0: Oo.
1: Ah, pero nasabay ko siya, Pastor, wala, gilang sa Pastor sa akong likod.
0: Gasakit ang imong likod, ah?
1: Oo, gasakit. Pagkatapos, Pastor.
0: So, karon wala na?
1: Wala lagi, Pastor.
0: Pila kapsula imong nainom?
1: Naayaw siya sa Vigimax.
0: Salamat sa Ginoo. Gigamit sa Ginoo ang Vigimax Plus. Pila kapsula imong nainom, Igan?
1: Kuha na, Pastor. Gakabuok.
0: Aduha na kabuok?
1: Oo.
0: Okay, so naayaw na. Salamat sa Dios, ah?
1: Naayaw na, Pastor.
0: Salamat.

0: Kinsa ni Palayon?
1: Turin Mengbore.
0: Okay, taga asa ka Igan?
1: Taga Bantuanon.
0: Taga Bantuanon. Ang sa ato Igan?
1: Mag, simon yung tako sa Digimax.
0: Yes, go ahead Igan, padayon.
1: Kita akong record, okay. Ako kung tungi, sulayan na, ginam ko, usalan yun ka, Max. Natiwala lang ko, kaya nawala naman, nandigaw akong gibati. Tungod na, tungi, yung ako, usalan yun ka, buka sura sa Digimax. So, magpasalamat ko na ang Digimax pa nakatabang yun sa akong gibati o daan na kaya nga akong paminaw.
0: Salamat kay Igan, Lingling, Boris.

0: Kinsa ni Palihog?
1: Arolda, nakita niya pa sir sa Ultimawi.
0: Yes.
1: Pasalamat po dako sa Ginoo kay sige mo i-garant sa manang Inday ang MBG Max ba? Huwag ka balibali.
0: Oo. Inday Lurna?
1: Migraine daw.
0: Ano man galabat imong ulo sakit?
1: Sakit kay gulo sa pasur, doon ni mo trabaho, init magay ba?
0: Oo.
1: Nagpalit ko kay Inday, yun yan ni Uli, sila baramag, wala na yung tao dito sa tindahan kaya na nito kailan nagbaro, nagpalit.
0: Oo.
1: Wala naman na pulo, kapag kapsul pa sir, na ayaw ko migraine, murag maulog, ako mata pa sir.
0: Grabe na ikasakit kung mo atake ang sakit sa migraine.
1: Gulo pa sir, mukrus din niya sa kungtunga, sa mata ba, di ka sa agdang, wala na ba yun, katuko sa una, mawag doon, ipalit ko BG Max pa sir, wala aramag na pulo, kapsul, na ayaw, di ka luyan, gino,
0: salamat.
1: Ang migraine ako.
0: Salamat sa Ginoo. Salamat gigiyahan ka nga ni ka sulay gi ka sa Vigimax.
1: Oh, salamat kay Pastor. Palit ako gusto ra kay akong pamilya ra akong ipainom do sila sa kumbata. Le sakit yan til kay isara na ayo.
0: Ayo. Sakit ang til.
1: Sa gibati kay nangungulo sa yang kiting og yang magara sa nang yang lukulukunan.
0: Mao ba? Salamat kay sa Ginoo. Pila na ka dugay imong antos anang migraine mo?
1: Pastor. Mga almost 2 years akong migraine pero mo wala ba ra. Mubalik kung minom kong kape, dili mo niya sa doktor. Ano, dituluhi ang bis Ginoo ba sir? One time, wala ka magkatulo, wala kapsul.
0: Okay. Salamat kay Igan, Pastor. Salamat kayo.
1: Salamat, Pastor. God bless. Okay. Power sa inyong program.

0: Igan Inda ni.
1: Yes, Igan Inda.
0: Ako ba na to, sir? Yung Igan Bibi.
1: Oo, naon sa imong baba? Ba na dahil?
0: Yung trabaho, magulpanday niya. Stress kayo siya ba? Hindi kan sa balay, ikan sa iyang trabaho. Tapos? Tapos, hindi kayo ang rawat. Pag abutin sa balay, halos marang din ang ulihok niya. Pagka, pag, anang gabi, hindi pa inong lang siya o duha kabuok niya. Pag akuntag, hindi siya nga lang, hindi ko na kayo ang paminaw. Marang tauhay ko na kayo.
1: Ining ato mong Convenia Max Plus actually maay ni siyang energizer. So wow. Man siya nga nindot kani sa tugi pangkapoy mag-inom gyud og Convenia Max Plus kada. Kung ikay ni siya kataba. Salamat kay Igan Inda, salamat kay kayo ha.

0: kasi gidala diri sa balay uli ko ipa inom na ko na ko sa bigimak di dubol niya ko na ko duha ko ipainom sa iya kaloy sa Ginoo pastor wala lagi sira admit maay na si Carol naka-eskwela na si gahapon.
1: Salamat sa Dios, salamat kay Iga na Lorna. Salamat kay kayo no. So ikaw nakabalik og lakaw, anak usab mo na ayo. Salamat kay Iga Lorna.
0: Salamat kay
1: kayo.
0: Salamat sa Ginoo nga maong tambal.
1: Amen.

0: Pastor Dino Ribastor.
1: Adino, ayos Pastor Dino of Don Carlos. Naon sa tayong mga asawa, Pastor Dino?
0: Wala, Pastor, sa iyo, okay. Nakatindog na siya, pinaalis siya. Nakapalit nila Pastor Kuro, o Kilian Bijimak. Daro, makatindog na siya, Pastor. Salamat kayo, Pastor, sa mga pag-aampong po.
1: Okay. Naon sa tayong mga asawa, gani, Igana Dino?
0: Na-stroke po siya, Pastor. Na-stroke. Ang iyang kuan, ang bata sa tiyan, namatay. Kay buros nito siya pag-stroke niya.
1: Oo. Mauto siya nga nagpaampo, kay mga anak to siya ang problema. Na-stroke ang ang asawa atong panahon ng mga anak siya.
0: Oh, Pastor. Salamat sa Ginoo kay bisan namatay ang bata. Pero karon kita na po ang dako kayo ang kuan resulta sa pag-ampo og ato sa BG Max yon. Nakapalit ko la Pastor karon sa kabutilya.
1: Isa kabutilya. Salamat kayo Igan Dino. So, makalakaw-lakaw ni mga asawa.
0: Oh, sir, pagkakaron Pastor makalakaw na siya, agad-agad ko na po diri sa dingding, katindog na siya.
1: Okay.
0: Salamat sa Ginoo kay makalikod na gyud siya.
1: Okay. Pastor Dino, salamat.

0: kaibigan Diding Bakaso.
1: Nalipay ko na ko, Pastor. Ulian na yun siya kay makasuroy-suroy. Gahapon, nagsuroy na po siya, Pastor.
0: Nagsuroy? Nilakaw siya?
1: Oo, talakaw naman siya, Pastor.
0: Talakaw siya. Oga, mga igan, sa wag ikay magkakuhaan ni sa istorya ani, ang bana ni igan na Diding, nga taga Don Carlos, kini sila, dili makalagkaw sulod sa walo katuig. Diba, igan ding, walo katuig?
1: Oo.
0: Nga di makalagkaw, so ang bato ni magsakailan sa duyan, magdanduyan ang siya, ang iyang sakit na, masan siya na-paralyze?
1: 8 years, good.
0: 8 years ang na-paralyze tapos taas po iyang sugar.
1: Oo. Daghang mga maintenance na agyan ako.
0: Daghang ako?
1: Hindi makilagay ang nakauli.
0: Daghang kay kanagasto ng mga maintenance niya kaniyad to? Nga tambal?
1: Digimax na testing sa one bottle.
0: Oo.
1: Oo. Daghan gid. Ni alibiyo gid Pastor Masi sa akong mama sa Gwitter.
0: Kamusta ang Gwitter si mong mama?
1: Dako yung Gwitter si Ang Liog nga karon ni kupos-kupos na gid Pastor. Gamay na lang.
0: Gamay na lang ang nabilin.
1: Oo.
0: So,
1: mga apo, mga UPI, takipatiyan.
0: Oo.
1: Mga ulihan gid Pastor.
0: Naulihan naman ni gamit sa atong Vigimax Plus o labaw sa tanan sa atong nga pag-ampo.
1: Wala na di kumabawala, Pastor, sa Vigimax.
0: So, kanunay...
1: Sa tigmok na kumpanya.
0: So, kanunay ka na ay Vigimax Plus diha. So, gabaligya ka Vigimax karon diha?
1: Oh, gabaligya ka, Pastor.
0: Tungod kay
1: dag...
0: Ah, kay dagang kapangutana, kay nakita mag nila nga naayo imong bana. Salamat kayo, Igan. Sini paliyog.
2: Turun mong bulis.
0: Oh, kita kaasa ka, Igan.
2: Tagabantuanon.
0: Tagabantuanon. Ang sa ato, Igan?
2: Mag... Simuli yung tako sa Vigimax.
0: Yes, go ahead, Igan. Padayon.
2: Kita akong record, okay. Ako mo itong sulayan nga, alam ko, usalan yun ka, Vigimax. Natiwala lang ko, kaya nawala naman, nagawa akong gibati. Tungo na itong giyong ako, usalan yun ka, kapsura sa Vigimax. So, magpasalamat ko na ang Vigimax pa nakasabang yun sa akong gibati o daan na yung kaya nga akong paminaw.
0: Salamat kay Igan, Lingling, Boris.

0: Saan ni palihoga?
1: Dito si Maya.
0: Oy, Igan ni Sel. Kamusta man, Igan ni Sel?
1: Magpasalamat lang ang Pastor, Pastor, sa Vigimax.
0: Salamat sa Ginoo sa ipagamit sa Vigimax. Yes. Oo.
1: Pero wala ning Vigimax, Pastor. Nagpadayon pati nga liog tulo o gana. Ako ang kutoy na bakot tayo. Tumod sa Ginoo, Pastor. Nanaa ang Vigimax, Pastor.
0: O sa kadugayon ng antusin mo si Mong Totoy, matuloy mo nagubag o gatulo o ganana?
1: Ano, Pastor? Kaming
0: tugod
1: pa sa 19
0: pa akong
1: edad, Pastor.
0: Dalaga ka pa,
1: Anto? Wala ka po akong anak.
0: Oh, dalaga. Dalaga, Anto, nga namin niyo ka o nakaanak o tulo?
1: Oh, wala niyo matutoy sa akong tulo ka anak, Pastor.
0: Ah, wak makatutoy tungod kay gawbag o ganana?
1: Baho man, Pastor.
0: Ah, baho ang gata sa gawas. Baho ang gata sa gawas. So, unsay na itabo, nakainom kang Vigimax Plus?
1: Oo, nakainom ko Vigimax Plus, Sir. Kuan to, kami napulok pa kabuok, Pastor.
0: Oo.
1: Tapos, ipatuloan na yun ako.
0: So, unsay itabo?
1: Nawala ang iyan ang pagtulo, tapos ang mulmul kayo siya, yung pink-pink siya, ang color.
0: Kailan mong edad karoon ni Ganisel?
1: 40 na, Pastor.
0: 40. So, 19, 40, tapos 21 years ka nag-antos?
1: Oo. Mag-antos ko naging Pastor. I-advisean ako sa doktor nga ako ang ipa-operahan. Nag-lapon ko na akong pitas tutoy, kaya matin mong lalang sa pitas.
0: Oo.
1: Pero wala ko mo kuan, Pastor, kay
0: isod
1: kayo o wala tayo ikipakimo. Dato, hindi akong salamat sa Ginoo, Pastor.
0: Nga niabot ang Vigimax. Salamat kayo, Igan. Igan Lisel. Tagabas.

0: Actually, Palayog.
1: Turing Lingbore.
0: Okay, taga asa ka, Igan?
1: Taga Bantuanon.
0: Taga Bantuanon. Ang sa ato, Igan?
1: Mag-simuna yung tako sa Digimax.
0: Yes, go ahead, Igan. Padayon.
1: Kita ko record, okay. Ako mo itong sulayan na ginam ko. Usalan yun ka, Max. Natiwala lang ko rin. Wala naman ang nagawin akong gibati. Tungod na itong giyong ako. Usalan yun ka buo kapsura sa Digimax. So magpasalamat ko na ang Digimax pa nakatabang yun sa akong gibati o daan na ikaya nga akong paminaw.
0: Salamat kay Igan, Lingling, Boris.

0: Isa ni palihoga.
1: Ginisel, si Maya.
0: Oy, Iganisel, kamusta man Iganisel?
1: Magpasalamat lang ang pastor, pastor, sa Bijimax.
0: Salamat sa Ginoo sa pagkami sa Bijimax. Yes. Oo.
1: Pero wala ning Bijimax, pastor. Nagpadayon patingali o tulo o nana. Ako ang kutoy na bakot tayo. Tumod sa Ginoo, pastor. Nanaa ang Bijimax, pastor.
0: O sa kadugayon ng antusin mo si Mong Totoy, matuloy mo nagubag o gatulo, ganana?
1: Ano, pastor, kami tugod pa
0: sa 19
1: pa akong edad, pastor. Uy,
0: dalaga ka pa
1: ito. Wala ka po ang anak.
0: Oh, dalaga. Dalaga, hantod nga namin yung ka o nakaanak o tulo.
1: Oh, wala niya matutoy sa akong tulo ka anak, pastor.
0: Ah, wak makatutoy tungod kay gaubag o ganana.
1: Baho man, pastor.
0: Ah, baho ang gata sa gawas. Baho ang gata sa gawas. So, unsay na itabo, nakainom kang Vigimax Plus?
1: Oo, nakainom ko Vigimax Plus, sir. Kuan top ato kami, napulok pa kabuok, pastor.
0: Oo.
1: Tapos, ipatuluan na yun ako.
0: So, unsay itabo?
1: Nawala ang iyan ang pagtulo, tapos ang mulmul kayo siya, yung pink-pink siya, ang color.
0: Kailan mong edad karoon ni Ganisel?
1: 40 na, pastor.
0: 40. So, 19, 40, tapos 21 years ka nag-antos?
1: Oo. Mag-antos ko naging pastor. I-advisean ako sa doktor nga ako ang ipa-operahan. Napon ko na akong pitas ko ito. Kasi mong lalang sa pitas. Pero wala ko mo kuan, pastor. Kay
0: isod
1: kayo o wala tayo ikipakimo. Dato, hindi akong salamat sa Ginoo, pastor.
0: Nga niabot ang Vigimax. Salamat kayo, Igan. Igan Lisel. Taga-barang.

0: Igan Inda ni.
1: Yes, Igan Inda.
0: Ako ba na pastor, si Igan Bibi.
1: Oo, naon sa imong baba, ba na diay.
0: Yang trabaho magud panday niya. Stress kay siya ba, uli gikan sa balay, gikan sa iyang trabaho.
1: Tapos,
0: ya, tapos gikan ang rawas, pag abot sa balay, halos murang ginamulihok niya. Pagka, pag anang gabi, hindi pa inong lang siya og duha ka buok. Ya, pag akuntag, hindi siya nga lami, kung kay iyang paminaw, murang tawhay kung kayo.
1: Ini ato mong Convenience Max Plus actually maay ni siyang energizer. So man ni siya nga nindot kay ni sa tugi pangkapoy mag-inom gyud og Convenience Max Plus kada kung ikay ni siya katabak. Salamat kay Igan Inda, salamat kay kayo ha.

0: palihog.
1: Igan imay ni Kustor.
0: Igan?
1: Igan imay urungan. Tagapatag, Kustor.
0: Ah, tagapatag. Asapit nga patag, maramag? Asa alanib?
1: Patag alanib.
0: Okay, si ato Igan.
1: Kuan, kanang nakoy ikon sa akong anak, Kustor ba? Kay nagnupra bisaw, dahil nakalapa.
0: Oo.
1: Dayon, nagpalit ko lang Igan kami ke. Akong gi, kanang... Upawan ako kay ulo man kayo.
0: Ang ulo niya maoy na lata-lata yung ulo na katol? Ang ulo?
1: O sige. Kaya baho. Akong gipalitan nilang Igan Ilin Kamiki. Then maoy na ako.
0: Ang sa'yo mong gipalit sa ilan ni Igan Ilin Kamiki?
1: Vigimax.
0: Vigimax, okay.
1: Then siya nang upawan ako yung ulo kay para nga mapambalan na yung tanan. Eh nalata man.
0: Okay.
1: May akong gipagkaya. Ang uban akong gipainom sa iya. Then ang subjarong doktor na kuha naman rin ang iyang ulo. Balik na po rin ang taas. Ang buhok.
0: Ulan ng katol?
1: Gamay na lang kayang katol-katol siyang ulo.
0: Salamat sa Ginoo.
1: Mara na, Pastor. Salamat
0: okay. Kisa di paliyo gani, kisa to si?
1: Igan imay urungan.
0: Igan imay urungan. Lower patag alani.

0: Hello.
1: Yes, akin siya ni Paliog.
0: Igan din ni President.
1: Ah, yes. Igan din, kasi ato igan din.
0: Asong mama igan bang, yung guiter bito sa liog.
1: Kaya oo.
0: Gamay na ba ya?
1: Ay, ni gamay na. Dako ba kayo yung guiter sa una sa liog niya?
0: Oo, oh, dako na yung guiter niya. Karo ni kupus-kupus na.
1: Kupus-kupus na. Pila kabuk yung nainom?
0: Nakapalit nang ko diya o isa kabuk niya.
1: Isotelia.
0: Pastor.
1: Yes.
0: Anam-anam nang yung inom.
1: Nom? Okay. Salamat sa Ginoo.
0: Oh.
1: So, nakita kini mo alibyo sa diyan ni gamit sa Vigimax Plus.
0: Oo, oh, oh, ano, lagi ko diyan, Pastor, kung magpalit po Vigimax.
1: Okay, sige. Ano, bisita lang mga igan. Pwede po mo kung magpalit mo gluten liya, na po diya sa, kuhan, sa Basco's Pharmacy. Naya po retail liya.
2: Oh. Testimony ko sa katong ako nga po, bang gisagitan ng tiyan, Pastor.
1: Ah, sige, igan, paliyog.
2: Ikan sila katumbalon, Pastor, naabot din sa balay, dayon. Isagitan manugtiyan ng akong apo, luspad na gid kayo. Ipainom dayon na mo, og, Vigimax Plus, dayon nakatulog siya. Pagkahuman niya katulog, pag mata, Pastor, wala na yung sakit ang iyong siya, mayon na.
1: Pila-dula
2: na siya.
1: Pila yung edad o pila kapsula imong ipainom?
2: Isa na kakapsula ipainom, ang edad niya kay 4 na paingon sa 5.
1: Okay. So, gikan sila sinayawan o taga sinayawan sila nga mibisita diya sa inyo?
2: Taga katumbalon sila, Pastor.
1: Ah, katumbalon sila. Tapos ni anha diya sa inyo, unya pag-abot diya sakit kay ang tiyan?
2: Oo.
1: Okay. So, luspad na siya? Nang luspad na?
2: Oh, luspad kayo. Kay, layo man ang biyahe. Layo-layo bagong botora sila.
1: Okay. Katong imong bana nga, unsa kay ito, murag kapoy, unsa to, murag nalimot itong testimony mo sa imong bana?
2: Oo, gipangapoy ang lawas niya, kay naglampas ng ngudto, Pastor, ito, gumahan.
1: Oo.
2: Paguli niya, kapoy kay siya glawas, murag nagpulang niyang mata sa kakapoy, sa kainit siguro to, Pastor.
1: Oo.
2: Pag abot niya, nagitainom na ko siya, o kuan, bigimak, and gipapahulay, pagkaugma, nakalampas na po siya.
1: Salamat ko kita ito mga Vigimax Plus Manggoda. Kani siya, kanang energize rin siya. Gani, maupunin ako yung nagamit kahit di magkikalikayan nga kapuyon ta, gumika sa mga schedules. Kini maoy, gigamit sa Diyos aron paghatag ka na ko o dugang kaligoon. Salamat kayo, Igan, Mrs. Sibaliog.
3: Igan na ino, Dadaw.
1: Dadaw, Igan Dadaw, unsay ato.
3: Dadaw Marlon.
1: Dadaw Marlon.
3: Salamat ko sa Vigimax Doctor kay ugot niya kong ipon, bag ina ako, nawala din ang ubag.
1: Ano bag imong ipon?
3: Oo.
1: Tapos, nawala ang hubag.
3: Oh, ginawa na, ko.
1: Nawala ang sakit.
3: Nawala pa ng hubag, Pastor.
1: Salamat sa Ginoo. Pasalamatin ang Diyos. Nga naayo ka. Salamat kayo.

0: Si Vivin Montesilio ni sa puro ko mas balin siya ko sa Fernando. Yes. Na ako baron din sa talayron sa akong uyuan na kanang si Marcelo Gipitas yun. Isa po niya sa kaibigan din. At yung naging bulan mang good pag hindi na mo din nagluyan eh siya.
1: Okay. Ngayon nagluyan man?
0: Sa Gibate? Pero nag-inom na siya o Big Jimas. Nga lang. Paano ko sa akong auntie unsa di pa inom na sa akong angkon. Ngayon sa di pa inom na niya Big Jimas o kanang aroma. Di pa kuhan niya. Haplat.
1: Oo.
0: Ngayon talo sa Ginoo. Karoon kayo nang nilaan na po nandiyo sila. Kaya birthday po niya. Nagsaysintaan niya sa kitaro. Kaya nang isa Ginoo. Maayon nagigaya ang panlawas Pastor Dan.
1: Okay, salamat.
0: Ito sa kaibigan niya dito sa Talahiron, Pastor Dan.
1: Talahiron. Asa kayo sa akong Talahiron?
0: Talahiron, kinawi Pastor Dan.
1: Okay, bawi. Okay, salamat.

0: Hello.
1: Yes, akin sa Ripaliog.
0: Igan diring ni Pasudan.
1: Yes, igan diring sa ato, igan diring.
0: Asong mama igan bang, yung guiter bito sa liog.
1: Oo.
0: Gamay na ba ya?
1: Ay, may gamay na. Dako ba kayo yung guiter sa una sa liog niya?
0: Oh, dako na yung guiter niya. Karoon, may kupos-kupos na.
1: Kupos-kupos na. Pila kabuk yung nainom?
0: Nakapalit nang ko diya o isa kabuk.
1: Isutiliya.
0: Sir.
1: Yes.
0: Anam-anam nun niya. Inom.
1: Okay. Salamat sa Ginoo. So, nakita kini mo alibyo sa diyan gamit sa Vigimax Plus.
0: Oh, mo anha lagi ko diyan pastor kung mapalit ko Vigimax.
1: Okay, sige. Ani bisita lang mga igan. Pwede po mo kung magpalit mo gluten diya na po diya sa kuan sa Basco's Pharmacy. Na po retail diya. Ayun sa kinsa di paluyog ug tagaasa.
0: Ko ani igan sa Patuban ni pastor.
1: Igan in Patuban o Barangay San Francisco Don Carlos unsay ato masulti.
0: Pastor, tubo tang senior citizen nga member nga igan bidong Gabrielio.
1: Unsa iyang sakit?
0: Nakakrush siya sa isa ka battle na hurot niya kasi nakurat niya.

0: Ah, yes, akin sa Dipaliog.
1: Eric Sutuan, Kadingilan.
0: Ah, Kadingilan, yes. Unsa ato, Igan, Eric?
1: Eric, Pastor.
0: Okay, go ahead, ah, Paliog.
1: Good, hindi mo nalit ko sa Bikima, Pastor, sa akong pahitap ng ikot, pangkating karula. Niya, ato sa akong Bikima, pahit ko sila ang Igan Bikian.
0: Oo.
1: Ah, pero nasulay ko sila, Pastor, wala, hindi lang sa akong likod.
0: Gasakit ang imong likod, ah?
1: Oo, gasakit, Pastor, Pastor.
0: So, karon wala na?
1: Wala lagi, Pastor.
0: Pila kapsula imong nainom?
1: Ayos sa Vigimax.
0: Salamat sa Ginoo, gigamit sa Ginoo ang Vigimax Plus. Pila kapsula imong nainom, Igan?
1: Kuwari, Pastor,
0: duha ka buok.
1: Oo.
0: Okay, so naayo na. Salamat sa Dios, ah?
1: Ayos, Pastor.
0: Salamat.

0: Yes, akin sa ni Palayog ug Tagaasa.
1: Ikaw ano, ganin sa Tuban ni Pastor.
0: Ganin pa Tuban o Barangay San Francisco Don Carlos, unsay ato masulti?
1: Pastor, ito ba ang senior citizen nga member nga Egan Bidong Gabrielio?
0: Unsa iyang sakit?
1: Nakakrosya sa isa ka battle na hurot niya, Pastor, nakurat niya.

0: Kinsa ni palihog?
1: Arulda, nakita niya ba sir sa Old Cibawi?
0: Yes.
1: Pasalamat kung dako sa Ginoo kay sige mo i-garant sa manang Inday yan ang BGMAX ba? Huwag ka bali-bali.
0: Oo. Inday, Inday Lurna?
1: Migraine daw.
0: Ano man galabat imong ulo sakit?
1: Sakit kay gulungin ka ba sir? Gawin niyo mong trabaho, init magay ba?
0: Oo.
1: Dahil nagpalit ko sa Inday, kaya kayo niya uli, kasi nagbaramag, wala na yung power dito sindahan kaya na nito kailan nagbaro, nagpalit.
0: Oo.
1: Wala ka manapulo, kapsul ba sir, na ayaw ko migraine, murag maulog, ako mata ba sir?
0: Grabe dahil kasakit kung mo atake ang sakit sa migraine.
1: Yung mo, pastor, mo cross din sa kuntunga, sa mata ba, di ka sa agdang, wala na ba yun, sa tuko sa una, mauto ni palit ko BG Max, pastor, wala aramag na pulo, kagapsol, na ayaw, di ka luyan ni Ginoo.
0: Salamat.
1: Kasi bubalik ang migraine ako.
0: Salamat sa Ginoo. Salamat, gigihan ka nga ni ka, tulay gika sa BG Max.
1: Salamat kay pastor, mo palit ako, gutro ka na, kaya kung pamilya rin, akong itainom doon sila sa kumbata, sa sakit yung tiil, kaisa ro, na ayaw.
0: Ayaw, sakit ang tiil.
1: Magibate, kanangungungul sa iyang kiting, huwag iyang,
0: mo ba? Salamat kay sa Ginoo. Pila nakadugay imong antos anang migraine mo?
1: Pastor? Mga almost 2 years akong migraine. Pero wala ba? Mabalik kung minom kong kape. Dili mo na sa doktor. Ano? Dituluhian kay sa Ginoo. Pastor. One time. Wala ka magkatulo. Wala kapsul.
0: Okay. Salamat kay Igan, Pastor. Salamat kayo.
1: Yes, salamat, Pastor. God bless. More okay. Power sa program.

kalangitanan. Himaya o pungo, kanimo nagagin ka ng kalipay kukuso. Ikaw ang among Diyos, magpabilin sa kanunay. Ikaw maoga hapon karon, huwag mo abutay. O ikaw halaran, pag-aawitan, o pasilunggan. Pasalamatan ang imong pagkabuhutan. Jesus, ikaw lang ang takus, nga mudawat sa pagdayag kay ikaw ang among Diyos.

0: Pastor Dan. Si yes. Igan Normani sa Mailag.
1: Igan Normani. Ah, yes. Hello, ate. Ah, hello, Doc.
0: Okay na si Mel, Pastor Dan. Akong gipa-double dosage sa BG Max.
1: Salamat kayo. So, okay na siya. Yung
0: double dosage. Yes. Duha sa buntag, duha sa gagabi. Pati sa utso, nainom po siya. So, wala may overdose. So, akong gipadaghan o inom. Unya, dayon ang iyang tiil nga sakit kaayo. Akong gihaplasan o ganang giabrihan ako ang BG Max. Yes. Akong gihaplasan. Pagka mata niya, okay na siya.
1: Glory to God. So, wala na siya matay yung nag-admit. Salamat
0: praise
1: kayo.
0: Praise the Pastor sa BG Max.
1: Yes. Yes, salamat
0: thank
1: kayo.
0: You,
1: okay, igan.

0: Kesa di Palayog?
1: Turun Lumbore.
0: Okay, taga asa ka, Igan?
1: Taga Bantuanon.
0: Taga Bantuanon. Ang sa ato, Igan?
1: Mag, sumunin yung tako sa Bigimax.
0: Yes, go ahead, Igan. Padayon.
1: Kita akong record, okay. Ako ang tungi, sulayan na, ginam ko. Usalan yun ka, Max. Natingala lang ko, na wala naman, nga akong gibati. Tumudan at tungi, yung ako ang usalan yun ka. Kapsura sa Bigimax. So, magpasalamat ko na ang Bigimax pa nakasabang ngayon sa akong gibati o daan na kaya nga akong paminaw.
0: Salamat kay Igan, Lingling, Boris.

0: Yes?
1: Ako ang mama ni Diding.
0: Ay, mama ni Diding, maayong aga nai, may buntag nai.
1: Sir, salamat kong dapur. Sir, kaya pagkalibang kong dalhan dugo ba?
0: Oo.
1: Kaya, itainom ko ni Bibi itong dinding mas, baka kabuo.
0: Oo.
1: Kaluin sa Ginoo, karong buntag, ang tunang tanong sa sitay.
0: Ah, okay.
1: Kaluin sa Ginoo, naulian lang yung tarong, sir, dahil akong kilid.
0: Dahil mong kilid.
1: Ayun, mama, yung ganyan, alang daghan, dahil dugo mas ko. Mga pinawi ko na kagali sa akong tiyan.
0: Ah, okay.
1: Nakaloy sa kisaron, hindi na lang yung abso sa hospital. So, sa hospital na lang yung tapo kayo dalawa na dinugo gahapon.
0: Ah, gahapon.
1: Ang lor akong palibang dugo. Kaya yung kundibin, kaloy sa Ginoo.
0: Nay, ako usabon, nay. Duwa kaadlaw kang maglibang kang nay dagong dugo. Pila ka Vigimax Plus capsules ang imong nainom?
1: Duwa.
0: Salamat sa Diyos.
1: Naayo gayon, abis.
0: Okay.
1: Kasi ka na akong Twitter.
0: Oh, ang sa imong Twitter, nay?
1: Gamay-gamay na.
0: Ni gamay na. Dako dahil na sa una.
1: Dako sa una, niya.
0: Dako? Ah, okay.
1: Oo, niya. Doon nagkabatol ang akong
0: nainom. So, apil ang imong Twitter ni gamay na, ni huyos na.
1: Oo.
0: Pasalamati ang Ginoo, nay. Pasalamati ang Ginoo.
1: Salamat dito, sir. Dako, ligay ko po, salamat.
0: Salamat kayo, nanay, lalay.

0: dyan in Dani.
1: Yes, Igan Palayog.
0: Napoy ka ng embroidery, ayang ama-ama.
1: Oo.
0: Niya, ka ng gatawilan, nagidagdugo every 2 weeks, paglima kabag.
1: Paglima kabag. Kung saan ay sakit niya? Balo ka, kung saan ang gibati sa lao, saan ay sakit?
0: Oo. Niya, presko, pagito daw nga dugo.
1: Kung saan ay ang sakit, Igan?
0: Kanang galuspad, naman ko siya, pastor. Niya, mo rin itong gatawilan, sa pwede og dugo lagi.
1: Ah, sige. Okay, and then, saan natabo?
0: Dayon, nakapalit siya o nagpapalit siya sa kuwa o kanang isa ka butilya. Mutong iyan di pa inom. Ang tod niya, kanang naabot o mga pila na ka silya iyan nakalit karon kay wala na dyan. Lisbaktog na ang maama.
1: Salamat na Diyos. Sumaka. Lakaw-lakaw na.

0: testimony ko sa katong ako nga po ba nga gisagitan og tiyan, Pastor.
1: Ah, sige, igan, palihog.
0: Ikan sila katumbalon, Pastor, nabutin sa dalay, dayon. Gisagitan man og tiyan ng akong apo, luspad na gid kayo. Ipainom dayon na mo og bigimak plus, dayon nakatulog siya. Pagkahuman niya katulog, pag matapos ko, wala na yung sakit ang iyong tiyan, mayon na. Dula-dula na siya.
1: Pila yung edad o pila kapsula imong ipainom?
0: Isa na kakapsula ipainom, ang edad niya kay 4 na paingon sa 5.
1: Okay. So, gikan sila sinayawan o taga sinayawan sila nga mibisita diya sa inyo?
0: Taga katumbalon sila, Pastor.
1: Ah, katumbalon sila. Tapos ni anha diya sa inyo, unya pag-abot diya sakit kay ang tiyan?
0: Oo.
1: Okay. So, luspad na siya? Nang luspad na?
0: Oh, luspad kayo. Kay layo man ang biyahe. Layo-layo bang motora sila.
1: Okay. Katong imong bana nga, unsa ka ito? Murag kapoy? Unsa to? Murag nalimot itong testimony mo sa imong bana?
0: Oo, gipangapoy ang lawas niya. Kay naglampas ng ito, Pastor. Ika, gumahan.
1: Oo.
0: Paguli niya, kapoy kay siya glawas. Murag nagpulang niyang mata sa kakapoy. Sa kainit siguro to, Pastor.
1: Oo.
0: Pag-abot niya, nagitainom na ko siya o kuan. Bigi Max. Then, gipapahulay. Pagkaugma, nakalampas na po siya.
1: Salamat ko kita itong mga BG Max Plus Manggoda. Kani siya, kanang energized siya. Gani, maupunti akong nagamit kay di magkikalikayan nga kapuyon ta, gumika sa mga schedules. Kini maoy, gigamit sa Diyos aron paghatag ka na ko og dugang kaligoon. Salamat kayo, Iga na Mrs.
2: Salipaluyog. Si Merlin Domino ni sa Kibangay.
1: Merlin Domino. May buntag, Igan, unsa may atong...
2: Kanang mag-testimony ko, Pastor, sa taagi sa akong bana sa party sa iyang tiyo na nagubag.
1: Nagubag nga noon sa dayang TL nga nagubag man. Noon sa.
2: Kanto Pastor, kanang natumba siya sa motor, dayon, nasanad o gamay ang yang TL.
1: Oo.
2: Dayon, nubag doon to Pastor, hantod nga, nagnana siya, dugay kay naulian mga lima kabulan niya nga gidala-dala ang yang TL nga nagubag.
1: Oo.
2: Dayon, nagtumis doktor Pastor, ang kainan sa doktor, putlon daw.
1: Putlon? Taas iyang sugar? Taas iyang sugar?
2: Oh, ito na rin sa dukaan yung sugar. Dami naman kaya yung sugar.
1: Oh, pero kay nagnana na putlon ang remedy, ang solusyon.
2: Oh, kay mara na mag-mixin, Pastor, ang yung tiil.
1: Sige, Igan. O niya?
2: Dayon, kwanto, Pastor, nagbali dayon medikan sa doktor. Nakabinig mong po sa testimony na dagan kaya nga data. Ayos sa pinakagi sa imong Gigimax, ngayon lang tambal. Moto, Pastor, nga natisting niya nagpalit din ko ni Igan Chokyo. Nagpalit ko, hindi marakabok, Pastor.
1: Oo.
2: Hantod, akong ipatumak ang isa, gilaplas na ako ang isa. Dito rin, Pastor, nawala tong baho, ma. Galis na sa iyang tiin.
1: Oo.
2: Hindi maragyod ka mo, Pastor, ang iyang nahurot ang to. Nauga kayo ng iyang tiin.
1: Okay.
2: Kung yan, nagdugang kagpalit dahil nagto. O, dugang kuglima. Hantod, maragyod yung nakaayos sa iyang tiin, Pastor.
1: Amen. O, alima kabulan siya nag-antos. Salamat sa Diyos. Merle Domino o Barangay.

0: Ikaw, Lord, loud and clear ka. Kasi dito
1: ang fixadist, pastor, nag-anak ko sa center.
0: Yes, oo.
1: Naaman si Grace, ato nag-ingon ko ba na ang akong mga lutahan, sakit. Pag-uli na ko din sa balay, ito, pastor, pagkagabi, ilantan ko. Iya, pagkakarnaw, pastor, din ako katindog.
0: Bawa
1: ba? Bukong.
0: Uy, oo.
1: Naamay sakit din sa Miguel Karon, pastor. Kaya nagsakit, anak din karong nag-admit.
0: Onsa nga sakit tawag ana?
1: Kuan ko na pastor, mao ko nagikuan sa TV kato sa Domingo toksinya.
0: Ah, okay kato murag mawat ang kagusog unya sakit imong mga bukong nga bukog.
1: Oh, adto ko sa center pastor, inon ang nice diri sa Miguel nga. Mao na mga sakit diri karon sa lamok daw na sagikan.
0: Ah, okay, so mahimong murag epidemic na siya karon. Anyway, so onsa siya tabo iga na
1: unya pagka kuan pastor, pagka atong pagdayra kon tulog sa gabi, do ra sakto akong ginam sa Digimax, dayon pagka kanlaw na akong nabati nga. Nagsingko pangini kay ang lahi man ang hilanat pastor kay sa ilawom, init kay ako ilawom.
0: Okay.
1: Kunya, wala kay oras sige kung balik ug pamilya. Ya akong gihilakan kay nakahilak ko kay dinako katindog.
0: Okay, okay. Oo.
1: Kunya, pagkabuntag, niuto na ko kung inom og duha ka kapsul. Pagka alauna pastor, nakatindog ko. Pagrasya sa Ginoo, ipalingot ko bayo pastor.
0: So at least salamat sa Dios. O na naayo ka.
1: O akong anak pastor si Christian. Idala na ko sa center atong Bernice kay sila ko nang hilantan akong ipalaboratory niya ini ug yandong ko kay sige ba pagbalik-balik yang hilanat. Kunya, di kunan ko gripiral nga i-admit siya kay mubo yang flip dit dayon na dehydrate daw siya sa kainit yang hilanat.
0: Okay.
1: Kunya, naguna-una ko pastor ba kapoy bigit anay ma-admit ning kulod sa alig jud ko nimo Ginoo ikaw mag-ayo. Iuli ko diri sa balay pastor, wala na ko siya pa-admit ako sing gidala diri sa balay, iuli ko. Di pa inom na ko na ko siya Digimax, di dubol niya ko na ko duha ko ipainom sa iya. Kaloy sa Ginoo pastor, wala na gid siya admit, maayo na siya karon, naka-eskwela na siya gahapon.
0: Salamat sa Dios, salamat kay Iga na Lorna. Salamat kay kaayo no. So ikaw nakabalik og lakaw, anak ko sabdi mo na ayo. Salamat kay Iga Lorna.
1: Salamat sa Ginoo pastor.
0: Salamat kay kaayo.
1: Salamat sa Ginoo na mao nga tambal.
0: Amen.

0: Hello.
1: Yes, akin siya ni Palayog.
0: Igan ding ni Pastor Dan.
1: Ah, yes. Igan ding o si Ato Igan ding?
0: Asong mama Igan bang, yung guiter bito sa Liog.
1: Oo.
0: Nagamay na ba ya?
1: Ay, nagamay na. Dako ba kayo yung guiter sa una sa Liog niya?
0: Oh, dako na yung guiter niya. Karo ni kupos-kupos na.
1: Kupos-kupos na. Pila kabuk yung nainom?
0: Nakapalit man ko diya o isa kabuk.
1: Isotilya. Yes.
0: Anam-anam nun niya. Inom.
1: Okay. Hapon. Salamat sa Ginoo. So, nakita kini mo alibyo sa diya ni gamit sa Vigimax Plus.
0: Oh, muanha lagi ko diya, Pastor, kung mapalit ko Vigimax.
1: Okay, sige. Ani, bisita lang mga igan. Pwede po mo kung magpalit mo gutil diya, na po diya sa kuan sa Basco's Pharmacy. Naya po yung retail diya. Okay.

0: Yes, akin sa ni Palayog og Tagaasa.
1: Ito, ano yung Iganin Patuban ni Pastor?
0: Iganin Patuban o Barangay San Francisco Don Carlos, unsay ato masulti?
1: Pastor, ito ba ang senior citizen ng member ng Igan Bidong Gabrielio?
0: Unsa iyang sakit?
1: Nakakos siya sa isa ka, isa di kabato na hurot niya, Pastor, nakurot niya.

0: Hello.
1: Yes, akin sa Dipaliog.
0: Igan Bing, Mr. Dan.
1: Yes, Igan Bing, sa ato Igan Bing.
0: Asong mama Igan Bang, yung guiter bito sa liog.
1: Oo.
0: Gamay na ba ya?
1: Ay, ni gamay na. Dako ba kayo yung guiter sa una sa liog niya?
0: Oo, oh, dako na yung guiter niya. Karo ni kupus-kupus na.
1: Kupus-kupus na. Pila kabuk yung nainom?
0: Nakapalit nang ko diya o isa kabuk
1: niya. Sotelia.
0: Sir.
1: Yes.
0: Anam-anam nang niya inom.
1: Nom? Okay.
0: Hapon.
1: Salamat sa Ginoo. So, nakita kini mo alibyo sa diyan ni gamit sa Vigimax Plus.
0: Oh, mo ana lagi ko diyan pastor kung magpalit ko Vigimax.
1: Okay, sige. Ani bisita lang mga igan. Pwede po mo kung magpalit mo gluten liya na po diya sa kuan sa Bascos Pharmacy. Naya po retail diya. Okay.

0: Si Vivian Montesilio ni sa puro kumis Valencia ko sa Sardan. Yes. Na ako karon din sa Talayron sa akong uyuan na kanang si Marcelo Gipitas yun. Isa po niya sa Ibiza din. At doon naging bulan manggod. Pag ang hinamot doon, nagluya ni siya.
1: Okay. Ngayon nagluya man?
0: Sa Gibate? Pero nag-inom na siya o Bidjimas. Nga nga pa na ko sa akong auntie. Unsa rin kita, inom na sa akong angkon. Ngayon sa kita, inom na niya Bidjimas o kanang aroma. Gipakuan niya, gihaplas. Ngayon, kaloy sa Ginoo. Karon kayo nang nilaan na po nung dito sila. Kaya, birthday po niya. Nagsay sintaan niya sa kita. Kaloy sa Ginoo. Maayo na gigay ang panlawas, Pastor Dan.
1: Okay, salamat.
0: Ito sa kakaibigan ninyo dito sa Talahiron, Pastor Dan.
1: Talahiron. Asa kayo sa akong Talahiron?
0: Talahiron, kinawi, Pastor Dan.
1: Okay, bawi. Okay, salamat.

0: sa Nipaluyog?
1: Binida ng Sigan, Doc.
0: Okay, taga-asa ka, Igan?
1: Manila Group, Ulanaw del Sur.
0: Okay, unsay ato masulti, Igan?
1: Ako ang magpapasalamat po ng ako ituan, ng aking apo, kinagat ng, ano yun, amumuong.
0: Amumuong, yes.
1: Oo. E ngayon, namaga at nagnana.
0: Nagnana?
1: Oo.
0: Okay.
1: E ngayon, bumili ako ng tatlong Biggie Mac. Awa ng Diyos, bumaling po siya.
0: Praise God. So wala nang na, wala na po ng hubag, maga, wala na.
1: Oo.
0: Okay.
1: Salamat,
0: okay.
1: Pastor.
0: Sino nga ito? Si
1: Leonida Lansigan.
0: Leonida Lansigan of Manila Group Uwa.

Ako, isa sa nakapamatuod yun, tsaka yun sa Ginoo nga, diyan din ito na kanina ng Bibi Maxwestor. Kaya tulad din sa tubig na mo, damay kanding nga, dagan ka ayon niya kay gilayog man sa mga kanding na akong hero, nga ako sa kayo akong hero. Muto nga, nitukul akong hero. Grabe din akong adok maging nga, na siya mapakan na, wamang din magdugay, nakapakman din siya, napipagin niyang ako kayo. Niya, pagka, kung ano yun, adto, ang kanding, naligid na dito kay kikirig na gud ang kanding pastor, di ba? Itong grabe gina ko ampo sa Ginoo nga, Lord, nakasala na gid ko ani, makabayad na gid ko ani, tanako para magin sa kanding. Oo, pero salamat gid niya. Pagkawan ako ampo, nakadumduman niya akong pag-umangkon nga, yung siya ang tidam, kaya kayo nalaro Bibi Max, di ha, atong tambalan. Di mo ito nga among giyaban, o, Bibi Max, daw gid ka buok, timaan sa kalalo mo, gid na puno ang naman sa kanding pastor, pero salamat Ginoo pagkataon-taon na tabarong lang itong kanding o wala agad maunsa. Okay, so, o sa agad po sa makapamatuan pastor, nga agad na lang yan si Ginoo.

0: Cancel, kumusta man?
1: Na lang ko eh, gusto mo mo gawin sa ako ang tiyan na ito.
0: Okay.
1: Eh, ito mo ba doon? Ito mo yung spring.
0: Spring.
1: Naglabang ni ito. Tapos pag uli na mo anang hapon, mga alas 3. Yes. Uy, grabe naman kasakit ako ang tiyan. Grabe na good na sakit. Ingong po na, untaon ko na lang may, bili ko ma... Dalian siya nga, Domingo ra ba pagkaugma, kanimbahon ra ba na anak ko na. Kuy, gapabalaka na ito ang paristo to, kay grabe na yun, lukot-lukot na ito. Ubuntay akong gibati at tumdin ha sa simbahan.
0: Okay,
1: pagsimba na mo, muugyod akong gibati, nga grabe yun, nga gapaninto na ito, bugno nga singit, nga ikid masabot nga basta mo kakit yun siya, mulukot.
0: So grabe ka kasakit, grabe ka kasakit.
1: Grabe gig kasakit, pastor, na moto na, wak ko magsaba sa kumbana na nag-inom kong bidimak mga dua, pastor, kay napanghanggar naman siya matumiksin siya, pastor.
0: Ah, okay, kay mapospital na mo, unta?
1: Oo, mapospital na may, kay grabe mo na siya sa mabalaka, naalamig ka pang batayon. Alay siya, sige, pag andam na diha, na dili man ko galihok nga mag-andam, kay dili ginapit makuha na kong tiyan ba, nga okay. Grabe gig na kasakit, moto pag inom na kong bidimak, na arang-arang man ko, kay nakautot na man ko dayon.
0: Okay, so naihangin dayon dahil sulod ang tiyan ato?
1: Oo.
0: So human ato, nagawas ang hangin, ni okay dahil ni Munggan?
1: Doon nakabuhok, pastor, akong nainom, pastor. Tapos giaplasan ko lang dayon, giabrihan ako gamay, mo ko dayon, giinom ko po dayon, pastor.
0: Ang sobra?
1: Oo, ang sobra.
0: Okay, so human ato, pinalang kaminutos na ayaw siya?
1: 10 minutos, pastor.
0: Salamat sa Ginoo. Mga igan, magkato si Igan Lizel Obrera.
2: Iyan yung pastor dan.
0: Taga-asa?
2: Lurugan, pastor dan.
0: Ay, taga-lurugan, Lian. Ayos, o si Ate Masulte?
2: Magpasalamat ka sa mga Digimax, sir dan.
0: Pasalamat sa Ginoo sa Digimax. Unsa na imong gibati sa lawas, Igan?
2: Nagkalibang og dugo.
0: Ah, nagkalibang kagdugo? Okay. Pila nagka-adlaw imong anto sa atong kalibang kagdugo?
2: Pagtaod na, pastor.
0: Ay, taod na?
2: 4 years na.
0: Ay, 4 years na. Abasi na kay Kono, Almoranas, unsa baga, no? Unsa na imong sa doktor? Almoranas?
2: Dugo yun sa puro, pastor, dan yung ikalibangon.
0: Mao ba? Okay. So nag-inom ka, nag-asa ka nakapalit o gabi Digimax Plus?
2: Yes, kaibigan.
0: Kaibigan Center. So nag-inom ka, 14 kabuki mong nainom, o niya, nawala na?
2: Oo, oh, nawala dahil. Patuloy siya na kayo, nawala dahil.
0: At tuloy ni Mugan, Diding, Bakaso.
3: Nalipay ko kong dako, Pastor. Ulian na yun siya kay makasuroy-suroy. Gahapon, nagsuroy na po siya, Pastor.
0: Nagsuroy? Nilakaw siya?
3: Oo, talakaw naman siya, Pastor.
0: Talakaw siya. Oga, mga igan, sa wag ikay magkakuhaan sa istorya ani, ang bana ni igan na Diding, nga taga Don Carlos, kini sila, dili makalagkaw sulod sa 8 katuig. Di ba, igan ding, 8 katuig?
3: Oo.
0: Nga di makalagkaw, so ang bato ni magsakaila sa duyan, magdanduyan lang siya, ang iyang sakit na, masan siya na-paralyze?
3: 8 years, good.
0: 8 years ang na-paralyze tapos taas mo iyang sugar.
3: Oo. Daghang mga maintenance na agyan ako.
0: Daghan ako.
3: Digimax niya ganyan na sa uli.
0: Daghan kay kanagasto nga mga maintenance siya kaniyad to? Nga tambal?
3: Digimax na testing siya 1 bottle.
0: Oo.
3: Oo. Daghan gid. Ni Alibio di Pastor maski sa akong mama sa Gwitter.
0: Kamusta ang Gwitter si mong mama?
3: Dako yung Gwitter siya ang liog niya. Karoon, ni kupos-kupos na gid Pastor. Gamay na lang.
0: Gamay na lang ang nabilin.
3: Oo.
0: So,
3: ako mga apo, mga UTI, takipatian.
0: Oo.
3: Mga ulihan gid Pastor.
0: Naulihan naman ni gamit sa atong Vigimax Plus o labaw sa tanan sa atong nga pag-ampo.
3: Wala na dito magbawala, Pastor, sa Vigimax.
0: So, kanunay...
3: Sa ginis sa tignan na kumpanya.
0: So, kanunay ka na ay Vigimax Plus diha. So, gabaligya kag Vigimax karon diha.
3: Oh, gabaligya ka, Pastor.
0: Tungod kay
3: dagang
0: ah, kay dagang kapangutana, kay nakita mag nila nga naayo imong bana. Salamat kayo, Igan.
4: Igan Indam.
0: Yes, Igan Indam.
4: Ako ba na, Pastor? Si Igan Bibi.
0: Oo, naunsa imong baba? Bana diha.
4: Iyang trabaho, magulpanday niya. Stress kayo siya ba? Iligulihikan sa balay, ikan sa iyang trabaho.
0: Tapos?
4: Tapos di kayo ang lawas. Pag abutin sa balay, halos murang din na mulihok niya. Pagka, anang gabi, hindi pa inong lato siya, duha ka buok niya. Pag abuntagin siya, nga lang, ko na kayo iyang paminaw. Murang tauhay ko na kayo.
0: Ining ato mong Vigimax Plus actually maay ni siyang energizer. So wow. Man siya nga nindot kay ni sa tong ipangkapoy mag-inom gyud og Vigimax Plus kada. Kung ikay ni siya kataba. Salamat kay Igan Inda, salamat kay kayo ha.

0: Iganlord, loud and clear ka.
1: Ang fix address pa to, nanana ako sa center.
0: Yes, oo.
1: Naaman si Grace, ato nag-ingon ko ba na akong mga lutahan, sakit. Pag-uli na ako din sa balay, ito pa sir, pagkagabi, ilantan ko. Iya, pagkakarnawag ko, di na ako katindog.
0: Bao ba?
1: Uy,
0: oo.
1: Naamay sakit din sa Miguel Karong Pastor, naghanag sakit, anak din karong na-admit.
0: Unsa nga sakit tawag ana?
1: Kuan ko na pastor, mo ko nagikuan sa TV kato sa Domingo toksinya.
0: Ah, okay kato murag mawat ang kagusog unya sakit imong mga bukog nga bukog.
1: Oh, adto ko sa center pastor, yun ang nice dire sa Miguel nga. Mao na yung mga sakit dire karon sa lamok daw na sagikan.
0: Ah, okay, so mahimong murag epidemic na siya karon. Anyway, so unsa yung tabo iga na
1: unya pagka kuan pastor, pagka atong pagdayon akong tulog sa gabi, eh, duha ra kapsul akong ginom sa Digimax, dayon pagka kadlawon akong nabati nga nagsingkop pangini kay ang lahi man ang hilanat pastor kay asa ilawom, init kay akong ilawom.
0: Okay.
1: Kunya, wala kay oras, sige ko balik-balik og pamilya. Ako ang hihilakan, kana kahilak ko kay dinako katindog.
0: Mm, okay, okay. Oo.
1: Kunya, pagkabuntag, niuto na ko og inom og duha ka kapsul. Pagka alauna pastor, nakatindog ko. Pagrasya sa Ginoo, ipalingot ko bayo pastor.
0: So at least salamat kunya, sa Dios. Oh, naayo ka.
1: O akong anak pastor si Christian. Idala na ko sa center atong Bernice kay sila ko nanghilantan, ako ni pa laboratory niya ini og yan dugo kay. Sige ba pagbalik-balik yang hilanat. Kunya, di kunan ko gripiral nga i-admit siya kay mubo yan slip dit dayon na dehydrate daw siya sa kainit sa hilanat.
0: Okay.
1: Kunya, naguna-una ko pastor ba kapoy bagid ana yung ma-admit ning kulod sa alig di ko rin mo Ginoo ikaw mag-ayo. Iuli ko diri sa palay pastor, wala na ko siya pa-admit, ako siya gidala diri sa balay, iuli ko. Di pa inom na ko na ko siya Digimax, di double niya ko na ko duha ko ipainom sa iya. Kaloy sa Ginoo pastor, wala na gid siya admit, maay na siya karon naka-eskwela na siya gahapon.
0: Salamat sa Dios, salamat kay Iga na Lorna. Salamat kay kaayo no. So ikaw nakabalik og lakaw, anak usab di mo na ayo. Salamat kay Iga Nor.
1: Salamat sa Ginoo pastor.
0: Salamat kay kaayo.
1: Salamat sa Ginoo na maong tambal.
0: Amen.

0: Yes, akin sa Nipaliyog ug Tagaasa.
1: Ko ano ay ganin sa Tuban ni Pastor.
0: Ganin pa Tuban o Barangay San Francisco Don Carlos unsay ato masulti.
1: Pastor, ako gitang senior citizen nga member nga Megan Bidong Gabrielio.
0: Unsay iyang sakit?
1: Nakakrosso sa isa ka battle na hurot niya Pastor, nakurat niya.

0: Isa di paliog.
1: Igan imay ni pastor.
0: Igan?
1: Igan imay urungan. Tagapatag, pastor.
0: Ah, tagapatag. Asa pit nga patag, maramag? Asa alanib?
1: Asa alanib.
0: Okay, si ato Igan.
1: Kuan, kanang nakoy ikon sa akong anak, pastor ba? Kay naglupra bitaw, dahil nakalapa.
0: Oo.
1: Ngayon, nagpalit ko lang Igan sa Miki. Akong gi, kanang upawan ako kay nalukoy man kayo.
0: Ang ulo niya maoy na latalata yung ulo na katul?
1: Oo, ang ulo? Oo, kay baho. Dahil akong gipalitan nilang Igan Ilin sa Miki. Dahil maoy na ako.
0: Ang sa'yo mong gipalit sa ilan ni Igan Ilin ka Miki?
1: Vigimax.
0: Okay.
1: Kanang upawan ako yung ulo kay para nga mapambalan na yung tanan. Kay nalata man.
0: Okay.
1: Maoy akong gipagkaya. Ang uban akong gipainom sa iya. Dahil ang subjaran doktor na kuha naman rin ang iyang ulo. Balik na po rin ang taas yung buhok.
0: Ulat ng katul?
1: Ang oo. Gamay na lang kayang katul-katul yung ulo.
0: Salamat sa Ginoo.
1: Umara na, pastor. Salamat
0: okay. Kisa di paliw gani? Kisa to si?
1: Igan Imay Urungan.
0: Igan Imay Urungan. Lower patag alanib. Salamat kay Igan. Salamat. Diding. Bakaso.
2: Nalipay ko sa dako, pastor. Uy, anag din siya. Kay makasuroy-suroy. Gahapon, nagsuroy na po siya, pastor.
0: Nagsuroy? Nilakaw siya?
2: Oo. Talakaw naman siya, pastor.
0: Talakaw siya. Oga. Mga Igan, sa wag ikay magkakuhaan ni sa istorya ani, ang banan ni Igan na Diding, nga taga Don Carlos, kini sila, dili makalagkaw sulod sa walo katuig. Diba, Igan Ding, walo katuig?
2: Oo.
0: Nga di makalagkaw, so ang bato ni magsakaila sa duyan, magdanduyan ang siya, ang iyang sakit na, masakit siya na paralyze?
2: 8 years, good.
0: 8 years ang na paralyze tapos taas po iyang sugar.
2: Oo. Daghang mga maintenance na agyan ako.
0: Daghan,
2: dako. Digimax niya ganyan na sa uli.
0: Daghan kay ka nagasto ng mga maintenance niya kaniyad to? Nga tambal?
2: Digimax na testing sa one bottle.
0: Oo.
2: Oo. Daghan gid. Nga libyo gid pastor maski sa akong mama sa Gwitter.
0: Kamusta ang Gwitter si mong mama?
2: Dako yung Gwitter si Ang Liog nga karon ni kupos-kupos na gid pastor. Gamay na lang.
0: Gamay na lang ang nabilin.
2: Oo.
0: So
2: mga apo, mga UTI, takipatian.
0: Oo.
2: Mga ulian gid pastor.
0: Naulian naman ni gamit sa atong Vigimax Plus og labaw sa tanan sa atong nga pag-ampo.
2: Wala na gyud kumawala pastor sa Vigimax.
0: So kanunay
2: gini sa tigmok na kompanya.
0: So kanunay gyud ka na ay Vigimax Plus diha. So gabaligya kag Vigimax karon diha.
2: Oh, gabaligya ka. Pastor.
0: Tungod kay
2: dag
0: ah kay dagang gapangutana kay nakita mag nila nga naayo imong bana. Salamat kayo, Igan.
3: Ah, Pastor Dan.
0: Yes.
3: Igan Norman ni sa Mailag.
0: Igan Norman. Ah, yes. Hello, ate. Ah, hello, Doc.
3: Okay na si Mel, Pastor Dan. Akong gipa-double dosage sa Vigimax.
0: Salamat kayo. So, okay na siya iyang
3: ubo. Double dosage. Yes. Duha sa buntag, duha sa gagabi. Pati sa utso, nainom po siya. So, wala may overdose. So, akong gipadaghan o inom. Unya, dayo ng iyang tiil nga sakit kaayo. Akong gihaplas o ganang giabrihan na ako ang Vigimax
0: yes.
3: Akong gihaplasan. Pagka mata niya, okay na siya.
0: Glory to God. So wala na siya matayo nung admit. Salamat
3: praise
0: kayo.
3: Praise
0: the
3: pastor sa Vigimax.
0: Yes. Yes, salamat
3: thank
0: kayo.
3: You,
0: okay, Igan.

0: Sa ni Palayog?
1: Binida ng Sigan, Doc.
0: Okay, taga-asa ka, Igan?
1: Manila Group, Waulanaw del Sur.
0: Okay, unsay ato, masulti, Igan?
1: Ako, magpapasalamat po ngayon ako, Ipuan, ng aking apo. Kinagat ng, ano yun, Amumuong.
0: Amumuong, yes.
1: Oo. Eh ngayon, namaga at nagnana.
0: Nagnana?
1: Oo.
0: Okay.
1: Eh ngayon, bumili ako ng tatlong Biggie Mac. Awa ng Diyos, gumaling po siya.
0: Praise God. So wala nang na, wala na po ng hubag, maga, wala na.
1: Oo.
0: Okay.
1: Salamat,
0: okay.
1: Doctor.
0: Sino nga ito? Si
1: Leonida Lansigan.
0: Leonida Lansigan of Manila Group 1.

0: Igan Diding Bakalso.
1: Nalipay ko sa ko, Pastor. Uwian na yun siya kay makasuroy-suroy. Gahapon, nagsuroy na po siya, Pastor.
0: Nagsuroy? Nilakaw siya?
1: Oo, talakaw naman siya, Pastor.
0: Talakaw siya. Oga, mga igan, sa wag ikay magkakuhaan sa istorya ani, ang banan ni Igan Diding, nga taga Don Carlos, kini sila, dili makalakaw sulod sa walo katuig. Diba, Igan Ding, walo katuig?
1: Oo.
0: Nga di makalakaw, so ang bato ni magsakaila sa duyan, magganduyan ang siya, ang iyang sakit na, masakit siya, na-paralyze?
1: 8 years, good.
0: 8 years ang na-paralyze tapos taas po iyang sugar.
1: Oo. Daghang mga maintenance na agyan ako.
0: Daghan,
1: ako. Digimax niya gandang nasauli.
0: Daghan kay kanagasto nga mga maintenance niya kani adto? Nga tambal?
1: Digimax na testing sa one bottle.
0: Oo.
1: Oo. Daghan gid. Nga alibiyo di Pastor Masi sa akong mama sa Gwitter.
0: Kamusta ang Gwitter si mong mama?
1: Dako yung Gwitter si Ang Liog nga karon ni kupos-kupos na gid Pastor. Gamay na lang.
0: Gamay na lang ang nabilin.
1: Oo.
0: So,
1: mga apo, mga UTI, takipatian.
0: Oo.
1: Mga ulihan gid Pastor.
0: Naulihan naman ni gamit sa atong Vigimax Plus o labaw sa tanan sa atong nga pag-ampo.
1: Wala na gyud kumabawala Pastor sa Vigimax.
0: So kanunay
1: gini sa tigmok na kompanya.
0: So kanunay gi ka na ay Vigimax Plus diha. So gabaligya kag Vigimax karon diha.
1: Oh, gabaligya ka. Pastor.
0: Tungod kay dag kay dagang gapangutana kay nakita man nila nga naayo imong bana. Salamat kayo Iga.

0: Iganlin Ramirez diha sa Marama, kumusta o gaon sa may ato masulte? On sa may mga maayong balita diha?
1: Sige mo na sabi di Max Pastor ba?
0: Yes, Igan.
1: Akong anak ba, karang naglaag siya ba? Naglaag niya. Muta na pasmuhan, ang gusman guru to siya.
0: Oo.
1: Iulin sa balay, nalupog, luspad ka ayo. Nga, grabe siya kabog na wang iyang lawas ba. Namo rin to nga, ako siya ang diaplasa rin sa katong atong pinagpalang lana.
0: Oo.
1: Namurag. Giparingot siya, dagko kayo. Ako nang gipay ng abidiwak, nga duha jud ka buok,
0: nga hadlog
1: jud ko.
0: Oo.
1: Par minutes, Pastor, naulian jud siya, no?
0: Pila edad sa imong anak?
1: 6 years.
0: 6-year-old, tapos naglaag, pag-uli, luya ka ayo?
1: O yan ang luspad? Oo, pwede itong luspara, murag papil.
0: So, posibleng nagutuman to?
1: Oo. Yeah, akong gipay ng abidiwak, nga duha ka buok, nga plasa na ako sa pinagpalang lana, naulian siya, Pastor, nakatulog.
0: Duha lang ka, I mean, 5 lang ka minutos?
1: Oh.
0: Kanya, duha lang ka kapsula ang giinom?
1: Oh, duha lang gid. Marami ito yung nainom. Dako dito po salamat sa Ginoo Pastor. Kaya dako kayo ikatabang ang Gijimax.
0: Glory to God. Salamat kay Igan, Lynn. Ramirez diha. Igan Lord, loud and clear ka.
2: Kapag ito ang pagkadis, Pastor, na anak ko sa center.
0: Yes, oo.
2: Na amang si Grace, ito nag-ingon ko ba na ang akong mga lutahan, sakit. Pag uli na ko din sa balay, ito Pastor, pagkagabi, ilantan ko. Iya, pagkakarnaw, Pastor, din ako katindong.
0: Bawa ba?
2: Pagkakarnaw ng bukong.
0: Uy, oo.
2: Na amay. Sakit din sa Miguel Karong Pastor, na kaya nagsakit, anak din kayo nga admit.
0: Onsa nga sakit tawag ana?
2: Kuan ko na Pastor, mo ko nagikuan sa TV kato sa to minggo toksin niya.
0: Ah, okay kato murag mawat ang kagusog unya sakit imong mga bukog nga bukog.
2: Oh, adto ko sa sentro Pastor, inon ang nais diri sa Miguel nga. Mao na mga sakit diri karon sa lamok daw na sagikan.
0: Ah, okay. So mahimong murag epidemic na siya karon. Anyway, so onsa hitabo iga na
2: unya pagka kuan Pastor, pagka atong pagdayon akong tulog sa gabi, duha ka kapsula akong ginam sa Digimax, dayon pagka kanlaw na akong nabati nga. Nagsingkop pa mini kay ang lahi man ay hilanat Pastor kay sa ilawom, init kay ako ilawom.
0: Okay.
2: Kunya, wala kay oras sige ko balik ug pamilya. Akong gihilakan kay nakahilak ko kay dinako katindog.
0: Okay, okay. Oo.
2: Kunya, pagkabuntag, niutom ko pag inom og duha ka kapsul. Pagka alauna Pastor, nakatindog ko. Pagrasya sa Ginoo, ipalingot ko bayo Pastor.
0: So at least salamat sa Dios. O na ayo ka.
2: O akong anak Pastor si Christian. Gidala na ko sa center atong Bernie kay sila ko nang hilantan akong ipa laboratory ania ini ug yang dugo kay. Sige ba pagbalik-balik yang hilanat. Kunya, di kunan ko gripiral nga i-admit siya kay mubo yang flip dit dayon na dehydrate daw siya sa kainit yang hilanat.
0: Okay.
2: Kunya, naguna-una ko Pastor ba nakapoy bagid anay ma-admit yang kulod sa alig jud ko nimo Ginoo ikaw mag-ayo. Iuli ko diri sa balay Pastor, wala na ko siya pa-admit ako sing gidala diri sa balay. Iuli ko. Di pa inom na ko na ko siya Bigimax, di dubol niya ko na ko duha ko gi pa-inom sa iya. Kaloy sa Ginoo Pastor, wala na gid siya admit, maay na siya karon naka-eskwela na siya gahapon.
0: Salamat sa Dios, salamat kay Igana Lorna. Salamat kay kaayo no. So ikaw nakabalik og lakaw, anak sa di mo na ayo. Salamat kay Igana Lorna.
2: Salamat kay
0: kaayo.
2: Salamat kay Ginoo na mao nga tambal.
0: Amen.

0: Yes, kinsa ni palihog?
1: Diretso to ang Kadingilan.
0: Kadingilan. Yes, unsa ato igan Eric?
1: Eric, pastor.
0: Okay, go ahead, palihog.
1: Good morning ko sa Bigiba pastor sa mo. Pwede ko ikot pang katin karula. Niya. Apa sa ako OBG mas pwede ko igan igan bigyan.
0: Oo.
1: Pero pwede ko ikot pang sa lawa gila ka pa sa mong likod.
0: Gasakit ang imong likod?
1: Oo, gasakit. Pagkakasakit, pastor.
0: So, karon wala na?
1: Wala lagi, pastor.
0: Pila kapsula imong nainom?
1: Naayon sa Vigimax.
0: Salamat sa Ginoo. Gigamit sa Ginoo ang Vigimax Plus. Pila kapsula imong nainom, igan?
1: Kuha na, pastor. Gagabuok.
0: Aduha na kabuok?
1: Oo.
0: Okay, so naayon na. Salamat sa Diyos.
1: Naayon na, pastor.
0: Salamat.

0: Yes, akin sa Nipaliog.
1: Eric Sutuan, Kadingilan.
0: Kadingilan, yes. Unsa ato, Igan, Eric?
1: Eric, Pastor.
0: Okay, go ahead, Paliog.
1: Good morning, sa Bikiba, Pastor, sa akong pwede akong ikot, pangkating karula. Apla sa akong OBG, Max. Pwede ko siya ang Igan Bikian.
0: Oo.
1: Karoon, pwede ko siya, Pastor, wag, ilang kapatulong sa akong likod.
0: Gasakit ang imong likod?
1: Oo, oh, gasakit. Pagkatapos, Pastor.
0: So, karon wala na?
1: Wala lagi, Pastor.
0: Pila kapsula imong nainom?
1: Naayaw na, sa Vigimax.
0: Salamat sa Ginoo. Gigamit sa Ginoo ang Vigimax Plus. Pila kapsula imong nainom, Igan?
1: Kuha na, Pastor. Dua ka buok.
0: Dua na ka buok?
1: Oo.
0: Okay, so naayaw na. Salamat sa Dios.
1: Naayaw na, Pastor.

0: puno ng inspirasyon ang gigising sa'yo sa umaga mo. Pinagpalang musika.
1: Pinagpalang musika.
0: Kasama ang pastor ng bayan.
1: Pastor ng bayan.
0: Na si Pastor Dan, ang kaibigan mong maaasahan.

Amen. Dalay ko ng Diyos, usa ka maing buntag o maing Domingo kayong talan, mga pinangga na itong mga tigpaminawana. Welcome sa programang Pinagpalang Musika, aning adlaw nga Domingo. O gapit sa 27, aning bulan sa Hulyo 2026, usa ka bugnaw ang kabuntagon. O salamat sa Diyos, uban-uban ta mga kaibigan, duwa kabuntag nga wa niya't ko makauban. Apan sa gihapon, ang programang Pinagpalang Musika, nagpadayon nga itong madunguga matagbuntag sa kadlawon, kaibigan ko. Osmond ko, welcome mga kaibigan, umibuntag ganyang tanan. Wala igong pulong atong maritok sa pagpasalamat sa Diyos sa pag-describe siya pagkamaayo. Og taliwala sa wala igong pulong atong ma-describe siya ang pagkamaayos ng kinaboy sa gihapon. But nato, ituboy ang iyang pangalan. Ibayaw ang iyang pangalan. Pasalamatan siya. Simbahon siya pasidunggan. Samtang kita magpaminaw og mga awit makalang itong labaw sa tanan, ang buhing bala ang pulong sa Diyos sa kaibigan ko. O ako nang inaot nga sama sa daandan, ana mo diha nag-atang sa atong oras sa pagsugod sa programa Pinagpalang Musika. Og igsuon ang salamat sa Diyos sa panahon nga wa ko naa si Pastor Joseph Ayong nga maoy nagaprograma kay tagapod ag text nga Pastor Gimingala po mi kang Pastor Joseph. So atong atay mo igsuon supposedly ako yung programa ni Adto Kog Davao. Dala na ako mga gamit sa pag-broadcast. Paabot na ako dito. Wala di ako madala ang akong laptop. Kay ako muna itong gipakuha din kay akong gipa-fix sa atong technician dito sa 98.5. Pero wa mabalik din kan ako, nilakaw ko. Nalimot ko, makaibigan. Rason nga, nag-uulgi ko ang tinod, nag-uulgi ko kay nangando yung mga tatang kita program. Pero salamat sa Diyos at least. Nakapahulay po ta o natagahigayon po si Pastor Joseph Ayong sa pagdalas itong programa. Then si Igan Vincer pagkasabado na datwas kahapon mga kaibigan. Salamat sa Diyos, dalay ko ng Ginoo. At least karo maduban ta mga kaibigan ko. Ing atong programa Pinagpala Musika sulod sa 2 ka oras kay adlang Domingo man o sa gihapon live task ng Facebook account. Ayaw po okay itong audio. Labi gid sa atong Facebook mga kaibigan kay adto milabay nga pila ka buntag medyo nag-struggle ta dinhi. Ato mga followers ng Facebook Live, salamat igayo, dalay gud ang Dios. Padayon mo nga mag-share sa atong live o mag-subscribe ani. Dako day katabang ni igsuon. So share nyo, o niya. Salamat nyo tanang ka-comment, mga kaibigan, magkisuunan, every time nga mag-live da. O salamat sa Diyos sa mga pag-ampo ninyo, niabot ko din ni Adong Amin kagabi. Gigantag Davao, salamat sa Diyos. At mantunggi post nga, nagbihay ko. Una-una ako nga mag-detour na pod ko. Niya, medyo lisot ang dalan. Andi na medyo bugat akong karga, mga kaibigan. Abot na ako dito. Medyo taas ang pila sa mga sakyanan. Kadi ay kadtong detour nga gi amoy ginagian sa mga sakyanan diya sa Marahan kadtong adunay landslide na bar down ang dalan. Mao nga way makaagi gawas lamang sa mga motor, walay four wheels nga tugutan nga maagi. Kay basin nun yag mahugno na putong nabilin nga

0: dala na.
1: Mga usa ka lay na. Mode nga taas ang pila tungod kay na day nagbara po dito sa detour na nagbabago nung sa kanan. So one way ra ang gikan nagkagayan mo ragi magkaagi. Mao nga atong panahon nga amin kahapon gitugutan nga moagi. Protatag sa ragyod niya mga gagmay o light mga gaan nang sa kanan pwede magkaagi. Adtong nabilin nga one lane igsoon sa highway diya sa Marahan. Atong sulti igsoon, wa na ko maka-detour street akong biyahe. Kasamot ko magabihan kung nag-detour pa ko. At iso pa magulan, kung magulan posible ka din pa tumban ka itong one lane nga nabilin. So salamat sa pag-ampo sa may atong biyahe pa uli din sa Valencia. Arusab pag uban-uban na punta karon din sa itong programa Pitagpala Musika. Aw gas sige hapon igsoon live ta sa tunga Facebook account Dan Eli Evangel may buntag diya sa kuan Abu Dhabi Arlene Salva Alegre matupad niya great ko sa Salva family diha sa Marihataga labi na sa ako ang nanay Inday Salva I love you nanay Inday salamat pasudan may buntag taga Abu Dhabi aw gi usab sa Dubai ato makaibigan na sa Dubai may buntag kanyong tanan aw di sa Middle East. Patayin ito mag-ampo igsoon kay hindi pagyo da stable ang Middle East igsoon kay napadayon pa ang kagubot nito. May buntag diya kay Iga na Mercy Tagnuay o gabisan pa diya kang konsolasyon na boyser ana Marcela Valdez Pavilion na diya sa Barangay Sumugot Amay Manabilang. Kaibigan Josephine na tinuriyo sa may buntag ka nimo diya kaibigan. Salamat sa Diyos kanyong tanan. Bye-bye gining follow ka na to o ga-share sa itong Facebook Live. Daghang salamat niyo mga kaibigan ko. Og sa itong mga partner stations nga sa iyo kayo nag-hook up na ka na to. Dago na ganyan mga kaibigan ang GSFM diha sa Bugka, San Fernando, Bukidnon. Salamat din kayo, kaibigang Pastor na Jimmy. Voluntaryo na hook up sa programang Pitagpala Musika aro madungog sa mga katawan diha sa ilang dapit. 100.7 Amusap diha ang Tribal FM San Miguel Surga del Sur. Metro FM Rosario. Yellow Line FM Pangatukan, Bukidnon. Radio Kamayuriang Surga del Sur. Barangay Radio Bislig City magkaibigan. Kings Radio Hinatuan Surga del Sur. Diwan FM Mariatag Surga del Sur. Power Radio Vernueva Misamis Oriental. Murag kapon wa sila magka on air tungod kay amin sa itong program Pitagpala Musika mag-hook up kay na ay problema igsoon. Murag nadaot ang linya sa ilang kuryente. And salamat sa Diyos. Manungog karon igsoon sa ang program Pitagpala Musika sa Power Radio diya sa Villanueva Misamis Oriental. Sunshine Radio Butuan City magkaibigan nakahook up na ka na to. O mausab ang Heart FM ang radio ko Kalilangan Bukidnon. DXRM Tagbina Surga del Sur. Real Betridio Hingaoga City. ICFM Wao Lana del Sur. Barangay Radio Gipo Sambuanga del Sur. Abo sa magkaibigan ang Big FM. I hope nga di mag-brown out kay kapon ga monitor ko magatingog. Nag-brown out ba? Wa ko mag-monitor sa program Pitagpala Musika pero magpaulit na ko ako mag-monitor. Di na ko madungog ang Big FM kapon. Tungod siguro na ko brown out tingali. Anyway, hopefully wa brown out diya karon. 94.7 Big FM Kapalong. Radyo ng Masa, Maasim, Sarangani Province o ang Infinite Radio, Tandag City. Top Radio, Bayugan City, magkaibigan. Nakahukap na ka nato karon. Kamusta liya ang Metro FM, Bayugan? Then, mausap makigsuunan ang Radyo Bandera, Kidapawan City. Kamusta ang Radyo Bandera, Jor Santo City? Okay, under maintenance ang internet sa Radyo Bandera, Jensan. So wa pa gina fix. Wa pa na fix. Basi pwede ra data sa cellphone, direct sa cellphone o hook up. Mausabig soon ang kuwap na kanato ang DXMM diya sa radio. I mean DXMM, My FM diha sa Kalamba, Misamis, Occidental. Wapa mga radio kaibigan stations na kukap ka na to. Except din niya sa 98.5 radio kaibigan of Valencia City. Metro FM, kamusta man? O hopefully, Ikson, ha? Naka-hookup na po ka na to ang... Uy, wapa ang Big Light Radio. But hopefully, naka-hookup na ka na to ang Light FM diha sa Kibawi. Nalipay ka iko kay Loud and Clear dito mismo sentro sa Arakan o dahil mga dapit sa Arakan. Naminaw sa 94.3. O niya kapon, samtang to ako dito. Apo ko abot dito sa Marahan, gantong naputol nga dalan. Ato na bar down, na landsliding soon. Wapa ko abot dito gikan ko Davao. Madugog na ako ang 94.3. Nakakusog yung soon, kinatong partner station. Deskibaw, salamat din kayo. At least malukop na ito igsoon ang mabalik ka na ito o kaya ito magulig soon sa pangatikog pa ang Tribal FM diya sa Sinuda. Takudako usab ang coverage ato. O sa diya ang huwag na magtikog mong istasyonan, dagagi kayo sa itong mga listeners diya ang nag-all. I hope ilang diskubrihan kining 94.3. Nga naglulunog diya sa banda sa Davao o diya usab sa Arakan. O ganalipay kayo magsuunan. Tungod kay Loud and Clear siya sa mga dapit niya sa Arakan o diya party sa Mariloga District of Davao City, mga kiksunan ko. Atong oras karon 16 minutos na makalipas ang alas 4. Sa di pa kita magkapatayin sa pag-acknowledge sa mga listeners o pagpaminaw ang ipipilag ka mga awit yung makalangit. Mag-ampo sa ta mga kaibigan. Atong ihalat sa Diyos kining atong pagmaduban sa kanginan o ba sa pasalamat nga to sa atong labing gamhanan nga Diyos sa kaibigan ko. Mag-ampo ta,

Amen. Adalagon ng Diyos. Salamat o Diyos sa iyong kabutihan o salamat Ginoo sa pagkamaayo sa among kinabuhi. Mao ka naminsay sa awit igsoon at ang nabati karoon na taos pusong pasasalamat. Pakatahom sa awit igsoon ako nang naot nga imo kanang napamalandungan. Og napasalamatan ng Diyos pinagi sa awit. Atong oras karon 29 minutos makalipas ang alas 4. Maay paminaw diha kang Bingbang Buntal diha sa Arakan Barangay Napaliko. Salamat kay kayo. Taga Arakan no, nalipay kay ko nga naay nagaminsay kanato karon paliuga. Try paminaw sa 94.3 o dibaga sulti mga kaila diha sa Arakan maminaw sa 94.3 Light FM. Adto milabayng huybis, mihapit ko diha sa sentro mismo sa Arakan, magkaibigan. Nalipay kay ko nga loud and clear diha ang 94.3. O gasamtan ako sa usa sa mga butika dito, mga kaibigan. Sa diha nang ingon ko nga ako si Pastor Dan, nisumpay katong usa sa mga sales lady dito yung nga danggalyo. Nako, yes. Ya, Pastor Dan, Ipaminawan mi, labilagi akong mama o papa, imong mga diehard nga mga listeners. Napoy laing customer po dito nga nagpalitig soon. Nakadungog po sa conversation namo nga ako si Pastor Dan Danggalio. Miingon po siya nga, Pastor, ako si Kagawad, usa siya nga barangay Kagawad, niya, paminawan po mi nimo sa akong asawa, matod pa niya. Dako akong kalipaig soon, diya mismo sa sentro, atong pagkatuna ko atong huybis, aduna tay listeners nga akong na nalipat ko pag kuha sa mga pangalan. Pero nalipay ka iko, aduna kita yung mga listeners yung suon dia. So Arakan kong naminawang ka sa 94.3 paliyoga, text nga ni kanato. Ang atong numero yung suon na 09-27-71-1-2-1-1-2. Usbon ko, 09-27-71-1-2-1-1-2. Ang aming alay, masasalamat. So, text mo ka na ako, taga-arakan ha. O niya, kung di ka taga-arakan, pero na kay parinti dito, pahibaloan sila, maminaw sa 94.3. Akong cellphone na nga isa igsoon atong hotline number nga 112. Wala ni kanako pero ako lang itong pangitao no niya. Uman sa itong minsay igsoon. Basit na bilhin ito sa akong sakyanan. Tuwar ba sa loyo? Sa church ang nakapark ang sakyanan. Yulay layo pagamay. Anyway, punta niya kaibigang Paso Rini o Brad Rini Apartamento. Mag-report siya sa Gideon siguro diya sa managok ato to nawala na yung minsay ka na to pero ako nabasahan ka niya igsoon at ang mabay Domingo ang Gideon International mausap nag-report din sa church sa MCC o niya napugoy bisita o niya usa sa mga national leaders sa Kamagkop Christian and Missionary Alliance Churches of the Philippines Pastor Libuon. Usa ni siya sa mga leaders sa Kamakop. Our Christian Missionary Alliance may atong bisita unya magdala sa mensahe sa Dios. Then with the Pastor Tata Usab will be giving us some updates, some ministry updates. So mga MCC, akong gidasig ay pakyasa ang pag-uban ka nato sa panimbawan unya din sa MCC. Valencia din sa Batangan. Ikso na tangi ang balaang pulong sa Diyos. Importante ang kabayan sa program Pitagpala Musika. Diha sa Dahilayan, Lulit Dawong May Buntag. Narito ay kaibigang ni Panaw diha. Itugot sa Diyos at Tuesday diha ko. Bago pa lang ko diha. Murag sunod ang atong mga kaibigang ni Panaw diha sa Dahilayan. Pero dagan-dagan po sila mga membro diha. May buntag diha kanimo Kagawad. Salamat sa pagkatimas ng grupo diha. Kagawad. Heidi Sumooy. O ba ni former Kagawad Rumi Sumooy. Itugot sa Diyos diha ko karong Tuesday. Balik na po ko diha.

Ang nga ni Panaw Igsoon, dito sa Dahilayan, sa Kunabawaan, Muraga. Ang mga parinti anan, diya sa Barangay Basak. Sa Kunabawaan po, Muraga, parinti po ni Kaibigang Edita. O ba, Barangay Lilingayon. 34 minutos makalipas ang alas 5 o alas 4. Ato at ang balaang pulong sa Diyos, mga kaibigan. Pastor Ile, may buntag. Good morning, Pastor Dan. Greet ko. Belated happy birthday sa apo ni Sisa Vilma Cesar. Nga si Odisa Sipi. Tungod sa Vigimax na Tawra. Sa itaas nga panahon, no? Muragwa ni magkapanak. Pero sa diya nga nino Vigimax, salamat sa Diyos. Kitagaan gi sila ko sa anak niya. Medyo dakot-dakot na po ang bangong bata. Belated happy birthday. Kundi masayop, Muraga. Doon ang katuig ang bata o tulang katuig.

Pun, pasalamati ang Diyos. Kaya di kayo pumahihap ang panalangin o sa niyan ang proteksyon o kinabuhi ka na kanimo. Ngahangtod ka ron, ano yung pakitabuhi o gawas nun na magadahig na ito kaniya, kaibigan ko. Watigong oras, ang tinuod dagang kay mga biblical o Bible characters nga asa na kaangkod akong pabor sa kanila si Noah, si Joseph, og daghan pa. O katotoo sa bigsoon, ikausap, dili mahiyap ang pabor nga gihatag sa diya kanimo. Naliwala sa pagsulay nga imong nasatian, kaibigan. Busa pasalamati ang Diyos, maglipay ka, awiti siya. Simbaha siya. At ang Domingo karong igsoon, paningkamuti by God's grace ay kasayang sa kwartang nga imong magasto at tugsimbahan. Ikalipay, sakripisyo gamay, para sa kamayaan sa Diyos. Pati kamuti ang mag-adto kag simbahan magsuunan, labi na kung adlang Domingo, ang adlaw sa imong, sa inyong palagsimba. Dalay ko ng Diyos, salamat sa Ginoo. MCC, kita-kita taon niya sa panimbahon, din sa batangan. O niya sa uban ng tagpaminawan, malipay ko masayran, na natupod mo sa iyong simbahan. Aros pagsimbas tumbuhin ka Diyos, kaibigan ko. O niya, malipayong mapasalamaton, malipayon o mapasalamaton sa Diyos. Ang tinudili kabayran, ang tanan, ang ato lang, ang pagsimba o papasalamat sa Ginoo, kaibigan ko. At ang iatong pagampo, kaibigan.

Mga kaibigan, sa dili pa kita mag-ampo karon. Dagan ka na ito, paabot sa mga pag-ampo. Kahit iban animo, gawas lang balay. Tuguti lang sa ako sa pababot o panawagan sa pagtabang para sa grupo sa kaibigan, mga kaibigan ko. O ako lang emphasize pag-ayo ng kining grupo sa kaibigan o sa kining grupo ng atong gimugna, 13 na katuig ang milabay. O apil sa itong commitment, igsoon, sa atong pag-apil sa grupo sa kaibigan mao ang pagtabang. Latong sulti atong gimugna ang grupo sa kaibigan o sa niini katuyuan aron paghatag ka na itong kahigayunan sa pagtabang sa usa ka organisadong pamagi. Sa pagkaroon ang atong tabang, di lang papagana ay mamatay igsoon. No? Kay pag namanggoy mamatyan nga membro nato o bisag kinsa mamatyan igsoon, basta mamatyan ka ba tiyon kagugol kasakit o niya sa mga pobre, magkaproblema pag yun. Maong sa grupo sa kaibigan, atong gi-appeal ang membership commitment, ang pagtabang pinaagis pagkataog 5 sa matag kaibigan mo panaw nga atong ipanawagan din sa radyo. Sabon ko ah. Daga mo mamatay nga membro, pero ang atong ihatag nga 5, mubase lang sa atong ipanawagan din. Pero saan sila? Ipanawagan ba nato? Wala. Atong gihat sa tabangan basta aktibo silang membro sa kaibigan. O ga, tungkol din iksoon matag Domingo, kapanawagan kita. O ga, at least 3-5. Balag pang namatay ng simana, 20 kabuok. 3-5 ang atong ginapangayo. Matag bulan ang mamatay igsoon, mo average kita o 80. Namanggoy, may utag average, namanggoy panahon nga musubrag 80, pero napay panahon nga ubos sa 80. So ang atong average igsoon, mo ang 80. Despite nga 80 ang atong matay matag bulan, ang atong ipangayo, matag bulan, 12 lang gid ka 5. Mabot o 15 ka 5 kung ay 5 ka Domingo ang usa ka bulan. But usually, 4 na magid ka Domingo ang usa ka bulan. Mao nga kasagaran, 12 ra ka 5 atoy pangayo, latong sulti, 60 pesos ra igsoon ang atong ihatag matag bulan sa matag aktibong membro nato. Para ato itabang sa pamilya, sa atong kaibigang ni Panaw. Now, sa akong listahan din ni mga kaibigan, adunay 70 na ang ni Panaw. O aning 70 or 70, 51 ani mga regular members. Din ay upat kanan senior regular. O non-regular senior. O lima ka-beneficiaries. Namo kita gitawag igsoon nga non-regular senior o ga regular senior. Ang senior may mong regular kung nahuman niya ang 5 katuig sa pagtinabangay. At sa katabang siya 5 katuig, may mong na siyang regular senior. Lausulte, parehas na sila. Sa mga naunang membro na ito base unang palisi, bisag senior ka na, pero naka-membro ka na 5 katuig, automatic igsoon nga parehas na mong status sa dili senior. Although sa itong bagong palisiya, ato tayo parehas ang tanan, magkaibigan magsuunan, masenior o madili, parehas silang dumadawatan, depende sa kadugayon sa ilang pag-apil. So, usbon ko, why appeal ani igsoon ang dili membro sa kaibigan, busay mo katingala. Although natin kaibigan diha sa Surigao, diha sa Hinguog, o diha po sa South Cotabato, pero wala appeal aning atong panawagan karon kay sila po'y katinabangay dito.

sa edad nga 67. Human kinakatabang sulod sa 12 katuig. Kaya namembro man kinini adto nga 2014, mga kaibigan. Nipanaw kini gumikan sa pagka-cardiac arrest. O kini taga-bukbuk Don Carlos, ang pangalan, kaibigang Andres Parina. Kaibigang Andres Parina, bukbuka Don Carlos.

Andres Parena, Bokbok Don Carlos. Then, ikaduwa, atong ipanawagan, atong tabangan mga kaibigan. Human kinakatabang sulod gihapon sa 12 katuig. Usa sa mga unang membro sa kaibigan diya sa Barangay Kurasihan Lantapan. Sa edad nga 89. Ato ni mga suod igsoon. Ikumalimot ani igsoon sa diya misugod na kaibigan sa Kurasihan. Nipanaw kinigumikan siyang katigulong, katigulangon. Salamat sa Diyos sa maong hinungdan sa kamatayon, katigulangon. 89. Kinimao si kaibigang Nanay Lourdes Kirua. Lourdes Kirua, Kulasihan Lantapan. 89 ang edad ani mga kaibigan, mga kaigsoonan. Ikatulo katapusan ato panawagan para karong Domingo. Nipanaw kini gumikan sa heart failure og sa edad nga 58. O guman nakatabang sulod sa 6 ka tuig o 7 ka bulan. Nipanaw kini igsoon ang pangalan kaibigang Ruelio Dilamansi, taga San Martin, Malaybalay City. Ruelio Dilamansi, San Martin, Malaybalay City. Mga kaibigan, tulo ka buka ang atong gipanawaga, atong tabangan sa sulti, tulo ka 5 ang atong gipangayo para ito itabang. O salamat sa Diyos. Kabisan tuod, mamimbro lang kaga pila ka tuig o panalitan kini nga 12 ka tuig nga namimbro. Ang tabangan ni Igsoon, mga 7,000 rakapin kay nga naman, 5 ramanggod po. Dunya pagsugod ani, ang among tuig, 150 ra. Gani siguro, 100 ra among unang tuig. Kaduang tuig, 150. Ani katulong tuig, niabot ni Oga, mga siguro 250. Ato din mong 300 atong tuig. Andin karon ng Igsoon nga tulo na kada Domingo ang nipanaw. Tulo na kasing kato pa ngayon pero bisan pa ni Ana. 60 pesos lang at to 75 pesos matag bulan. Pinagdako na ang 75 pesos. O niya itong itunol ang Igsoon nga tabang. Libre na ang ilang sudlanan. Ang servisyo sa funeraria, libre na. Balsamar, sakyanan, tanan, libre na. Oga, makadawat pag-gas nga 28 to 33,000 mga kaibigan ko. Muni ilang maduatan nga cash o ganyan kumaprocess pa sa tabang sa gobyerno through the SWD. Ang ilang 33 mahimo pa ni nga 38,000 mga kaibigan kay whatever nga ihatag sa gobyerno. Ato na i-minus sa bayro nun sa funeraria. So madugangan ang imong cash kaya ato bayro nun mo gamay man. May muna siya o 38,000. Basta mo process lang sa DSWD, mga kaibigan ko. O diba ka sa opisina sa mayor, kung taga Valencia ka, sa opisina sa mayor. Ang ato lang partner Igsoon, pag nakasabukin noon, mao ang Villanueva Funeral Homes. Mga itong partner. O dito sa Wao, Banisilan, mao ang Villa Bermeo. Diya lang, no? Mano atong partner na naman kay ang naservisyo nga mahal. Pero basta kaibigan, barato ra ilang hatag. O niya, dali na kayo natos lang ngayon po, mga kaibigan. So, mga igan, ikalipay, ulusubo nga na yung mga nipanaw, pero ikalipay, yung mga papil mo rin ipagtabang. At nagtulog ka 5. Salamat sa Diyos, Igsoon, 3 sa katuig ni atong grupo. Apa, napatayin nga po itong tabang. Sulod, Igsoon, aning bulana, modesty aside Igsoon, pero ako lang ipakita at least na mo'y kanang gamay ideya Igsoon, no? Nga sa kadaggan sa itong ipangtabangan, nakatabang kita og
Kung imong tanawon di itong listanig soon, kapinto milyon na itong natabang. Kapinto milyon. Gikan na sa inyong mga membro, ato ginigampingan pagayo. At least sa mga nipanaw yung soon, di na kayo sila nagkalisod. Di mang siguro enough gyud sa kamahal sa lang, pero at least nagangaan ang ilang kabugat na gibati. Una anak ka ng wag kay problema sa funeraria. Basta din nila sa Bukinulig Zone. Na mag-iuban nga, mabakasyon dito sa laing dapit o niya, dito po sila ilubong mga digid na maservisyuhan sa itong funeraria. Sama sa bana sa itong, usas sa itong mga kolektor diha sa Banlag in town. Bana ni Igan Ami, ni Panaw at itong isa kaadlaw. Dito mismo sa Davao City, dito na po ilubong sa, ay tumayang anak sa Panabo, dito na po nila iplastar. Daguntang handom nga ang Villanueva maoy magservisyo kaso lang sa sitwasyon karon nga layo o nga guba ang dalan mao nga medyo lisod sa taga Villanueva. Gawas kong diri ilubong kuhaon gito sa Villanueva Bisagasa. Atong oras karon 26 minutos mga pinangga na kong mga collectors. Mga koordinator, salamat sa iyong dakong sakripisyo. Sulod na sa pila ka tuig. Di ba ginamabayaran sa tao, apan ang Diyos nakikita ni Ana, ang ginos na lang yun, maoy. Mabayad na itong tanan, makaibig magsuunan. Although ato nang ibuat, dili tungod kay nagpaabot ang bayad gikan sa Ginoo, ang ato lang din tungod kay nagugmata sa Diyos. Rason nga, niyata din eh. Kaya atong kita na kining o sa kining ka-ministry o sa kabulaton. Busa kalipay nato ang paskripisyo para ani. Sa atong mga pinanggang mga kolektors o kolektors, salamat sa inyong padayon, pag-aktibo o pag-amping sa kwarta sa mga pobre. O bakalao mo atong padayon pag-amping pamabot sa opisina. Ang inabot mo ani, paguman o remit diya sa opisina, sa amin sa pag-atag nyo sa iyong contribution sa mga kolektors, i-remit sa opisina na naresibo. And then, mga igan, ato di pwede gawas nung nagin mo nga muduol sa iyong kolektor o mutanaw sa resibo. Di ba ka mutanaw sa remittance form? Para madasig po sila ang bawaan nila nga nagpakabana mo. Pwede muduol nila. Igan mo staman. O, ipakita lang ni mo, igan. O, nakarimit ako dito. O, di ba ka, amurimit ay pagkusod si mana, ani ana andam ng tanan, narako ipaabot nga tulo katao, pagkatag. Pero kung ting hatag na igsoon, yung pagkatag tulo katao, akong hangyo nga, ay nawati ang tulo, kay maangin o niyang uban. Kaya namagot tayo pala siya magkaibigan. Di man kita perfecto, na igrupo. Pero akong atuan igsoon, hopefully, karon si mana, di ako sa usa sa mga sityo sa Lilingayon. Usbon ko, karong semana di ako sa usa sa mga sityo sa Lilingayon. Dinasan ako i-mention ang maong sityo, pero karong semana di ako. Mangyo ko, kagawad, Jewel, nakorda, pauban ko ni mo. Natay atuan di ha. Uban ni Igan Edita, kaya nagsabot kami ni Igan Edita. Salamat mga kaibigan, itong oras karon 28 minutos makalipas sa alas 5. Ang maong panawagan para ni sa grupo sa kaibigan, Surigao del Sur, kung naayawa pag-imaghatag sa itong taga-onon, nga itong ipanawagan na sa milabayang mga simana. O niya, hingoog pod. Nakakita ko nga, 30,000 na ang ilang gi-release nginabang sa itong last nga ni Panaw. Kaya mo dipindi lagi sa itong gayon magsuunan. So salamat sa Diyos, hingoog, salamat. Ang wa makatag di hatag na mo sa iyong hatagon, si Convincer na nawagan kahapon kung wa ko masayo pa. Para po sa grupo sa Ingoog City. Nga siya po kitabangay o kinigipangaluan, I mean, being administered by Igan Vincer sa Hibon. O yan itong presidente niya, si Kapitan Maximo Varque. Salamat kay Kap, salamat higayo. Atong staff niya, si Igan Alisa. Walang siya kahapon ba to? O naging adlaw? Or kahapon ba to?
Narabay ni Adto ko ng opisina, niyawa siya. At usang iyon nga magpabalo ka na to, at least 2 days before siya na iplanong ma-absent. Igan Lisa ha? At ang orasing soon karon, 30 minutos makalipas na 5, mag-ampo sa tama kaibigan. Langit ng Amahan, dagang salamat Ginoo sa imong pagkamaay sa mong kinabuhi. Dili maihiyap ang panalangin o pabor ng amon na angkon gikan kanimo. O sana ini ang proteksyon. Ay mong presensya, naguban ka na mo o nagbantay ka na mo. O salamat sa kasiguruhan ng ikaw ang Diyos. Anda mo at pabor ka na mo. Gani din na maihiyap na ang panalangin o pabor. Ngayon mong gipabot kani ka na mo. Salamat o Diyos sa tanan. O salamat tungod kay sa matagbuntag. Alang ka na kod akong pabor na alang ka na mo kami nakamatapa. O makahimo sa pagpasalamat o pagdaig kanimo samtang kami magapaminaw sa programang Pinagpala Musika. Alang ka na kod akong pabor na nga matagbuntag makadungog kami minsay gikan kanimo. Og maandam kami sa mga posibleng pagitabo sa mong kinabuhi. Alang ka na ko na kong pabor na ang kami magkapadayon sa pag-alagad kanimo. Alang ka na ko na kong pabor ang kaluwasan ng mong naangkon. Libreng kaluwasan. Kay kaumay ginungso Kristo ang mibayad nini ngadto sa cross sa Kalbaryo. Kapindua kalibo katuig ang milabay. Ang amo na lang mao ang pagdawat sa gasa sa kinabuhing walay katapusan. Kaluwasan. Kaluwasan gikan sa silot sa sala. Kaluwasan gikan sa gahom sa sala. Og sa tukmang adlaw, may muna kaming luwas gikan sa presensya sa sala. Sa kitabuhi luyo sa mong kamatayon, o Diyos. Salamat Ginoo. Dalaygon ka sa orang katapusan. Oga, sa imong grasya, dili kay magaundang sa pagdaig o pagsimba kanimo. Samtang kami aduna pay kinabuhi ning kalibutan. Salamat sa lalaing mga pagsulay. Pagsulay mo gigamit aron kami padayo mapaduod diha kanimo. Og magmalig-on sa pag-alaga diha kanimo, Dios. Manghagit sa kinabuhi. Hagit sa padayon sa pagtuo o pag-alagad og pagsunod kanimo, Ginoo. O Diyos, o kauban sa mga tigpaminawan sa programang Pinagpala Musika. But na mo pagadadon ang tanang mga kabugaton sa kasing-kasing. Ikaw ang Diyos kang sayod sa tanan. Kung unsa mang Ginoo ang mga pangandoy sa kasing-kasing sa patag-usa. Kung unsa ilang mga pre-request karong mga panahon na orasa. Lord, ako pag-ampo sa pangalan ni Kristo Jesus. Ako nagtuo, you will always make a way. O bisag unsa kabugat sa mga suliran, ang tanan ay kasulbaran. Ako nag-ampo sa pangalan ni Kristo Jesus ng sarit nun. Kung unsa mang Ginoo mga pangandos sa kasing-kasing, grant a desires sa kasing-kasing sa mga katawan. Kung kana mga financial, material nga panginanglan, ako pag-ampo, Lord. Ikaw may tunubdan sa tanan, Lord. Itagbo at ang gikinanglan. Kung kana, o Diyos, kaayuhan gikan sa balatian, ipasinati kanyang milagro. Pinagis pagtandog sa iyang lawas na ibalatian. O sa milagrosong pamagi, o Diyos, maangko nila, maangko niya ang kumpletong kaayuhan. Huwag ka na, kagubot sa unahuna. Bug at pagbati. Set din free, o God, gikan sa pagbati. Auban nahasol, buwat sa kaaway. Akong ibadlong among espiritu sa kahasol, sa pangalan ni Kristo Jesus. Uban ibati o depression, sa pangalan ni Kristo Jesus, Lord, set them free, Ginoo, sa mga pagbati. O tabahin matagos sa kanamo, magmalipayon o magmalinawon. Balag pa ito bang kaming daghamang hagit sa kinabuhi, o Diyos. Uban ka na mo nagbako, gumikan sa pagpanaw sa minahal sa kinabuhi.
Lord, ako nag-ampo ikaw Ginoo magahupay sa pagluanong kasing-kasing. Mga kaibigan members man o madili, Lord, ako pag-ampo. Hupaya. Hupaya ang naghilak ng kasing-kasing. Ugligon na silang tanan. Uban hangtod kung di pag-imadawat ang kamatayon sa minahal sa kinabuhi. Lord, tabangi sila Ginoo. Uban hangtod karon bisan pang binulaan o tinuig na nga nalubong. Apan o pagyapo makarecover sa dakong kamingaw ng ilang gihambing. Lord, tabangi sila Ginoo, hinahinay na malagpasan ang maong kamingaw. O pinagsambala ang presensya o Diyos. Akong pagampo nga. Magmalipayon sila o malinawon. O madawat ang kamatuoran ng kinabihulam lamang. O mabot sa imong gitakdang adlaw sa pagbawi ni mong kinabuhi. Wayo sa kanamong magkapugong. Maginikanan naghilak kumikat sa pagpanaw sa minahal nga anak. O napakha ang naghilak tungod sa pagpanaw sa ginikanan o amahan o inahan. Banang naghilak kumikan sa pagkawala sa asawa o di ba ka asawa naghilak kumikan pagpanaw sa bana. Lord, hangtod ang pagbati ginuhupaya. Tabangi ang ipangbugatan. Wailaing kaming kaduulan, ikaw lamang o Diyos. Salamat Ginoo. O karon salamat adlang Domingo. Tabangi kay maangko namang kadaugan. Sa mga membro nga nagduduwa kung maadto pagsimbahan o dili, ako pag-ampo, Lord, tabangi silang mamadaugon. O ganang kanilang kalipay, ang kadasig sa pag-adtog simbahan. Aron duyog sa mga kingsuunan, simbaon ka sa espetog kamatuoran nga maripayon. Uban gumikan sa mga di kalikayan yod. Uban ipangbati sa lawas, di makatog simbahan, Lord, sa gihapon ako pag-ampo. Masinatin nila imong bala ang presensya. Ug salamat sa pribileyo nga dinhi sa radyo kauban ako makasimba usab sa diha kanimo. Ug salamat Ginoo karong Domingo o karong adlaw. Salamat sa kinabuhi sa mga alagad kaabag sa laing kapilya. Mga pastors, mga pari. Ako pag-ampo Lord ning mga pagdihog man ka namong tanan o langit nung kaalam. O sa pangalan ni Kristo Jesus, ang mensahe nga amo paambit sa mga kaigsuonan. Kamatuoran na nagikan kanimo. O nga katawa na paduol diya kanimo. Gumikan sa mga mensahe. Mensahe nga awa nakasintro sa doktrina sa mong simbahan. Apa mensahe nga matod sa mga katawan paduol diya kanimo. O maangkon ang kinabuhing walay katapusan. Salamat Lord. Uban ni mga OFW. Labi na katong anaa sa Middle East nga uban kanini bati og kadlo og kabalaka. Panalipdi sa tanan o Dios. Kun unsa may ilang mga soliran, Lord tabangi sila. Problema silang pamilya nga nabilin dinhi. Kami nga ilang gihambing Lord akong pag-ampo uban ni tabangi sila. Og labas na o Diyos kung na may ipangbati sa lawas, Lord, maangko nila ang kumpletong kayuan. Ihatak nila kanon na o Diyos sa may panglawas, kalisod magsakit layo sa pamilya. Tabangin mga OFW. Lord, salamat sa mga naminaw karon sa Facebook Live. O bang na first time ako pag-ampo, Lord. Tagbawas na sumbala ang presensya. Ang ilang papaminaw karon, sidugdanan lamang sa dagang pamang adlaw nga mo sila magkauban sa programang Pinagpala Musika. Og salamat sa mga gapaluyo ni ini sa mga registrations og sa mga individual agatabang ni maong ministry. I declare more blessings manaka namong tanan o Dios. Salamat sa akong magkaubanan sa radyo nga imong nagamit sa panahon nga wala ako o panahon nga sila maoy naka-assign sa pagdumala sa programa Pinagpala Musika. Di ba na ko mention nilang pangalan? Praga Diyos, ikaw nakilas ang magkaubanan. Yata ka na mo, kanunay maing panglawas o protection o Diyos o langit nung kaalaw ang pagdiyog, mana ka na mong tanan. Salamat Ginoo, kinang pag-ampo sa pangalan ni Kristo Jesus nga mong ginumaluluwas. Amen. O, amen.
Amen. Adalay ko ng Diyos at ang oras, mga kaibigan, karon 39 minutos pakalipas alas 5.

0: Amen. I will trust in you. Morning, Pastor Dan, sa dugang adlaw na puno sa panalangin o pagiyagikan sa atong Dios. Si Linda ni Pastor naminaw na sa Midria, Pastor sa may Chikpuin sa Tacruz, Digos. O ako po, de kauban sa simbahan, si Nining sa Nining sa Darong Santa Cruz naminaw po sila karon. Gusto ka, may punta ka ni mga igan Linda o may punta niya kang igan Nining diya sa Darong Santa Cruz. Salamat, no? Naminaw ni sa Radyo Sapol diya. May buntag diya taga Radyo Sapol. Limot kong add sa Facebook account. Kay so far, nag-mag-clify ka ni ka na to. Sa itong group chat. Good morning, Pastor Dan. Mahilig yud mig maminaw sa imong wali sa Panginoo. From Dahilayan, Anelita Lugmay. Salamat, igan Anelita. Nagkatawag ka na to, igsoon ka rato sa nito bagon. Kumutawag mo palayog palayo sa radyo, ha? Palayo sa radyo. May buntag ni mo diya, kaibigan.
1: Hello, good morning, Pastor Dan.
0: Yes, good morning. Palayog kinsa ni?
1: Florida kini, Pastor Dan, sa Waang Pandalaga, usamit at Silinda.
0: Uy, taga sa Pandalaga, may buntag ni mo, igan na Flora. Unsay ato, igan Flora?
1: Flora Dakil, sa
0: Flora Dakil, yes. Yes, may buntag diya kanimo. Unsa may ato?
1: Nagpasalamat uda ko sa Ginoo, Pastor Dan, kay sa una, mabukong ninyo, gayon kasi ko sa kalisod, gayon, dalang pagtulad sa akong kinabuhi, sa akong pagpangalagad. Karoon sa sinta, ay may binako, Pastor Dan, nga padaan niya po ko sa akong pagpangalagad.
0: Salamat sa Ginoo.
1: Wala Pastor Dan, magpadaong sa mga dalang pagtulad sa akong kinabuhi. Kung nagpasalamat uda ko sa Ginoo, nga wala ko niya pasagde. Nagpasalamat ulit ako, Pastor Dan, nga.
0: Sige, Nay. Padayon, Nay. Sige, Nay. Gapaminaw ko, Nay. Gapaminaw mi. Daga na minaw ni mo karon, Nay. Daga na minaw ni mo karon. Hello, Nay. Okay, naputol na. Ito yung pang putol. Pero nawala na siya. Okay, taga sa Pangdalaga, may buntag diya kanyang tanan, taga sa Pangdalaga na minaw, labi na ning usag ka nanay na, usag ka lula, ni tawag ka na to karon. Diyan ako siya madungog igsoon, pero salamat kay sa Dios nga matod pa niya, no, gikan sa pagdalagang tod karon, nagpabilin sa pagalagad sa Dios. Mga naman pag-ampo igsoon nga, padayon ta mga lagad sa Ginoo. Okay. Kanyong tanan diha naminaw ni sa atong partner station Exxon sa My FM. Diha sa Kalamba, DXMM 98.6. Taga sa Pangdalaga may bundag diha. Pamilya ni Exxon yun kapundag na diha. No, yung mga parinti magkabundag ka family. Good morning, Pastor Dan. Grabe ka kusog sa ulan diri sa Wao. Halos dili madungga ng imong wali bisan full volume na. Ay, grabe kusog di sa ulan. Di ampe mga igan na. Katong tuwa ko sa Davao at itong milabay ng gabi. Grabe kusog sa ulan. May mga lugar itong gababaha. May mga sakit na igsoon ngayon taon. Nga ano doon nga tumba. Nga hayang tungod sa kusog nga tubig. Pastor Dan, itukar ang dili kabayran. Alas 4:44. Okay, mo tayo itong gipligin naman sa itong wali, no? At least ito napligin. Mingaw na ko, anak nga, kanta Adolfo Contreras ni. May ito napligin niya. Ika, Adolfo, although na-take siya ni before ta na ito napligin. At least, no, among gi-request. Mapoy ito napligin, although panagbasa na yung request. Good morning, Pastor Dan. Naminaw mi diri sa Barangay Radio Bislig City. Sa imong programa, sa pinagpala mo si kasi Jewel Ampong ng Dugmanon Hinatuan. Salamat, Igan Jewel! Salamat, salamat din kayo at mga listeners niya. Good morning, Pastor Dan. Naminaw mi diri everyday diri sa Sityo Imbayaw, Kakawon, Talakag. Pastor Dan, greet ko sa akong banang si Gary Hibon o advance happy birthday niya Ugma. Salamat, salamat din kayo. Talakag nga makibigan. Maningkamot ko nga karong magkita at karong simanaha diya. Magtapok ta mga leaders. Talakag usbon ko, ha. Paliog ang damaan yung mga reports siya. Katumamang karimit ang damaan ninyo kay mo anak ko diya Talakag. Baga. And then, kung naman tayo mga atong plano, tanang ka barangay atong aduan, atong schedulan, kay mauban ko sa mga barangay, di alam ko, dagko ng mga orientation. No? Anak ko di astala kagang. Good day po sa ko, Katik Paminawan, Fina Sabornido, Gasi Lagindingan. Salamat, dugay ti Paminawan. Salamat kay naminaw sa Radyo Kaibigan. Kamusta ang Radyo Kaibigan, diha? Igan, Fina, salamat kayo sa pagpaminaw sa program Pinagpala Musika. Good morning, Pastor Dan, Cura Antulin, Tagum City. Salamat kayo, kaibigang Cura Antulin, diya sa Tagum City. Eh, Pastor Dan, wala lagi nag-broadcast diri sa Radyo Bandera. Na ay gamay problema diha igsoon, murag, unsa to? Ilang internet, eh, wala internet karon diya sa Radyo Bandera, Jensan. Morning, Pasunan. Salamat sa pulong sa Diyos. Tama, gyud nga. Sa Diyos, pagayod nato isalig ang tanan kay ang Diyos gamahanan o kasaligan. O matarong. Rina Habagat from Salay, Misamis Oriental. Wow, glory to God. Tagasalay, salamat igayo. Amen. Salamat sa pulong sa Ginoo. Imong giwali karon. Salamat sa tanang pwede ko. Magpaampo ni mo. Salamat. G-Lord ni. Igan G-Lord. Yes, igan G-Lord. May punta di akan ni mo. Tagahingoog ni. Ha? Morning, Pasunan. Daan. Good morning, Pastor Dan. Pirmi gyud mi naminaw sa Pinagpala Musika. Nindot kaayo ang mga pulong paminawon, Pastor Dan. Kinsa ni palayog og tagaasa. Ah, taga-diwalwal. May buntag kanimo taga-diwalwal. Panay lugar nga ubay kumakaan ha. Nanay Bibing Oban New Corilla, may buntag di kanimo igan. Diya sa Nusinyo, Corilla, Davao del Norte. May buntag diya sa Asuncion na ito nag-text na ito kay magpa-LBC o magpa-GRS o GNT baka. Dua kabutiliang Vegemax o dua kabutiliang Aroma. Hopefully na taga-anto patagad sa akong staff kahapon. Pero lagbit ba si Lunes to niya padala kay murag hapon na po na ako na forward niya. Ang ako mong cellphone kahapon igsoon. Alos tibok adlaw giduwa na ko magunitan kay na misplace na ko. Kaibigan Norma Morente may buntag. Marita Harlata usa may buntag di kay mo igan. At Livi Casire, salamat di kayo. Salamat sa gugma sa bloton sa Diyos. Usa sa puloy ka na to, Livi Casire, salamat di kayo. Obo sabi igan na Jared Emiliam Numilang o Violeta, salamat sa inyong pagtabang sa bloton sa Ginoo. Akong bayaw, kaibigan Edna Kagawad Dangalio. No. Akong bayaw, kaibigan Kagawad Edna Dangalio o Biglamin, salamat igayo. Contribute ni para sa bloton sa Diyos. Salamat kayo ng Ed, salamat igayo. Ang Ginoong Diyos magpanalangin kanimo, isip Barangay Kagawad. Diya sa Barangay Miglamin. Malay-balay, salamat igayo ng Ed. Ang ogdalaygon ang Diyos iya kanimo. Maigso atong oras karon mga kaibigan. Siguro tayo unang minuto sa makalipas alas 5. Katungo sa mutawag, pwede mutawag. Insider testimony sa kadaugan ni muna angkon, di ba ka? Pasalamat sa Diyos sa kaiwan ni muna angkon gamit ang produkto ng Vegemax o Garoma. Pero palayo lang sa radyo ha. Jen Palaw diha sa Sarip Agwak Maginanaw, may buntag diha kanimo. Salamat si Pamina sa programang Pinagpala Musika. Pastor Dan, magandang umaga po. Pastor Dan, ako si Ginny Palaw and Philip Palaw at Eli Bandara from Sarif Agwak. Panalanginan muna lang kami kasi dito wala kaming simbahan. Loy po da. Taga Sarif Agwak, magandang may buntag kanyang tanan diha. Lipay ko na tayo listeners diha. Good morning, Pastor Dan. Follow-up ko, Pebalo, among anniversary, karong July 30, diri sa Barangay Covered Court, Sugod. So, kasugod, ha, karong Pizza 30, namo anniversary diha. Pwede kamutan yung makatambong mo. Ang Asuncion na padala gahapon, pero pick up sa Tagum. GRS. Layo orang Asuncion. Kaysa ang tuba. Tagum. Sa atong gipangita. Salamat din kayo sa napaluyo. Ang lami ang litsumanok sa wao, ang sibong litsumanok, igandiding salamat din kayo. Ang ilang litsunagsoon ay kananambo sa Adlan Domingo Human Simba at tumo, diya sa Lawagan, diya sa highway, corner, pasulod sa sinto sa Lawagan na diya ang sibong litsumanok. Sa kalilangan na po diya Dolos Terminal o dito Dolos Highway Igsoon sa Nuwis Poblasyon. Ana mo, ang sibog litsumanok, ang lami ang litsumanok, fresco na, dako pa, juicy pa. And then, naapod sa wao, tulang litsunan o diya sa Bansila, North Cavite. Salamat igandining sibog, ang tagiya sa sibog litsumanok. Salamat igandining ha. Personal na niyang gihatod ang iyang sponsorship sa itong program Pinagpala Musika. Dako na katabang sa ministry. Dako na kay katabang igandining sibog. Umusap igantina, Bautista sis. Grabe. Glory to God. Salamat sa imong makunayong suporta sa program Pinagpala Musika. The Lord will bless you more with the whole family. Whatever heart's desires nga na kaninyo, ang Ginoo mag-grant niya na. Protection, guidance, good health, more favors man na kanimo. Salamat din kayo sa imong pagtabang sa Braton sa Diyos. Igan Tina Bautista o ni Brad Tony diha sa Davao City. Nag-order to coffee, nalimot ko og text nimo ba? Yara ba ko ni agi kahapon? di ako sa Cataluna, grande ni agi kahapon. Limot agi ko, narabad dala kong Herviva coffee. Kanay man ko magdala gyud og produkto igsoon kay yawat na lang makatbang-tabang sa ministry. Ato mga igan, dako kay katabang yung pagpadayong pagpalit sa atong produkto ng Vegemax Aroma niya na pa Herba Fifa karon. Para sa ministry, dako kay katabang. Labi na pagdiya mong palit sa istasyonan. O sa butika nga akong gina-announce. Labi na sa mga loyal nga butika na to. No, katong loyal gina to. Kaya naman ko'y pamaligya pong lainig soon. Ang problema lang kay bisag piso, wag gina itabang sa ato din eh. Oh God. Diha sa Arakan, natay na negosyete ang bagong butika igsoon. Gawa sa Family Med Pharmacy. Natay bago diha igsoon, hopefully magkabutang ta. Wala itong istorya itong tagiya mismo. Bisita mo sa estasyon na mga radio station. Salamat nga katabang mo dispose. Dako na katabang para padayon ta madungog. Muhangyo ko igsoon, kayong tanan diha ah. Kanyong tanan diha igsoon. Yaw palit sa estasyonan para padayon ta madungog sa atong programa diha. Diha sa Bayugan, diha mo sa Top Radio, murag ipadad-an na. I don't know kung niabot na. Top Radio Bayugan City. Salamat Igon Betol, ang Black Lumiston. Mga kaibigan sa Kalusian, pinangaluan Igan Maning. Ako pag-ampo dahi na diha sa pamilya nilang Igan Lorna. I hope magkabisita ko diha sa Dipang Lubong. Diha sa Kulasihan. Abusap sa mga kaibigan nato sa Sungko, pinangulan ni Igan Bibi Apat. Salamat kayong mga Igan ha. Yeah! MCC Sungko, salamat usab. Og mausab diha sa mga Federation Officers nato sa Lantapan. Salamat din kayo, pinangulan ni Igan Hill. Inabagan sa itong mga functionaries o sa kanila Igan Ilin Kamike. Kaibigang Ruby Sinto, salamat Igan Ruby. Igan Almalo Trago, kagawad Mayang de Villieres, salamat Igayo. Og kaibigan Nelson and Bibing Dolo diha sa Filibayugan, salamat Igayo. Igan Nelson, salamat Igayo ha. Igan Bibing, salamat Igayo. Bisa todo wag kita magkita o magkila in person. Pero salamat sa Diyos sa inyong consistent sa pagpadala para sa bulaton sa Diyos. Mga problema dagang tagastuan na nigsoon. Pero ako nagtuo nga the Lord will provide ni Ana. Natay laing cooler karon pero tagong oras. Ato yung tubang makadita. May buntag din mo diya kaibigan. Hello, Igan. Yes. Good morning. Kinsa ni Paliog?
2: Si Basa, si Tagaulayan, di ba? Last magkaroon nga Domingo. Kanang pastor?
0: Oh, so unsay problema?
2: Karon di ba tingbayad man karon ba pila gani ka tao panawagan?
0: Wa ka nang kapaminaw?
2: Naminaw man ko pero layo ko ba na ba oh? Ako gani si pastor ano gitorya?
0: Oh, human ako panawagan tulo ka buok ha. Tulo ka buok. Tulo ka buok. O nya 12 sa usa ka bulan, 12. 12 tanan 12. Igan text lang pangutana, text lang paliog. Text lang pangutana tawag uma programa unya. Okay. Ay. Ingon nato no basta tawo, basta pangutana gani itawag lang, I mean i-text lang, o di ba ka uman sa programa itawag. Igan paliog. Paliog no. Ato lang ning ako lang sa iofa. Mutana siya. Kailan ko nitabangan. Kuso ang radyo pero basig ulay na nagapaminaw. Ego na ko, no? Kano natin emphasize. Basta mo tawag na ipangutana, i-text lang. O di ba ka kung kinaitawag, tawag gumans ng programa. Gawas kung mag-testimony mo. Raya itong dawato ni Xona. Pasensya, pasensya, igan. Ang atong ipanawagan karong bulan na 12 tanan kay upat naman ka Domingo. Tulo ka Domingo mo na kolektor or membro pag naay maningil ninyo nga upat, tulo ra ka na Domingo. Kung muhatag kag upat, di ka listener. Di ka listener. O niya, karong bulan na igsoon, 12 ra. Kung 15, o di ka pong ka listener. Igsoon, manamilit na ko tayong oras. MCC, kita-kita ta. Salamat, pretty na gana kayo na pabutumin sa iwag yan ito, basa Nigsoon. Igan Susan, taga Kinepawan, karona, watay dealer diya sa pagkaroon. Text mo ka na ako, amulay ipadala Igsoon. Katong gusto mag-dealer sa Kinepawan City itong produkto, text mo ka na mo, o tawag mo ka na ako niya. And then, maningka mo ta Igsoon, nga magkabutang tag-dealer diya, ha? Kaya akong gibin lang diya, di naman mo reply sa akong textan. Di naman mo tubag. Itong atong gibinas sa produkto diha. So, mangita taglaing kabutangan mga kaibigan ko. Salamat yung tanang pabutumin sa inganin ka na ito mga igan, mga kaigsuunan. Igan din ding sibog, salamat din kayo. Morning Pasudan right now, grabe kusog sa ulan. Have mercy on us, Lordless God. Putik kayo sa mga kaigsuunan diha. So, wow, grabe kusog sa ulan dito karon. Kasubog kita ito igsoon nga di ito basan ang daghan na pabutog minsay nga ni katato karon. Ang ginong Diyos mag-uban, kayong tanandiha sa Wao, Banisilan, nga grabe daw kakusog sa ulan. Amping mga igan, amping mo diha kasing-kasing mo. Sana mag-dealer ko ng gamot. Yes, maning kamot ang maabuta diha, no? Sa rip of guwak o diha sa esperansa. Yes, next time, igan na tina, next time. Sa atong lamiang coffee. Mangutan na konta akong cellphone na nami umapila imong gipanawagan tulo lagi matag Domingo na so igan tulo ra gyud ato pa tawag matag Domingo tinubdan sa tanang butang siya ang tubag sa nagnindot at sumiksong pagkong oras ugman na niya igan na Marites watay oras ba sayang nindot niyang testimony. Boy, no, sa kanadbuk ang persa sa grupo sa mga kaibigan o ni mga istasyonan nga asa kita madungog. By the way, MC, si Bukidnon, labi sa Valencia kita kita, taon niya sa panimbahon, natay bisita, gikan sa National Office sa Kamakopa. Ang pagmamahal sa bayan, ang pagmamahal sa Dios. Happy Sunday kanyong tanan. To God be the glory. Amping mga kaibigan ko.

0: numero uno sa balita.
1: Lutabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinakiyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kalungog, malungog nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magnapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan.
4: Isang antolohiya ng mga pagbasa sa mga salita ng makapangyarihang Diyos.
5: Paano kung isang araw ay biglang mabuksan sa harapan ng sangkatauhan ang tunay na anyo ng langit na inihanda ng Diyos para sa kanyang mga tapat na lingkod? Paano kung ang dakilang kahariang matagal ng inaasam ng napakaraming mananampalataya ay higit na kamangha-mangha kaysa anumang kayamanang nakita ng mata o naisip ng isipan? Maraming tao ang nangangarap na makarating sa banal na tahanang iyon, subalit kakaunti lamang ang tunay na nakakaalam kung ano ang inilalarawan ng Biblia tungkol sa kagandahang naghihintay roon. Habang lumilipas ang mga taon, nananatiling palaisipan para sa marami ang anyo ng walang hanggang kaharian na ipinangako ng Panginoon sa kanyang bayan. Bawat paglalarawang mababasa sa banal na kasulatan ay tila munting sulyap lamang sa kaluwalhatiang mahirap ilarawan gamit ang karaniwang pananaw.

0: salita. Sa bawat pahina ng Biblia, makikita ang mga pahiwatig tungkol sa lugar na puno ng kabanalan, kapayapaan, kagalakan, at presensya ng Diyos na hindi kailanman mawawala. Maraming haka-haka ang umiikot tungkol sa kalangitan, ngunit ang pinakamahalagang sanggunian ay nananatiling salita ng Panginoon. Mula sa mga pangitain ng mga propeta hanggang sa mga pahayag ng mga apostol, makikita ang mga paglalarawang nagbibigay ng pag-asa sa bawat pusong nananalig. Hindi lamang simpleng pook ang inilalarawan ng kasulatan, sapagkat bawat detalye ay nagpapakita ng sukdulang kadakilaan ng lumikha. Bawat talata ay nagdadala ng mensaheng nagpapaalala na may nakahandang gantimpala para sa mga nananatiling tapat sa kanilang pananampalataya. Sa 1 Corinthians chapter 2 verse 9, ganito ang mababasa: "Eye hath not seen nor ear heard, neither have entered into the heart of man, the things which God hath prepared for them that love Him." Napakalalim ng kahulugan ng pahayag na ito, sapagkat ipinapakita nitong walang tao ang lubos na makakaarok sa kabuuan ng inihanda ng Diyos para sa kanyang mga minamahal. Kahit gaano kalawak ang imahinasyon ng sangkatauhan, nananatiling higit na dakila ang mga pagpapalang nakalaan sa kaharian ng langit. Kahit ang pinakamagandang tanawin sa mundo ay hindi maihahambing sa kaluwalhati ang ipinangako ng Panginoon sa kanyang mga anak. Dahil dito, lalong tumitibay ang pananabik ng mga mananampalataya na makilala ang mga katotohanang ipinahayag ng Biblia tungkol sa banal na tahanang naghihintay sa mga naligtas, mula sa makinang na kaluwalhatian ng trono ng Diyos hanggang sa kamangha-manghang mga paglalarawang ibinigay sa mga lingkod niyang nakakita ng pangitain. Maraming hiwaga ang unti-unting mabubuksan sa pamamagitan ng banal na kasulatan. Maraming puso ang mapupukaw kapag nalaman kung gaano kadakila ang ipinangakong kaharian para sa mga lumalakad ayon sa kalooban ng Panginoon. Bawat katotohanang matutuklasan ay nagsisilbing paalala na ang buhay na ito ay hindi lamang umiikot sa mga bagay na pansamantala. Higit pa sa anumang kayamanan, tagumpay, o karangalang matatagpuan sa daigdig ang naghihintay sa presensya ng Diyos. Una, ang langit ay puno ng kaluwalhatian ng Diyos. Pinakamahalagang katotohanang ipinahahayag ng Biblia tungkol sa langit, ang walang kapantay na kaluwalhatian ng Diyos na nananahan doon. Hindi kayang ilarawan ng karaniwang pananalita ang kadakilaang nakita ng mga lingkod ng Panginoon na pinagkalooban ng pambihirang pangitain. Bawat paglalarawan sa banal na kasulatan ay nagpapakita ng kamahalan na higit pa sa anumang karangyaang matatagpuan sa daigdig. Walang palasyo ng hari o emperador ang maaaring maihambing sa kariktang inihanda ng makapangyarihang lumikha. Buong kalangitan ay sumasalamin sa kabanalan, karangalan, at kamahalan ng kataas-taasan. Revelation 4 verse 2 through 3. "And immediately I was in the Spirit, and behold, a throne was set in heaven, and one sat on the throne. And he that sat was to look upon like a jasper and a sardine stone, and there was a rainbow round about the throne in sight like unto an emerald." Makikita sa talatang ito ang paglalarawan ni Juan tungkol sa kamangha-manghang tanawin na kanyang nasaksihan sa makalangit na kaharian. Hindi simpleng liwanag ang kanyang nakita, kundi isang anyong nagpapahayag ng dakilang presensya ng Diyos. Maging ang mga mamahaling hiyas na kilala ng tao ay ginamit lamang bilang paghahambing upang maipahayag ang bahagyang larawan ng nasaksihan niyang kariktan. Kapag binabasa ng isang mananampalataya ang mga pahayag na ito, madaling maunawaan kung bakit napupuno ng paghanga ang puso ng mga lingkod ng Panginoon. Kahit pinakamatingkad na kagandahan sa mundo ay tila napakaliit kung ihahambing sa kaluwalhati ang inilalarawan ng Biblia. Banal na trono ang sentro ng makalangit na kaharian ayon sa mga kasulatan. Mula roon ay nahahayag ang ganap na kapangyarihan ng Diyos sa buong sanglilikha. Walang kaguluhan, kasamaan o karumihan ang maaring lumapit sa lugar na puspos ng kanyang kabanalan. Lahat ng naroroon ay kumikilala sa kanyang kadakilaan at lubos na pagpapasakop. Bawat nilalang sa dakong iyon ay nagbibigay ng pinakamataas na parangal sa Panginoon ng lahat. Dahil sa kaluwalhatian ng Diyos, walang bahagi ng langit ang nababalot ng kadiliman ng kasalanan. Ganap na kadalisayan ang umiiral sa banal na kahariang iyon. Lubos na kapayapaan ang namamayani sapagkat naroon ang presensya ng Maylalang. Walang pangamba, pagdurusa o kalungkutang sumisira sa kagalakang nararanasan ng mga kabilang sa kanyang kaharian. Pawang kabanalan at kagandahang espiritual ang namamayani sa bawat bahagi ng dakong iyon. Dahilan din ng maraming Kristiyano ang katotohanan ito upang lalong manabik sa ipinangakong tahanan ng mga naligtas. Malaking pag-asa ang naidudulot ng kaalamang may lugar na ganap na pinaghaharian ng Diyos. Habang dumarami ang pagsubok na nararanasan sa mundong ito, lalong tumitibay ang pananabik ng mga mananampalataya para sa ipinangakong kaharian. Ikalawa, ang langit ay may trono ng kataas-taasang hari. Isa sa mga pinakadakilang larawang matatagpuan sa Biblia tungkol sa kalangitan ay ang pag-iral ng trono ng Diyos na namamahala sa buong sanglilikha. Hindi karaniwang upuan ang inilalarawan ng mga banal na kasulatan sapagkat sumasagisag ito sa ganap na paghahari ng may kapal sa lahat ng bagay. Anumang kapangyarihang umiiral sa lupa ay pansamantala lamang kung ihahambing sa walang hanggang pamumuno ng Panginoon. Lahat ng nilalang nakikita man o hindi nakikita ay nasa ilalim ng kanyang dakilang kapamahalaan. Walang sino man ang makapapantay sa autoridad na nagmumula sa kanya. Isaiah 6 verse 1. I saw also the Lord sitting upon a throne, high and lifted up, and His train filled the temple. Sa pamamagitan ng pangitaing ipinakita kay Propetang Isaias, nasilayan niya ang kamangha-manghang kadakilaan ng Diyos na nakaupo sa kanyang trono. Mataas na katayuan ang ipinahihiwatig ng tagpong iyon na nagpapakita ng lubos na kapangyarihan ng Panginoon. Maging ang palibot ng kanyang kinaroroonan ay puno ng karangalan na hindi kayang tumbasan ng anumang bagay sa mundo. Napakalinaw ng mensahe ng talatang ito na ang Diyos lamang ang tunay na hari ng lahat. Nakapaligid sa banal na luklukan, ang mga nilalang na patuloy na nagbibigay ng papuri at pagsamba sa Panginoon. Walang sandaling lumilipas na hindi kinikilala ang kanyang kadakilaan sa makalangit na kaharian. Buong kapaligiran ay puspos ng pagpupuri na nagmumula sa malinis na mga puso. Bawat pagkilala ay nagpapahayag ng lubos na paggalang sa kanyang pangalan, patuloy na ipinagdiriwang ng mga naroroon ang kanyang walang hanggang paghahari. Napakahalaga ng katotohanan ito para sa mga mananampalataya na nahaharap sa mga suliranin ng buhay. Kapag tila magulo ang paligid at maraming pangyayaring mahirap unawain, nananatiling matatag ang trono ng Diyos. Walang pangyayari ang nakalalampas sa kanyang kaalaman at karunungan. Bawat sitwasyon ay nasa ilalim pa rin ng kanyang ganap na kontrol. Dahil dito ay nagkakaroon ng kapanatagan ang puso ng mga nagtitiwala sa kanya. Nagbibigay din ang larawang ito ng katiyakan na may nagaharing makatarungan sa ibabaw ng lahat. Hindi kailanman nadadala ng katiwalian ang kanyang paghatol, walang kinikilingan ang kanyang mga pasya, sapagkat nakabatay ang lahat sa ganap na katuwiran. Bawat pangako ng Panginoon ay nananatiling totoo dahil nagmumula sa hari na hindi nagbabago. Dakilang pag-asa ang hatid ng kaalamang, ang trono sa langit ay pinaghaharian ng Diyos na tapat magpakailanman. Ikatlo, ang langit ay punong-puno ng walang hanggang pagsamba. Kapansin-pansin sa maraming paglalarawan ng Biblia tungkol sa kalangitan ang walang tigil na pagpupuri na iniaalay sa Diyos ng mga naroroon. Hindi katahimikan ang nangingibabaw sa dakong iyon, kundi isang banal na pagkakaisa ng mga tinig na nagpupugay sa kanyang kadakilaan. Bawat himig na umaalingawngaw ay nagmumula sa taos-pusong pagkilala sa kabutihan ng Panginoon. Walang pagod, walang pagkainip at walang pagkaantala sa pagpupuring iniuukol sa Kanya. Ganap na kagalakan ang nadarama ng bawat nilalang habang itinataas nila ang pangalan ng may lalang.
1: Revelation 4 verse 8. Holy, holy, holy Lord God Almighty, which was and is to come.
0: Makapangyarihang larawan ang ipinakikita ng talatang ito tungkol sa patuloy na pagdakila sa Diyos sa kalangitan. Araw at gabi ay walang paghinto ang pagpapahayag ng Kanyang kabanalan. Malalim na paggalang ang makikita sa bawat salitang iniaalay sa Panginoon. Buong pagkatao ng mga naroroon ay nakatuon sa pagluwalhati sa Kanya. Dakilang kasiyahan ang kanilang natatagpuan sa banal na gawain na iyon. Mga anghel at iba pang makalangit na nilalang ay sama-samang nagpupugay sa kataas-taasan. Walang bahid ng pagmamataas o pagnanais na itaas ang sarili sa dakong iyon. Pawang pagpaparangal lamang sa Diyos ang sentro ng kanilang layunin. Bawat tinig ay nagkakaisa sa pagkilala sa kanyang kapangyarihan at kabutihan. Napakaganda ng larawang ipinakikita ng Biblia tungkol sa ganitong banal na pagtitipon. Nagbibigay ang katotohanan ito ng mahalagang paalala sa mga sumasampalataya habang nabubuhay sa lupa. Maraming tao ang abala sa iba't ibang bagay, kaya madalas nalilimutan ang pagbibigay ng papuri sa Panginoon. Subalit ipinakikita ng kalangitan na ang pinakamataas na karangalan ay nararapat lamang na iukol sa Diyos. Lahat ng biyaya, tagumpay at pagpapala ay nagmumula sa Kanya. Karapat dapat siyang sambahin dahil siya ang pinagmula ng buhay at pag-asa. Kamangha-manghang isipin na balang araw ay makikibahagi ang mga naligtas sa banal na pagpupuring nagaganap sa kalangitan. Wala nang hadlang pagod o suliraning makahahadlang sa ganap na pagdakila sa Panginoon. Purong kagalakan ang mararanasan sa presensya ng Diyos kasama ang Kanyang bayan. Bawat sandali ay mapupuno ng pasasalamat para sa Kanyang pag-ibig at biyaya. Ganitong larawan ng walang hanggang pagsamba ang nagbibigay inspirasyon sa maraming mananampalataya upang lalo pang mapalapit sa Panginoon habang narito pa sa mundo. Ika-apat, ang langit ay may mga kalye na inilalarawan bilang dalisay na ginto. Kabilang sa mga pinakakilalang paglalarawan ng Biblia tungkol sa makalangit na kaharian, ang kamangha-manghang anyo ng mga lansangang naroroon. Hindi pangkaraniwang materyal ang ginamit upang ilarawan ang kagandahan ng lugar na inihanda ng Diyos para sa Kanyang bayan. Gintong napakadalisay ang binanggit sa banal na kasulatan upang maipahayag ang pambihirang kariktan ng dakong iyon. Anumang kayamanang pinahahalagahan ng tao sa lupa ay tila napakaliit kapag inihambing sa karangyaan ng kalangitan. Bawat detalye ay nagpapakita ng walang kapantay na kadakilaan ng kahariang pag-aari ng Panginoon. Revelation 21 verse 21. And the street of the city was pure gold, as it were transparent glass. Kapansin-pansin sa talatang ito na maging ang mga daanan ng banal na lungsod ay inilalarawang gawa sa purong ginto. Higit pang nakakabighani ang pahayag na tila malinaw na salamin ang anyo ng naturang material. Walang katumbas na halimbawa sa mundong ito ang ganitong uri ng kagandahan. Maging pinakamahal na ari-arian ng mga tao ay hindi sapat upang maihambing sa kariktang nasusulat sa Biblia. Nagbibigay ang paglalarawang ito ng munting sulyap sa kamangha-manghang tanawin na naghihintay sa mga naligtas. Hindi lamang tungkol sa material na yaman ang ipinahihiwatig ng gintong binanggit sa kasulatan. Mas malalim na kahulugan ang makikita kapag inuunawa ang mensahe ng talata. Ganap na kadalisayan at sukdulang karangalan ang ipinakikita ng naturang paglalarawan. Walang bahid ng karumihan o anumang kapintasan ang makikita sa banal na lungsod. Perpektong kaayusan ang namamayani sa buong kapaligiran ng makalangit na kaharian. Maraming tao ang gumugugol ng malaking bahagi ng kanilang buhay upang mag-ipon ng kayamanan sa mundong ito. Subalit ipinakikita ng Biblia na ang mga bagay na itinuturing na napakahalaga rito sa lupa ay karaniwang bahagi lamang ng kalangitan. Naglalahad ang katotohanan ito ng tamang pananaw tungkol sa tunay na kayamanang dapat pahalagahan. Higit na mahalaga ang pagkakaroon ng matibay na kaugnayan sa Diyos kaysa sa pag-iipon ng mga bagay na lumilipas. Walang material na ari-arian ang maaring pumalit sa walang hanggang pagpapalang ipinangako ng Panginoon. Bawat paglalarawan ng banal na lungsod ay nagpapalalim ng pananabik ng mga mananampalataya para sa ipinangakong tahanan. Doon ay walang pagkasira, walang pagkaluma at walang pagkawala ng kagandahan. Lahat ng nakapaligid ay sumasalamin sa karunungan at kapangyarihan ng may kapal. Puno ng kariktan ang bawat bahagi ng kahariang inihanda para sa kanyang mga anak. Ganitong mga pahayag ng Biblia ang nagpapaalala na may naghihintay na higit na dakila kaysa anumang kayamanang matatagpuan sa kasalukuyang daigdig. Ika-5, ang langit ay walang luha, dalamhati o paghihirap. Isa sa mga pinakanakaantig na pangako ng Biblia tungkol sa kalangitan ay ang ganap na pagkawala ng lahat ng uri ng pagdurusa. Maraming puso ang nasasaktan dahil sa mga mabibigat na karanasang dinaranas habang nabubuhay sa mundong ito. May mga pagkakataong tila walang katapusan ang mga pasaning dinadala ng tao sa kanyang paglalakbay. Sari-saring suliranin ang nagdudulot ng kalungkutan, pagkabigo, at panghihina ng loob sa maraming tao. Napakalaking kaaliwan ang hatid ng pangakong naghihintay ang isang lugar na malaya sa lahat ng ganitong pasakit.
1: Revelation 21 verse 4. And God shall wipe away all tears from their eyes, and there shall be no more death, neither sorrow nor crying, neither shall there be any more pain, for the former things are passed away.
0: Napakaganda ng larawang ipinakikita ng talatang ito tungkol sa pagmamalasakit ng Diyos sa kanyang bayan. Mismong Panginoon ang inilalarawang magpapawi ng bawat patak ng luha mula sa mga mata ng kanyang mga lingkod. Wala nang sanhi ng pighati na muling magpapabigat sa damdamin ng sinuman. Ganap na kaginhawahan ang mararanasan ng lahat ng kabilang sa kanyang kaharian. Bawat sugat ng nakaraan ay mapapalitan ng walang hanggang kagalakan sa kanyang presensya. Kamatayan na matagal ng kinatatakutan ng sangkatauhan ay hindi na magkakaroon ng kapangyarihan sa dakong iyon. Wala nang paghihiwalay ng mga mahal sa buhay dahil sa pagpanaw. Hindi na mararanasan ang pait ng pagkawala na madalas magdulot ng matinding lungkot sa puso. Ganap na tagumpay ang makakamit laban sa mga bagay na nagdudulot ng dalamhati sa kasalukuyang buhay. Katiyakan ng walang hanggang kapayapaan ang ipinahahayag ng banal na kasulatan. Napakahalaga ng katotohanan ito para sa mga dumaraan sa mabibigat na pagsubok. Kapag tila napakahirap ng bawat araw, nagbibigay lakas ang pangako ng Diyos tungkol sa hinaharap. Hindi nasasayang ang pagtitiis ng mga nananatiling tapat sa Kanya sa kabila ng mga pagsubok. May nakalaang gantimpala na hindi kayang pantayan ng anumang bagay sa mundong ito. Bawat sandali ng pananampalataya ay may kahulugan sa harapan ng Panginoon. Dahil dito ay patuloy na nabubuhay ang pag-asa sa puso ng maraming mananampalataya. Darating ang panahon na tuluyan nang mawawala ang lahat ng dahilan ng pagluha. Mapapalitan ng ganap na kasiyahan ang bawat alaalang puno ng sakit at pangungulila. Mananatili na lamang ang kagalakang nagmumula sa presensya ng Diyos magpakailanman. Ganitong dakilang pangako ang nagpapatatag sa pananampalataya ng mga naghihintay sa ipinangakong kaharian ng Panginoon. Ika-anim, ang langit ay napupuno ng mga anghel na naglilingkod sa Diyos. Kahanga-hanga ang isa pang katotohanang inihahayag ng Biblia tungkol sa kalangitan, na may napakaraming anghel na naninirahan sa banal na kaharian ng Diyos. Hindi sila mga katang-isip lamang, kundi mga tunay na nilalang na nilikha ng Panginoon upang gampanan ang kanyang mga layunin. Mula pa noong sinaunang panahon, ay maraming ulat sa kasulatan tungkol sa kanilang paglilingkod at katapatan sa may kapal. Bawat isa ay may tungkuling ipinagkatiwala ng Diyos ayon sa kanyang karunungan at kalooban. Buong pagkataon nila ay nakalaan para sa pagganap ng banal na gawain sa makalangit na dako.
1: Hebrews 12 verse 22. But ye are come unto Mount Zion, and unto the city of the living God, the heavenly Jerusalem, and to an innumerable company of angels.
0: Makikita sa talatang ito na hindi mabilang ang dami ng mga anghel sa makalangit na lungsod. Napakarami nila na hindi kayang bilangin ng karaniwang tao. Bawat isa ay bahagi ng kahanga-hangang kaayusang itinatag ng Diyos sa kanyang kaharian. Naglalarawan ang pahayag na ito ng isang dakilang kapulungan na puno ng kabanalan at kaayusan. Higit na nagpapakita ang talata ng lawak at kadakilaan ng kalangitang inihanda ng Panginoon. Maraming pagkakataon sa Biblia na ipinakita ang mga anghel bilang mga tagapaghatid ng mensahe ng Diyos. Sila rin ay naging mga tagapaglingkod na tumulong sa mga lingkod ng Panginoon sa mga natatanging pagkakataon. Lubos na katapatan ang makikita sa kanilang pagsunod sa bawat utos na nagmumula sa maylalang. Walang pag-aalinlangan sa kanilang paglilingkod dahil ganap nilang kinikilala ang kapangyarihan ng Diyos. Bawat gawain nila ay naglalayong magbigay ng kaluwalhatian sa Kanya. Hindi sentro ng kalangitan ng mga anghel kahit napakadakila ng kanilang kalagayan. Patuloy nilang itinataas ang pangalan ng Panginoon sa halip na ang kanilang sarili. Makikita rito ang isang halimbawa ng tunay na kababaang loob sa harapan ng Diyos. Buong atensyon nila ay nakatuon sa kanyang kalooban at hindi sa sariling karangalan. Dahil dito ay lalo pang nahahayag ang kabanalan ng makalangit na kaharian. Nagbibigay ang katotohanan ito ng mas malinaw na larawan tungkol sa buhay sa kalangitan. Hindi isang lugar na walang kilos o gawain ang inilalarawan ng Biblia. Puno ng banal na paglilingkod, pagkilala sa Diyos, at maayos na kaayusan ang kahariang iyon. Lahat ng naroroon ay nagkakaisa sa iisang layunin na parangalan ang may kapal magpakailanman. Ganitong paglalarawan ang lalong nagpapakita kung gaano kadakila ang tahanang inihanda ng Diyos para sa kanyang bayan. Ikapito, ang langit ay nagliliwanag dahil sa presensya ng Diyos. Hindi tulad ng mundong ating ginagalawan na umaasa sa sikat ng araw upang magbigay ningning sa bawat umaga. Natatanging kaluwalhatian ang bumabalot sa banal na kaharian ng Panginoon sa lahat ng oras. Walang pagdilim, walang paglubog ng araw at walang pagdating ng gabi sa dakong iyon. Patuloy na nagniningning ang buong kapaligiran dahil sa dakilang presensya ng Diyos.
1: Revelation 21 verse 23. And the city had no need of the sun, neither of the moon to shine in it, for the glory of God did lighten it, and the Lamb is the light thereof.
0: Napakalinaw ng mensaheng hatid ng talatang ito tungkol sa pambihirang liwanag ng makalangit na lungsod. Hindi kailangan ng buwan o anumang bituin upang magbigay tanglaw sa banal na lugar na iyon. Kaluwalhatian ng Diyos mismo ang nagsisilbing pinagmumula ng walang hanggang ningning dahil dito ay walang anumang anino ng kadiliman na makikita sa buong kaharian. Bawat sulok ay napupuno ng kagandahang nagmumula sa kanyang presensya. Malalim ang kahulugan ng liwanag na inilalarawan ng Biblia sa bahaging ito. Higit pa sa nakikitang sinag, ang ipinahihiwatig ng kasulatan tungkol sa kaluwalhatiang iyon, ganap na kabanalan ang naghahari, kung saan walang bahid ng kasamaan ang makapapasok. Pawang kadalisayan at katuwiran lamang ang nananatili sa harapan ng Diyos. Bawat nilalang nakabilang sa kanyang kaharian ay nakararanas ng ganap na kapanatagan. Madalas na iniuugnay ng mga tao ang dilim sa takot, kalungkutan at kawalan ng katiyakan. Kabaligtaran naman ng matatagpuan sa kalangitan ayon sa mga banal na kasulatan. Naroroon ang ganap na katiwasayan na nagmumula sa presensya ng may kapal. Walang anumang pangamba ang makagagambala sa mga kabilang sa kanyang kaharian. Purong kasiyahan ang pumupuno sa bawat sandaling ginugugol sa kanyang harapan. Nagbibigay ang katotohanan ito ng napakalaking pag-asa sa puso ng mga mananampalataya. Habang marami ang dumaraan sa mga panahong puno ng kalituhan at pagsubok, nananatiling buhay ang pangako ng Diyos tungkol sa kanyang kaharian. Darating ang panahon na mapapalitan ng walang hanggang ningning ang lahat ng karanasang puno ng pangamba. Mananatili lamang ang kagalakang nagmumula sa Panginoon na hindi kailanman mawawala. Ganitong pangako ang nagpapalakas sa pananampalataya ng mga naghihintay sa maluwalhating tahanang inihanda ng Diyos para sa kanyang bayan. Ikawalo, ang langit ay ang walang hanggang tahanan ng mga naligtas. Pinakaasam ng maraming mananampalataya ang pangakong isang araw ay makakasama nila ang Diyos sa walang hanggang tahanang inihanda niya para sa kanyang bayan. Higit pa sa kagandahan, kariktan, at karangyaan ang kahalagahan ng kalangitan para sa mga sumusunod sa Panginoon. Pinakamahalagang pagpapala sa banal na kahariang iyon, ang pagiging malapit sa Diyos magpakailanman. Walang anumang kayamanan ang makapapantay sa pribilehiyong makasama, ang mailalang ng walang hanggan. Doon matutupad ang pinakadakilang pag-asa ng bawat pusong nananalig sa kanyang mga pangako.
1: John 14 verse 2 through 3. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also.
0: Napakalalim ng kahulugan ng pahayag na ito mula kay Hesukristo. Ipinakikita ng mga salitang iyon na may inihandang dakong matitirhan para sa mga tunay na sumasampalataya sa Kanya. Hindi aksidenteng pagpunta sa kalangitan ang ipinangako ng Panginoon kundi isang lugar na sadyang inihanda para sa kanyang bayan. Makikita rin ang kanyang pagmamahal dahil nais niyang makasama ang kanyang mga lingkod magpakailanman. Bawat pangungusap ay nagbibigay ng katiyakan sa mga pusong nagtitiwala sa kanya. Pagdating sa banal na kahariang iyon, ay wala nang paghihiwalay mula sa presensya ng Diyos. Wala nang pagkakataong maranasan ang pangungulila na dulot ng pagkakalayo sa kanya. Ganap na pakikipag-ugnayan sa may kapal ang mararanasan ng mga kabilang sa kanyang pamilya. Bawat sandali ay mapupuno ng banal na kasiyahang hindi kailanman mababawasan. Lubos na kaganapan ang naghihintay sa mga pinili ng Panginoon. Habang nagpapatuloy ang buhay sa kasalukuyang panahon, maraming bagay ang nagbibigay ng pansamantalang ligaya sa tao. Subalit lahat ng bagay sa mundong ito ay may katapusan at maaaring mawala anumang oras. Kabaligtaran nito ang kalangitang inilalarawan ng Biblia na nananatiling walang hanggan, hindi na agnas, hindi na sisira, at hindi nawawala ang mga pagpapalang nakalaan doon, patuloy na umiiral ang kagandahang nagmumula sa Diyos sa lahat ng panahon. Dahil dito ay patuloy na pinanghahawakan ng mga Kristiyano ang kanilang pananampalataya, kahit may mga pagsubok na dumarating. Nananatiling matatag ang kanilang pag-asa, sapagkat alam nilang may dakilang pangakong naghihintay sa hinaharap. Bawat sakripisyo para sa Panginoon ay nagkakaroon ng mas malalim na kahulugan dahil sa katotohanan ito. May nakahandang walang hanggang tahanan para sa mga nananatiling tapat sa kanilang paglakad kasama ang Diyos. Ganitong dakilang pangako ang dahilan kung bakit patuloy na umaasa ang maraming mananampalataya sa maluwalhating kahariang inihanda ng Panginoon para sa kanyang bayan. Habang pinagninilaya ng walong katotohanang inihayag ng Biblia tungkol sa langit, mas malinaw na makikita na napakadakila ng mga pangakong inihanda ng Diyos para sa kanyang bayan. Higit pa sa anumang kagandahang matatagpuan sa mundong ito, ang naghihintay sa mga nananatiling tapat sa kanilang pananampalataya. Bawat paglalarawang mababasa sa banal na kasulatan ay nagsisilbing paanyaya upang higit pang mapalapit ang puso ng tao sa Panginoon. Hindi lamang tungkol sa isang kahangahangang lugar ang mensaheng hatid ng mga talatang ito, kundi tungkol din sa dakilang pag-ibig ng Diyos para sa sangkatauhan, mula sa kanyang banal na trono hanggang sa walang hanggang kagalakang nakalaan para sa mga naligtas. Makikita ang lawak ng kanyang biyaya at katapatan. Maraming bagay sa buhay ang lumilipas. Maraming pangarap ang maaring mabigo. Maraming kayamanan ang maaring mawala. Maraming tagumpay ang maaring makalimutan ng pagdaan ng panahon. Ngunit nananatiling matatag ang mga pangako ng Diyos, magpakailanman, kapag dumarating ang mga pagsubok, kapighatian at mga sandaling tila napakahirap magpatuloy, nagbibigay lakas ang katotohanang may naghihintay na kahariang puno ng kapayapaan at kagalakan. Kapag nakakaramdam ng panghihina ang puso, nagbibigay pag-asa ang kaalaman na may tahanang inihanda ang Panginoon para sa kanyang mga anak. Kapag tila puno ng kaguluhan ang paligid, nagdadala ng kapanatagan ang katiyakang nananatiling naghahari ang Diyos sa kanyang banal na trono. Bawat araw ay pagkakataong lumakad ng mas malapit sa Kanya. Bawat sandali ay pagkakataong palalimin ang pananampalataya at pagtitiwala sa Kanyang mga salita. Hindi kailanman nagkamali ang Diyos sa Kanyang mga ipinangako. Hindi rin Siya nabigo sa pagtupad ng Kanyang mga salita. Lahat ng ipinahayag sa Biblia ay nagpapatunay sa Kanyang katapatan mula sa simula hanggang sa kasalukuyan. Dahil dito, may matibay na dahilan ang bawat mananampalataya upang manatiling matatag sa gitna ng anumang hamon ng buhay. May dakilang kinabukasang naghihintay sa mga nagmamahal sa Panginoon. Habang hinihintay ang araw na ganap na masilayan ang kaluwalhatiang iyon, nawa ay manatiling buhay ang pananampalataya, matatag ang pag-asa, at nag-uumapaw ang pag-ibig sa Diyos. Nawa ay patuloy na gabayan ng Panginoon ang bawat hakbang, palakasin ang bawat pusong nanghihina, at punuin ng kapayapaan ang bawat kaluluwang naghahanap ng Kanyang presensya. Darating ang araw na ang lahat ng Kanyang pangako ay makikitang ganap na natutupad. Darating ang panahon na ang mga luha ay mapapalitan ng walang hanggang kagalakan. Darating ang sandali na ang mga tapat na lingkod ng Diyos ay makakasama niya sa maluwalhating kahariang walang katapusan. Purihin ang Panginoon magpakailanman. Amen.
2: Isang antolohiya ng mga pagbasa sa mga salita ng makapangyarihang Diyos.
3: Numero 1 sa balita.
4: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
3: Numero 1 sa serbisyo publiko.
5: Kanungog, malumong nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon magmapasma.
3: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
6: Huwag kalingawan sa Bukidnon,
7: Radyo Kaibigan.